0: Boga ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May ba-

Oras sa buong Pilipinas! Grabe namang energy yan. Nakala mo na para bang hindi kinakailangang matulog ng 1 million times. Grabe yung antok ko ngayon, te. Parang pang ano siya, Guinness. Good morning to the highest level. And yes, we are back mga ka-vibes dito sa nag-iisang programa sa balat ng radyo na bongga naman talaga. Bongga ka-vibes, kasama pa rin ang inyong DJ Jaja Melon. Inyong sex bomb Jaja. Yan, ngayong araw ng Tuesday mga ka-vibes. And para sa mga hindi pa nakakaalam ha, today is August 4, 2026. Aba naman talagang bilis-bilis lumipas ng panahon. July pa lang yun, ba't ganun? August na agad-agad. Nagmamadali yarn. Diba? Wala nang pinagdaan ng mga patumpik-tumpik pa. August agad, diba? Pero sa lahat ng mga ka-vibes natin na natatakot sa buwan ng August, huwag po kayong matakot. Kasi iniisip nila na August, ghost month, yung mga kanigahan, yung mga kamalasan, mga kabwisitan, mangyayari ngayong buwan. Huy! Hindi ganun, friend! Walang ganun. Nasa paniniwala lang talaga yan, ano? Yung mga malas natin, yung mga swerte natin, tayo lang din yung gumagawa nun. Diba? Kasi kung talagang nagsusumikap tayo sa buhay, hindi natin mararamdaman yung pagkamalas. Diba? Tsaka mga right choices in life, mga ka-vibes. Eksaktong-eksakto, Tuesday ngayon. So pag Tuesday, from the root word, choose. From the root word, in-English ko kayo dyan sa part na yan. Ay, ito, batiin ko muna lahat ng mga ka-vibes natin ha. Nandito ngayon sa ating Facebook Live. Umagang-umaga pa lang makipag-chismisan, wagas. DJ Ray, na nasa ano siya ngayon? United Kingdom. Char! Tama ba? Nasaan ka ngayon, DJ Ray? Magsalita ka, ha? Si DJ Ray na nasa abroad ngayon, nakatutok sa atin. And to my pretty auntie, Ida Corbilla, good morning! Wanna say good morning also to the beautiful and awesome and the sexiest hotel manager ever ng Summit. Ayan, to Miss Eliza Mir Bertulfo. Sex bomb Eliza, good morning! Diba? Tara maka-sex bomb Eliza. Ngayon ang magandang umaga. Salamat po ng mga ano. Ay, nasa Jeddah pala si DJ Ray. Kumusta naman yung mga ano natin dyan, yung mga farm natin dyan sa Jeddah? Farm! Kantahan muna natin ang happy birthday ha. Lahat ng mga ka-vibes natin nagba-birthday for today's video. Hanapin muna natin yung mga Facebook friends natin. Wait lang kayo dyan. At eto na nga mga ka-vibes, special shoutout tayo na. Happy birthday to my beautiful, beautiful ninang Richie Betasa 5. Namimiss ko tuloy ninong ko. Ninong Irvin, I love you. Nasaan ka man ngayon, ninong? And to Sir Ryan Sarmiento's also celebrating his birthday today. To Clay Corpus, to Angelina Cabriana, Joms Dredrick Neal. Ang hirap naman i-pronounce ng apelido, te. To Robbie Lynn Canillo Tenieto, birthday din ngayon. To Chubby Chikay. Parang si Ma'am ano to, Ma'am Chay to ah. Yan, happy birthday po para sa lahat ng mga Facebook friends natin sa celebrate ng kanilang birthday today. You deserve a big round of applause and this birthday song.

0: Happy, happy birthday once again sa lahat po ng mga ka-vibes nating nagbe-birthday ngayong araw na to. We wish you all the best in life at magkatotoo lahat ng mga dinadream at pinawish ng inyong mga puso. Like, wish. Ganun. I know. Samahan niyo ako mga ka-vibes. Tambayan tayo all the way till 9:30 in the morning. Mamaya-maya, tuloy-tuloy ang ating chikahan. Kaya walang aalis. Tambay lang dyan. Keep your shoutouts coming. Yes po, opo, live na live tayo ngayon. Sa ating Facebook page, 100.7 FMR Tacloban. Tayo din po ay napapakinggan sa ating mga FMR Philippines application, which you can download for free po sa ating Play Store and App Store. Search na lamang FMR Philippines and hanapin ang FMR Tacloban to find me and you, yourself and I. Ganun. And syempre po sa inyong mga radio sets, ayan, everyday, napapakinggan tayo dyan sa inyong mga Radyo 100.7. O sa lahat ng mga team bahay ngayon na medyo nakakainat-inat na ng kanilang mga paa dahil na-send off na ang kanilang mga students, ang kanilang mga husband, ang kanilang mga wifey sa work at sa kung saan-saan man. O sa lahat naman din ng mga nabiyahe ngayon, yung mga nag-uumpisa pa lang yung umaga, ingat-ingat tayo guys. And remember, walang mag-high blood ngayon, okay? Walang mag-iinit-init ang ulo ngayon. Dapat positive energy lang yung i-attract natin para lahat ng mga kabuenasan sa mundo eh ma-achieve natin for today's video, okay? And syempre, let's not forget to work on our goals in life. Kung medyo nangungulelat pa tayo guys, dahan-dahanin natin. Remember na kailangan na kahit hindi biglaan na nakukuha natin yung mga gusto natin, kailangan kahit dahan-dahan, small progress really means a lot. Really means a lot. Ayan, and para din po sa lahat ng mga ka-vibes natin na nandiyan na sa kanilang business establishment, pinasosyal ko talaga yan. Yung mga tindahan natin dyan sa downtown area, sa Tacloban Public Market, dyan sa may Tacloban City Hospital, at kung saan-saan man po kayong munisipyo dito sa Leyte na naaabot ng aming signal, maging sa mga ka-vibes natin dyan sa summer area, good morning and mabuhay kayong lahat. Mga ka-vibes, ako'y magbabalik, maya-maya lamang kasi wala kayong choice. Diba? Ayan, samahan niyo po si DJ Jaja. Dito lamang yan sa pinakabongga programa sa balat ng Radyo. That is Bongga Ka Vibes. Only here sa ating number one favorite radio station across Eastern Visayas. That's 100.7 FMR Tacloban. Ang inyong ka-vibes sa sound trip. Ang lupit. Time check natin, 8:24 ng umaga. Hatid na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
0: Coming right up is Marie's Recall with the song Abot Langit. Good morning!

Hinamon ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga opisyal ng gobyerno na hayagang kumakampi sa posisyon ng China sa West Philippine Sea na magsipagbitiw na lamang sa kanilang pwesto. Sa gitna ng impeachment proceedings, binigyang diin ni Teodoro na questionable ang paninindigan ng mga opisyal na tumatangging sumunod sa polisiya ng bansa hinggil sa WPS o West Philippine Sea. Anya, tungkulin ng lahat ng opisyal na ipagtanggol ang konstitusyon at batas ng Pilipinas. Sa isang public forum, ipinaalala ng kalihim na bahagi ng mandato ng mga opisyal ang pagtatanggol sa WPS na kinikilala sa ilalim ng Baselines Act at Administrative Order No. 29. Ayon pa kay Teodoro, kung naniniwala ang isang opisyal na mali o ilegal ang posisyon ng pamahalaan, maaari itong kwestiyonin sa Korte Suprema. Ngunit kung hindi nila susuportahan ang umiiral na polisiya habang nasa serbisyo, mas nararapat na lamang daw silang magbitiw. Malupit na time check, 8:31 ng umaga, DJ Jaja Melon para sa ating FMR News.

0: ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ew!

Soccer time mga ka-vibes, 8:50 na po ng umaga. And yes, we are back sa ating programang Bongga Ka-Vibes. Kasama pa rin syempre ngayon yung DJ Jaja Melon. Na malupit, na malupit, na malupit, na malupit. Early in the morning in yung ka-jamming mga ka-vibes. Until 9:30 naman po, opo, yes po. And batiin muna natin lahat ng mga ka-vibes natin na katututok lang sa ating program. Good morning po sa inyo mga ka-vibes. Thank you so much for tuning in. At sa lahat po ng mga ka-vibes natin na kanina pa babad na babad sa ating programa, thank you very much! Salamat po sa inyong lahat mga ka-vibes. So eto na nga, may nag-message dito sa ating Facebook page. Sabi ko sa inyo mga ka-vibes, pag kayo may mga something na nararamdaman, na hindi nyo masabi sa ibang tao, sa mga friends nyo, sa family nyo, tapos gusto nyong, ano lang kayo, anonymous. Anonymous! Yung gusto nyo lang mag-rant, pero hindi nyo gustong i-reveal yung pagkatao nyo. Nako, kami na bahala, pwede po kayong mag-message dyan sa ating Facebook page. Tapos bibigyan po namin kayo ng mga advice na baka lang naman makatulong. Depende pa rin yun sa iyo, ha? Kasi ikaw pa rin naman dapat yung gumagawa ng mga decisions mo sa buhay. O eto na, nag-message siya, sabi niya sa akin, DJ Jaja Melon, anong gagawin ko sa inggitera kong katrabaho? Kakaloka naman talaga yan. Ka-vibes, I feel you, naiintindihan kita. May mga ganyan talaga at hindi talaga yan may iwasan sa kahit saan mang working environment. Kahit saan company ka man magtrabaho, meron at meron talaga tayong may encounter ng mga taong inggitera. Yung mga taong hindi marunong matuwa sa success ng ibang tao, ganun. At dapat parang sila lang lahat, self-centered, okay, kayo na, diba? Naku, kung may katrabaho kang naiinggit o parang laging nakikipagkompetensya sa'yo, ka-vibes, mas makakatulong ang mahinahon pero malinaw na pagharap sa sitwasyon. Paano ba yon? Narito naman yung ilang nating pwedeng gawin, ha? Panatilihing profesional, diba? Ang pagiging profesional ay very, very important, especially pag pinag-uusapan natin yung trabaho or workplace. Gawin ang trabaho mo ng maayos at iwasan na lang pumatol sa mga chismis o pasarin. Number 2, huwag ipagkumpara ang sarili. Kasi hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa bawat pagkakataon. Sino ba sila, diba, na para i-judge ka? Bakit? Judge ba sila? Diba, hindi? So, hindi nila dapat i-judge ang buhay mo. Diba? Kaya huwag mong i-compare ang iyong sarili. Basta trabaho ka lang, wala kang inaapakan, wala kang sinasaktang ibang tao. Number 3, magtakda ka ng hangganan ka-vibes. Kung madalas siyang maghihila pababa or nangihila pababa or naninira, limitahan ang pakikisalamuha sa ganyang klase ng mga tao at sa mga usaping may kinalaman lamang sa trabaho dapat. Yung parang casual lang, diba? Siyempre, pag magkasalubong kayo sa office, alangan namang irapan mo siya. Huwag ganun, diba? Be professional. Pero huwag ka nalang mag-engage. Isipin na lang na may mga bagay na mas mahalaga kang pagtuunan kaysa sa pag-intindi sa mga taong ganito, diba? Okay, maging magalang sa pakikipag-usap. Do not be rude because you are not rude. Ha? Oo, huwag kang maging rude. Maging magalang ka pa rin mga ka-vibes kahit na sabihin natin na inis na inis ka na talaga na parang gusto mo na siyang ihag hanggang sa mag-violet. Relax ka pa din, di ba? Minsan nababawasan kasi ang tensyon kapag kalmado at magalang ang iyong pakikitungo. Itala ang mga seryosong insidente. Ilag mo na yan ang maisumbong mo, di ba, mga incident report? Kung may paninira, pangaharas o pagsasabotage sa iyong trabaho, magtago ng petsa, detalye at anumang ebidensya ng masampulan naman yung si friend mo dyan, friend. Ayan, next, isumbong kung kinakailangan. Pag may katwiran, ipaglaban. Ganun yung mga peg natin dyan, ati ko. Kung naapektuhan ang trabaho o kaligtasan ng workplace, mas mainang makipag-usap na lang sa supervisor o sa HR. Diba? Kung sa tingin mo ang inggit na ito ay simpleng selos lang at wala namang direktang masamang ginagawa, kadalasan ay mas mabuting wag na lang itong palakihin at ituon ang atensyon sa sarili mong trabaho. Kumbaga dead ma sa'yo, bahala ka sa buhay mo, diba? This is a free country, you can do what you want. Mainggit ka hanggang sa gusto mo. Oo. Anyway, ka-vibes!
pag ganyan talaga yung mangyari sa inyong workplace, alam mo na yung gagawin mo, ha? Huwag masyadong magpapadala at focus ka lang talaga sa inyong trabaho at hayaan mo na yung mga katrabaho natin, mga chismos at inggitera, ganun. Oras natin, 8:55 na ng umaga. Yan, magbabalik ako maya-maya lamang, kaya tutok lang at siyang lamang kayo, walang bibitin mga ka-vibes. Bongga ka-vibes pa rin po ito, kasama si DJ Jaja Melon, only here on your number one favorite radio station across Eastern Visayas, or 100.7 FM, or Tacloban ng inyong ka-vibes sound trip. Ang lupet. Here's Donnelyn Bartolomeo with the song Happy Breakup.

0: or shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the clouds.
0: White rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar. Sugar cane extra. Na may pinakamataas ng ORAP value. Na epektibo. Sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio.

0: Pinagagalugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang iba't ibang sulok ng bansa upang hanapin ang mga mahihirap pero matatalinong estudyante. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nais ng Pangulo na makinabang ang mga ito sa Presidential Scholars na programa ng pamahalaan. Sinabi rin ni Castro na naniniwala ang Pangulo na maraming estudyante sa malalayong lugar na karapat dapat maging scholar ng pamahalaan. 5 scholars sa bawat barangay sa bansa ang mabibigyan ng 20,000 pesos bilang bahagi ng Presidential Scholarship. Idinagdag ni Castro na maraming mga estudyante na ang nakikinabang at tiniyak ng Pangulo na lahat ng barangay sa buong bansa ay mabibigyan ng pondo. Malupit na time check, 9:02 ng umaga, DJ Jaja Melon para sa ating FMR News.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ilif!

0: Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS!
1: Bongga ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: The time now on FMR. It's 9:14.

0: Ate, sa mansya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas sa mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
3: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat manging isda na apektado nito, at mas mapatibay at mas sagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon. Isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at manging isda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakakalabang ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weatherboard, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics, at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Bongga!
5: Good vibes!

0: the power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
4: Sino po sila?
5: Seni Arcejo.
4: Taga saan po, nanay?
5: Bigan Ilocosur po.
4: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
5: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
4: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
5: Mahimbing na pagtulog ko.
4: Wow.
5: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Bida Ka-vibes dito lamang sa Ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
8: Ang lupet!
9: The time now on FMR. It's 9:30.
10: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista at ang Radio Ambet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kavibes!
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
3: FM Radio. Good vibes.
4: Ang lupet.

0: Ikaw ay akin at ako'y iyo. Iyo by Darren Espanto. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Welcome to our show. Ayan, kumusta? Musgi na mos. Kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong paboritong radyo. That's 100.7 FM Martak Loban, ang inyong ka-vibes sa soundtrip. Ang lupit. Kasama po ninyo ang inyong bida bestie ng bayan, DJ Buko J. Happy all the way on a wonderful Tuesday morning, August 4, 2026. Sobrang bilis ng panahon. Grabe, August na. Konting kembot na lang, December na. Magpapasko na naman ulit po. Kaya naman, maraming salamat po sa ating mga ka-vibes at mga besties na nakikinig sa atin. And sa mga besties natin dyan na nakahilata pa lang, no? Gising na. Buhat na. Ayan, kasi marami pa tayong gagawin ngayong araw na ito. Aside from making sure na magiging productive ang araw natin, dapat din maging makabuluhan ang ating araw. O, diba? Sa ating mga ka-vibes na gusto mag-send nila mga shoutout song request for today, mga ka-vibes, send nyo na po yan sa aming Facebook page. I-search lamang po 100.7FM Artak Loban sa inyong Facebook. Or you can also send it through my Facebook page. That's DJ Buko J. And speaking of DJ Buko J, we are also live on our TikTok. I-search lamang po DJ Buko J sa inyong TikTok account at makikita nyo po kaming live na live doon. And of course, mga ka-vibes, sa ating mga friends who are located outside of this of our region. Kung wala naman po kayo sa Eastern Visayas or sa Metro Tacloban, you can always listen to us anytime, anywhere, just by downloading our FMR application. I-search lamang po FMR Philippines sa inyong Play Store or App Store. At madadownload nyo po kami for free. Once madownload nyo po kami, mahanap nyo po kami sa ikatlong option. That's FMR Tacloban. Alright. Sa ngayon muna, mga ka-vibes, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip dito pa rin po sa inyong nag-iisa. Number one, bent na bent na music radio station dito sa Metro Tacloban at Eastern Visayas. That is 100.7 FMR Tacloban, ang inyong ka-vibes sa solid soundtrip.
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupet!

0: Lupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
3: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500!
4: Bili sa mga butika.
5: Mahilig po ba kayo sa kamatis? Abay, ako po, paborito ko talaga ang kamatis, lalo na pag fresh. Ngayong araw, ating pag-uusapan. Ano nga ba ang benepisyong makukuha natin sa pagkain ng kamatis? Kasama ko si Doc Farlan Sindak. At ito ang inyong DTX 500 at
6: Mighty C
5: Health Alert.
6: Bigla akong natakam sa topic natin ngayon, Sir Ted. No?
5: Oo.
6: Alam niyo po ba na may magandang naidudulot sa ating katawan ang pagkain ng kamatis?
5: Mm-hmm.
6: Dahil maraming sustansya po yan.
5: Mm-hmm.
6: Ito ay nakapagpapaganda ng kutis. Nakakatulong po sa pagpapamayat at maganda rin sa ating puso.
5: Tama, Doc Far. Abay, alam ba ho ninyo, mayroong 10,000 varieties ang kamatis sa buong mundo ha? At technically, ang kamatis po ay isang prutas at hindi gulay. At ito ay napakayaman sa lycopene na isa rin pong uri ng antioxidant na nakakabuti sa selula ng ating katawan.
6: Tama, Sir Ted. Ang lycopene kasi, kagaya lang yan ng mga polyphenols and phenolic compounds na makukuha natin sa DTX 500 at vitamin C na nasa Mighty C.
5: Mm-hmm.
6: Kaya ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C ay nakakaganda talaga ng kutis. Nakakatulong pa yan sa mga gustong magbawas ng timbang dyan.
5: Tama.
6: Ha? At syempre, inaalagaan din ito ang ating puso mula sa paninira ng mga free radicals.
5: Ang galing talaga, Doc. For ano? May isang article actually, Doc Far, galing sa Molecular Cancer Research na ang pagkain raw ha ng kamatis ay nakakatulong sa pag-prevent na magkaroon ng cancer.
6: Totoo yan, Sir Ted. Dahil ang kamatis ay mayroong mataas na content ng vitamin C at antioxidants.
5: Yes.
6: Gaya ng beta-carotene.
5: Mm-hmm.
6: Kung antioxidant lang naman at vitamin C ang pag-uusapan, Sir Ted,
5: mm-hmm,
6: perfect ang combination ng DTX 500 at Mighty C.
5: Yes.
6: Dahil ang DTX 500 ang may pinakamataas ng antioxidant capacity sa sukatan ng antioxidant. At ang sapat na level ng vitamin C ay kayang-kayang ibigay naman yan ng ating Mighty C.
5: Tumpak, Doc Far.
2: DTX 500.
7: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
2: DTX 500. DTX 500.
5: At isang research study ha, na ginawa, Doc Far, ng mga Japanese na found out nila na ang antioxidants na nasa kamatis ay nakakatulong sa pagpapababa ng chance mo na magka-colon cancer at sakit sa puso.
6: Ayan, ang paliwanag dyan, Sir Ted,
5: mm-hmm,
6: ang cancer ay nagmumula sa isang selula na nagrebelde sa katawan.
5: Bah!
6: So kung ang selula ay mayroong damage, ang natural sana na response nito ay mm-hmm dapat itong mamatay.
5: Mm-hmm.
6: At ito'y tinatawag nating apoptosis. Pero sa kondisyon ng cancer, hindi ito namatay eh. Buhay ito sa loob ng ating katawan at walang silbi. At nagnanakaw pa ng sustansya.
5: Bah.
6: At ang free radicals ay isa sa mga salarin ng pagkasira at pag-mutate ng selula sa ating katawan.
5: So para maiwasan ang pagkakaroon ng mga cell mutation, dapat pala, Doc Far,
6: mm-hmm,
5: magkaroon ka ng sapat na antioxidant na panlaban.
6: Sir Ted.
5: Mm.
6: At kung ang pagkain ng kamatis, araw-araw ay malaki na ang naibibigay na benepisyo sa ating katawan,
5: mm-hmm,
6: how much more ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C?
5: Yes! Kaya nga ako, Doc Far, abay talagang walang mintis ha, ang pag-take ko ng DTX 500 at Mighty C, araw-araw talaga yan. Oo, kasi ayokong bigyan ng tsansa ang free radicals na makapanira sa aking katawan. Mahal ko kasi ang sarili ko eh. At syempre, ang pamilya ko. Kaya sila rin ay protektado dahil sa DTX 500 at Mighty C.
6: So you're doing it the right way, Sir Ted.
5: Mm.
6: Kaya nga sa ating mga masugid na tagapakinig, palaging mag-DTX 500 at Mighty C ang alkaline vitamin C.
5: Yes! Naku, Doc Far! Kapos na naman tayo sa oras. Magkapagkape na rin tayo ng DTX Coffee Mix.
6: Ang sarap talaga ng DTX Coffee Mix, Sir Ted.
5: Kakaiba.
6: Hindi kasi buo ang araw eh kapag hindi ka nakapagkape ng DTX Coffee Mix.
5: Naku, masarap talaga, Doc Far. Subukan ho ninyo. At kami po ang inyong mga health patrollers. Ako si Ted Reyes.
6: At ako naman si Doc Farland Sindak na nagsasabing
5: magandang kalusugan ay pagyamanin. Huwag abusuhin.
2: DTX 500.
7: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
2: DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Minerva, may bukol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
2: DTX 500. DTX 500. DTX 500 Health Alert.
1: Bidang-bida ka ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida ka-vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
8: Ang lupet!
2: Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa malusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
1: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
8: Ang lupet!
0: FM Radio. The vibes.
8: Ang the

0: You are still tuning in to your favorite music radio. That's 100.7 FM Artakloban, ang inyong solid ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupit. Kasama pa rin po ninyo ang inyong bida bestie ng bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way on your favorite program, kung saan ikaw, ako, tayong lahat ay bida, bida ka-vibes. At syempre mga ka-vibes, send your shoutout song request sa amin dito sa ating Facebook page. We are live and alive online and on your channels. Isend nyo na po yan sa aming Facebook. I-search lamang po 100.7 FMR Tacloban, or you can also search DJ Buko J sa inyong Facebook and TikTok. At babasahin po natin yan isa-isa later on. Shoutout tayo dyan sa ating mga kaibigan from ABM ng Bigo Live. Ayan, nandito si Dylan ng Spain. Wow, talaga naman. Si Duncan din. At syempre ang ating napakagwapong si Pops Virgo. Sabi nga dito, gusto niya nga daw i-play ang kanyang paboritong kantang Sasabihin Ko Na. Kaya naman mamaya-maya ay ipi-play po natin yan just for you. Sali na po sa ating usapan dito sa ating kwentuhang may kabuluhan. Mamaya-maya i-re-reveal po natin ang ating bida topic later on. And of course, later on din ay abangan ang ating Bidoscope. Alamin kung magiging maswerte or not so swerte tayo sa araw na ito. At alamin din ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz para sa ating Bido Showbiz. Mamaya po yan sa aking pagbabalik. Sa ngayon, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip. Dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station, 100.7 FM Artakloban, ang inyong ka-vibe sa soundtrip. Ang lupit. Oras po natin, alas 14.
1: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupit!

0: Mayas.
1: Walang kasigurado.
0: Masaya din akong nakilala ka. Oras po natin sa buong Pilipinas, it's already 10:30.
1: Subukan.
2: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.

0: Manupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip. 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: Narito na ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Ito na po ang ating Bida Showbiz. John Lloyd, tamad na raw talagang mag-showbiz. Parang malabo talagang matuloy ang sinasabing sitcom ni John Lloyd Cruz at Ellen Adarna. Dahil as of the moment, ang mga post ni John Lloyd ay single, pero nasa Instagram story naman niya ang kanyang ex-girlfriend na, or ex, quote-unquote, girlfriend na si Isabel Santos. Pero again, walang nagko-comment o nagtatanong sa inactive actor tungkol dito. Maalalang sinabi ni Bayani Agbayani na planado na raw ang reunion project ng dating magkarelasyon sa GMA7. May nagkwento rin na source na may pinipitch din na story sa inactive actor para sa isang reunion movie nila ni Sarah Geronimo. Pero wala pa rin daw talaga itong sagot. Yan po ang ating mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Yan po ang ating Bida Showbiz for today. Abangan natin ang development sa kwentong ito, no, naway maging matuloy nga ang reunion movie ng Ash Lloyd, dahil for sure maraming Ash Lloyd fans ang naghihintay para sa kanilang reunion movie at reunion project, kung ano man yan. Alright mga vibes, kumusta musgi na mus, kumusta naman po tayo sa ating mga sound trip ngayong umagang ito. Shoutout lang kita itatong mga kasangkayan nga damay Tacloban City Public Market, especially nga damay Bagsakan area. Good morning, ita akong mga kapaturan nga hi Dave, hi Ronel, hi Giselle, nga hi Ereboy, yan nga nang mamati, nga na nakasuporta para ato niya na nga aga, no. Thank you so much. Damo na batalin ni Chapsuy nga Nunim. Ayan, shoutout din gyapon kita itatong mga kasangkayan nga ng may Kalbayog City, maupay nga aga, Nazre Constructions. Uy, shoutout kita nga na may Public Market, no, maupay nga aga iyo. And we are also inviting everyone to join us this coming August 29, 2026, alas 4 po ng hapon sa Tacloban City Astrodome for the Late Love Music Festival. Again, that's gonna be August 29, 2026 sa Tacloban City Astrodome, 4 p.m. po yan. It's gonna be a 5 hours music festival. So magiging masulit po ang ating tickets for that specific concert. Kasama po natin dyan ang ating mga magagaling na local artists dito sa Eastern Visayas sa Tacloban City. And of course, we have Lee John, Feater Karma, at ang ating special na bisita na si Earl Agustin. Kaya naman, come and join us. Again, it's gonna be August 29, 2026. Sa mga ka-vibes po natin dyan na gusto maka-secure ng tickets or gusto ng tulong para makakuha ng kanilang mga tickets, all you have to do is to send us a message sa aming Facebook page. I-search lamang po DJ Buko J, or you can also send us a message sa aming Facebook. That's 100.7 FM R Tacloban. Or you can also message our
1: world class quality
2: ACS
3: FM Radio. Good vibes.
4: Ang lupet.
0: Here's a song from Lee John, one of our guests this coming August 29. Here's a song na iilang. Message them on their Facebook 3M Entertainment Production and Events.

0: Dakka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
2: Problema sa final liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ito ay may Mamordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag-DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butiga.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: Binaka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.

0: atin. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
1: ACS. Madalas na pag-ihi.
2: Paglabo ng mga mata.
1: At mamamanhid ng mga paa.
2: Baka
1: may diabetes ka na.
2: Mag-DTX 500.
1: DTX 500.
2: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar.
1: Sugar cane extra.
2: Na may pinakamataas ng ORAC value.
1: Na epektibo.
2: Sa pagpapababa ng blood sugar levels.
1: DTX 500.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: You're still tuning in to 100.7 FM Artacloban, ang inyong vibes sa Solid Sound Trip. Ang lupit! Ito na mga ka-vibes, oras na para malaman po natin kung magiging maswerte or not so swerte tayo sa araw na ito, dahil ito na po ang ating Beatoscope! Sa lahat po ng ating mga ka-vibes na nagbo-birthday dyan, happy birthday! Ayan, unahin na po muna natin ang ating mga ka-vibes na nagbo-birthday ng September 24 hanggang October 23, Libra. Konsumisyon sa trabaho at sa bahay ang aabutin para maging balanse, taos pusong panalangin ang kailangan. Lucky number mo for today ay lucky number 6 at color naman ay lucky color pink. Scorpio naman po tayo, October 24 hanggang November 22. Isang magandang oportunidad ang mawawala dahil sa maling pasya, kaya pag-aralan ng mabuti bago magdesisyon. Lucky number mo for today, lucky number 10 at color naman ay violet. Huwag basta-basta magdesisyon, make sure isipin muna ang mga bawat bagay-bagay, no? Ito naman, Leo naman po tayo, July 23 hanggang August 22. Huwag kang kumalas sa kasalukuyang plano at gawain dahil magbubunga ito ng tagumpay. Ituloy ang itinatahak na landas at huwag baguhin. Kapag nabago, tiyak na malaki ang pagsisisihan mo. Lucky number mo for today, lucky number 6 at color naman ay color yellow. Virgo naman po tayo. Uy, sa ating mga vibes dyan na nagbabirthday ng August 23 hanggang September 23. Mahababang sakripisyo ang bubunuin hanggang makamit ang mga pangarap. Ipagpatuloy ang pagsisikap. Lucky number mo for today, lucky number 1. Color naman ay sky blue. Sagittarius naman, November 23 hanggang December 21. Ayan, patuloy sa pagtaas ng antas ang iyong lifestyle. Kaya naman, makakapagpundar ka ng koneksyon. Lucky number mo for today, lucky number 7. At color naman ay pale yellow. Maputlang yellow, kumbaga. Aquarius naman po tayo mga ka-vibes, January 20 hanggang February 18. May dahilan para magsaya dahil may mga bagay kang matatagumpayan. Makakabuting ilihim muna ang tagumpay, kaya lucky number mo for today, lucky number 9 at color naman ay color fuchsia. O diba, mahirap minsan kasi may mga evil ay na gusto tayong mabigo or hindi maging successful. Kaya ano na lang muna, secret muna yung tagumpay. Capricorn naman, December 22 hanggang January 19. Makukulitan ka sa mga pangaral sa iyo. Dagdagan mo ang iyong pasensya at pagkamaunawain. Lucky number mo for today, lucky number 13. At color naman ay indigo. Indigo, go, go. Diba? Pisces naman po tayo mga vibes. Sa ating mga vibes dyan na nagbabirthday ng February 19 hanggang March 20. Pangalagaan ang kapakanan. Huwag maging marahas sa mga desisyon. Uy, pag-aralan ang bawat detalye dahil lucky number mo for today, lucky number 2. Color naman ay lucky red. Aries naman, March 21 hanggang April 19. Kung babaguhin ang estilo ng pananamit at buhok, tiyak na maraming hahanga sa iyo. Ay, sana all. Lucky number mo for today, lucky number 20 at color naman ay lucky color yellow. Taurus naman, sa mga matitigas na ulong Taurus, oy! April 20 hanggang May 20. Kung naguguluhan ka sa kakaisip sa taglay na problema, kumonsulta sa pinagkakatiwalaan. Lucky number mo for today, lucky number 8. Color naman ay scarlet red. Susunod naman po tayo, Gemini, sa mga kapwa ko dyan, Gemini. Mga nagba-birthday ng May 21 hanggang June 21. Huwag mag-alala dahil nasa tamang landas ka ng tagumpay. Kung hindi, babaguhin ang binabalak gawin. Lucky number mo for today, lucky number 2, color naman ay color jade green. Cancer naman po tayo, June 22 hanggang July 22, mga abibs. Last but definitely not the least, eto na. Mahigpit kang binabantayan ng iyong kapartner dahil sa pagsiselos, kaya doblehin ang pag-iingat para hindi ka malaman na may uy, hindi ganoon. Lucky number mo for today, lucky number 9, lucky color naman ay color pink. Ayan, yan po ang ating bidoscope para sa araw na ito, August 4, 2026, araw po ng Tuesday, oras po natin alas 11:43. Kaya naman mga ka-vibes, maraming salamat po sa mga sumama sa atin sa araw na ito. Ayan, it's been 2 hours 30 minutes of straight chikahan, kwentuhan, at syempre tugtugan po ang ating hatid sa araw na ito. Maraming salamat po ulit sa mga sumubaybay at tumutok sa ating programang Bida Ka Vibes. Kasama po ang inyong Bida Bestie ng Bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way. Samahan niyo po ulit ako bukas for another program. Kasama po ang inyong lingkod. Alas 9.30 hanggang alas 12 po, dito po sa inyong paboritong Radyo 100.7 FM, Arta Kloban Ka Vibes ang lupit. Muli ako po ang inyong Bida Bestie ng Bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way, saying live, love, freedom. Paalam, oras po natin, alas 11.45.
1: Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
2: ACS
1: FM Radio, the vibes
2: and the best.
3: Bida Ka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban
2: and the best.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.

0: May positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang komponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado ito ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Papakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang palado doon. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Wala nang patumpik-tumpik pa. Meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello? Hello po? Hello? Ayan. Sige po mga kaibigan, tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Eto na, hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Maradik Tambuong po.
0: Ano pong pangalan?
1: Maradik Tambuong po.
0: Marivic, okay po. Nanay Marivic, okay. Taga saan po si Nanay Marivic?
1: San Jose Occidental Mindoro po.
0: San Jose Occidental Mindoro. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Marivic?
1: Laksan mo.
2: Hello.
0: Hello po. Ilang taon na po?
2: Dito po ko sa...
1: Ilang taon ka na daw?
2: Ano po? 60.
0: Okay po. Umiinom na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: Ngayon pa lang nga eh.
0: Ngayon pa lang po. Opo. Okay. Nag-udyok po sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee po?
2: Ako lang po ako nagbili ng rice coffee. Ang gusto ko lang tanong, sasabihin sa iyo, Tracy, ka tuwig ang aking naramdaman.
0: Ano po yan?
2: Sa mata. Saan mo yung salita mo? Sa mata.
0: Sa mata po yung...
2: Ang naramdaman ko, matagal nito, 3-6 katuwig.
0: Okay, ano po yung nararamdaman niyo po sa mata po ninyo?
2: Masakit nga, nakakirot. May medyo malabo ang paningin ko.
0: Malabo po yung paningin po ninyo at medyo masakit po yung mata po ninyo.
2: Medyo masakit.
0: Okay
2: matagal
0: po.
2: Matagal nito naramdaman.
0: Okay. Napa-check up niyo na po ba yan sa doktor, nanay?
2: Napasikap na ko, hindi ka rin nagumagaling.
0: Ano pong sabi ng doktor?
2: Ngayon na nga, binsunod ko pa rin ng sa akin ng gamot, di pa rin gagaling. Ganun pa rin.
0: Ano daw po yung sakit po ninyo sa mata?
2: Ito sa wala akong naramdaman ko, yung magmumpisayain, hindi naman tingin yan.
0: Ano daw po yung sabi ng doktor? Ano daw po yung sakit po ninyo sa mata?

0: ito, mapapasikap daw po ito sa may mamburaw, balak pa rin. Trata, medyo may trata ang mata ko.
1: Opo, may katarata daw po yung mata po ninyo.
0: Malabo.
1: Opo, may katarata daw po, sabi po. May katarata.
0: May katarata daw.
1: Katarata, okay po. Sige po. Nanay, sige po. At dapat po, tuloy-tuloy niyo po yung pag-iinom ng ating rice coffee. Ginagawa niyo po ba yung ano? Ginagawa niyo po ba yung pagpapausok?
0: Hapon na nga po ako, Kuya Boy, nagbigay. Ginagawa ko na kapon. Kaya nagtawag ako ngayon ng number mo kung paano mag-inom. Kapon ako nagbigay ng
1: Apo, ganito po nanay ang pag-iinom po ng ating rice coffee. Simulan niyo po yung pag-iinom at bawat po ano, timpla po ninyo ng ating rice coffee, pauusukan niyo po yung mata po ninyo. Kuha po ninyo? 'Di ba yung ating rice coffee kapag tinitimpla po ninyo, mainit po 'yon, kaya po umuusok 'yon, 'di ba? O, umuusok yun. Pausukan nyo po yung mata nyo kada timpla po ninyo ng ating rice coffee. Kahit konti lang. Kahit konti lang naman. Kada timpla po ninyo ng ating rice coffee, pauusukan nyo yung mata po ninyo. Makakatulong po yun sa inyo, ha? Bago po ninyo iinumin.
0: Salamat po, Kuya. Kay natagal po talaga na nais ko po sino may maalam dito sa mata ko. Katagal-tagal na to. Marami na po rin doktor na puntahan. Ganun pa rin.
1: Ganun pa rin. Opo. Makakatulong po kasi yung ating rice coffee kung ito po ay tuloy-tuloy po ninyong iinumin. At the same time, pauusukan po ninyo bago po ninyo iinumin. Yung ating po namang every time po na magpapausok po kayo every time pong titimpla kayo ng ating rice coffee, pausukan nyo po yung ano po ninyo, yung mata po ninyo.
0: Salamat naman, Kuya, natulungan mo rin ako, pati ang mga kamay ko, hindi
1: lahat po.
0: Ng masasakit
1: po. Lahat po yan, yung mga masasakit na yan, matutulungan po yan ng ating po namang rice coffee, nanay. Okay po.
0: Okay nga, Kuya, natulungan mo rin ako, salamat naman Kuya, may tanong ako sa'yo.
1: Ano po yun?
0: Yung sabon bagara ay 4-in-1 sa ano may bintahan daw parang wala nang sa
1: bayan. Wala po ba dyan sa inyo sa San Jose?
0: Daw parang wala man.
1: Ganito na yung gawin po ninyo. Maglibot po kayo sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drug stores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar. Maglibot po kayo. Magtanong-tanong po kayo nanay kung meron po ng ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Kung sakali pong wala, tawagan nyo po ako muli para masabihan po natin yung ating mga deliveries na malagyan po dyan sa inyo. Okay po.
0: Sige, Kuya. Sige. Salamat, Kuya. Ikan okay. Tayo ng lakas ng Panginoon dahil ikaw nagbumigay ng maganda ng binukasan ng ating sarili na katawan.
1: Opo. Makapag-simula po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee. At dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay.
0: Ilan beses po, Kuya, inumin? Aga, hindi na yon.
1: Opo, kahit po 2-3 sachet po, okay po yon. Pero kahit naman po ilan, basta po araw-araw meron po kayong iniinom, okay po yun, nanay.
0: Ano ang bawal sa katawan na hindi makasin?
1: High blood po ba kayo? Mataas yung dugo po ninyo? Mataas yung blood sugar po ninyo? Ano po yung nararamdaman po ninyo bukod po sa mata po ninyo?
0: Anemic ako nga. Parang minsan hindi ako makatulog. Minsan yung Kuya, nagbuka rin ako ng bulati isang gabi na yon. Buti ka na lumaba.
1: Opo. Kailangan nyo lang pong ituloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee. Basta po, tuloy-tuloy lang po, araw-araw lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
0: Salamat, Kuya.
1: Okay po. Sige po. Maraming salamat po. At balitaan niyo po ako, kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, meron na pong pagbabago sa inyo po namang, kalusugan, sa inyo po namang katawan, balitaan niyo po ako muli, tawagan niyo po ako muli, nanay. Okay?
0: Kuya.
1: Sige po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat. Thank you po. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
0: Bye-bye po, kuya.
1: Okay, thank you very much po. Maraming salamat po. God bless po. Maraming salamat.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating namang kwentuhan-kwentuhang kalusugan pa rin. Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan.

Tawag po ninyo ang inyong mga katanungan dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623 ang ating po naman numerong pwedeng po ninyong tawagan sa ating po naman palatuntunan, mga kaibigan. Kung may mga nais po kayong ibahagi po namang kwento sa ating po namang programa, ito na po yun.

0969-226-9623 yung ating mo namang numero. Pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating mo namang balado tulad, mga kaibigan. Itawag nyo na yan.

Tawag po kayo sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang ating mga numero mga kaibigan, tawag nyo na yan. At ang ating mga pag-uusapan ang lahat ng mga gusto po ninyong marinig po namin kwento galing po naman sa inyo patungkol po naman sa ating po namang produkto. Siyempre pa mga kaibigan, ano po, kung meron po kayong mga nais na itanong tungkol po naman sa inyong kalusugan. From time to time mga kaibigan, ating po namang pag-uusapan, magkakaroon tayo one of these days, ano po, at ginagawa na po natin yan ng... pag-aaral ano po na one of these days magkakaroon po tayo ng ano ng dito po sa ating programa. Siguro doon po sa ating programa sa yung one hour na program po natin. Lalagyan po natin ang segment ano po. Ang segment pong 'yan ay pag-uusapan natin ang tungkol po naman sa kalusugan. Yung pong sabi nga natin, mga kaibigan, ay...

Sa segment din, mga kaibigan, ano po, na niluluto natin, ano po. Pag-uusapan natin yung mga tanong ng ating mga kababayan. Tanong po ninyo, patungkol po naman sa particular na sakit. Para po naman mapag-usapan po natin yung mga katanungan po ninyo. Tapos kung meron pong testimonya na patungkol po dyan sa sakit na yan na pwede po nating maiparinig sa inyo, ipaparinig po natin sa inyo. Para yun po yung segment po natin. Siguro once a week gagawin po natin yan, mga kaibigan. Gagawin natin yan ang sa ganun ay matukoy po natin, o kaya mabigyan po natin ng diin ang mga impormasyon patungkol po naman sa iba't ibang klase ng mga sakit na pwede pong sumira ng ating po namang kalusugan. At kung ano po yung pwedeng maitulong ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Tawag po kayo, mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ID mo naman. Yan, numerong pwedeng po ninyong tawagan. Dito po sa ating paladudunan, mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Marvick Tambuo sa nakatira sa San Jose.
2: Quartel 1 Central.
0: Opo, umiinom na po kayo ng ating rice coffee, nanay.
1: Kakapon na po, sir, nagbili. 2 box.
0: Okay, nakadalawang box na po kayo ng ating rice coffee. Pero nakatikim na po kayo ng ating rice coffee.
1: Mamaya, subukan ko lang mag-inom mga gabi.
0: Mamaya, magtitimpla po kayo.
1: Mamaya, kabugay, sulog.
0: Apo, apo. Sige po, ituloy-tuloy lang po ninyo, ha? Yung pag-iinom po ng ating rice coffee at doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin kapag tayo po ay araw-araw na iinom ng ating rice coffee, nanay. Salamat po sa inyo.
1: Salamat po, kuya.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, nanay. Salamat po.
1: Salamat po. Bayan ka rin ng Panginoon na ikaw ay paspasan ng ama ng Panginoon at malaki ang tulong mo sa amin. Maraming salamat, kuya.
0: Thank you very much po, nanay. Marvick, salamat po sa inyo. At kayo din po, mag-iingat po kayo, nanay. Salamat po sa inyo.
1: Salamat po, kuya.
0: Apo. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye po.

Tawag mo ngayon mga kaibigan sa ating mga numero 0969-226-9623 mga kaibigan. Ang ating mga numerong pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

0: po mga kaibigan. 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Rina Lynn po.
0: Rina Lynn, okay po. Taga saan po si Rina Lynn?
1: Taga Bordeaux po.
0: Okay, Bordeaux.
1: Bordeaux po. Saan
0: po yan, ano? Saan po yung Bordeaux?
1: Sa ano po ah, barangay ano yun?
0: Ano pong probinsya? Ano pong probinsya?
1: Bordeaux, Quezon.
0: Quezon. Quezon province. Okay po. Okay po. Ah, sige po nanay, ilang taon na po kayo nanay, Renaline?
1: 42 po.
0: 42, okay po. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Hindi pa? Bakit?
1: Itatry ko lang po. Eh, buntis po ako ay. Eh.
0: Okay lang po yan. Wala pong problema. Ay, hindi po, hindi po. Okay po yan. Wala pong problema. Okay po.
1: Sige po.
0: Okay
1: po.
0: Apo, sige po. Maraming salamat po, nanay. Yun lang po ba? Yun lang po ba?
1: Apo. Apo.
0: Ah, okay po. Sige po. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat po, nanay. Thank you. Aking mga wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
2: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
3: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
0: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan ng, ano, ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-uumin, nakakatulong siya doon sa pag-dumi natin, talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
6: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at mas sagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon. Isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Leyte, ay ang Matinaw Farmers Association o MATFA na matatagpuan sa Barangay Matinaw, Burawin, Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, landslide at soil erosion, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa high vulnerability. Malaking tulong ang isang decision support tool na nabuo sa DA-AMIA program, ang National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ito ay nagbibigay ng gabay sa pagpili ng tamang pananim, datos sa klima, uri ng lupa, panganib sa kalamidad at angkop na agricultural commodity sa lugar. Maliban sa paggamit ng mga teknolohiya at pamamaraan sa pagsaka na akma sa klima, naging intervensyon din ng AMIA para sa mga magsasaka ng MATFA ang assorted vegetable seeds, sweet corn, weatherboard, farm tools and equipment, organic fertilizer, breeder gilts with feeds, drugs and biologics at animal housing na may perimeter fence at assembled biogas digester. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
7: Good news!
6: Eastern Visayas' premier educational institution, Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated or DVOREFI College of Criminal Justice Education and College of Entrepreneurship is offering 40% discount on all fees for incoming first-year students for school year 2026 to 2027.
7: Enroll now and enjoy the discount.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio.
2: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet! Sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
3: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada, DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico, mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! Kabibes!
2: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang

0: I'm still stuck on you.
1: FM Radio, good vibes.
2: I'm the best.

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
1: May

0: User listening to your number one favorite 100.7 FM Artakloben, Philippines at a time, 10 minutes before 2 in the afternoon. And of course, happy, happy, happy, happy listening muna kay 5th and of course kay 3D ngayon na nasa Manlorep, Tacloban City. Tara na pangalan, no? 3D, 5th, ano kayong pang-apat na pangalan? Fortunato. But anyway, mga kabais, oras na para basahin ni Papi Abicado ang ating unsung story of the day. Kaya naman, you better listen, people, kasi baka, malay nyo, diba? Isa kayo sa mga makaka-relate sa kwento ng ating unsung story sender. Kaya naman, you better listen. Ito na, babasahin na ni Papi Abicado. Dear Papi Abicado, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Lina. May boyfriend pa akong sobrang bait. Wala naman siyang bisyo. Hindi rin siya babaero. Sure ka ba? At lagi niya akong inuuna. Ang problema, pakiramdam ko unti-unti na akong nawawalan ng nararamdaman. Wala naman siyang ginawang mali. Siguro ako lang ang nagbago. Hindi na ako na-excite sa mga date namin. Minsan tinatamad na akong mag-reply. At kapag kasama ko siya, parang kaibigan na lang ang tingin ko. Sobrang guilty ko kasi alam kong mahal na mahal niya ako. Ayokong saktan siya. Pero ayoko rin namang lokohin siya at magpanggap na okay pa kami kung hindi naman na talaga. Papi, normal lang ba dumating sa punto na nawawala ang feelings? Dapat ko bang ipaglaban ang relasyon namin kahit parang wala na akong nararamdaman sa kanya? O mas mabuti nang palayain ko siya habang maaga pa? Nagmamahal, nalilito, at napapagod, Lina. Maray, no? A story of falling out of love from Lina. I guess for sure hindi lang si Lina yung nakaka-feel ng ganito, no? Lalong-lalo na if you've been together for quite some time now, diba? Possible ang fall out of love. But of course, let's discuss it later on kasama ng ating mga kavice na nakikinig ngayon. Nako. If you have some advice para kay Lina na ating unsent story sender for today, don't hesitate to message us at our Facebook fan page, 100.7 FM or Tacloban. O di kaya, di ba? Or di kaya, i-message siya sa aking Facebook fan page. That's Papi Abicado, P-A-P-I space A-B-B-Y-C-A-D-O. And of course, as I come back later on, we'll be reading that all for Lina. Alright? But for now, let's continue our feel-good soundtrip. Dito lamang yan sa yung number one favorite ka-vibe sa soundtrip. Walang iba kundi ang 100.7 FM Artakloban. Only here sa yung programang Unsent Heart and Vibes. So, isang magubat with the song
1: Unsent Heart and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupit!

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, kabibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Taon-taon, halos 29 bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 bilyon pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago.

0: bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng kipilang ito.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Samphone Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
1: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: FM Radio, the vibes,
4: ang lupet.
5: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
6: Easy.

0: Polycotton, Semanchat, Malupit, Sakamaino, Mabait, Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Ruby Rose po.
1: Saga saan po kayo, Ma'am Ruby Rose?
2: Aklan po.
1: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
2: 53 po.
1: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Yes na, yes po.
1: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
2: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makakupo. Operan ako ng bituka.
1: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
2: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, ginapo na, nakapuko po ako. Tsaka po, sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: stupid na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

Ano nga ba talaga tayo? The Who Wants Maka Vibes, only here sa inyong number one favorite ka-sound trip. Walang iba kundi ang 100.7 FM or Tacloban, ang lupet. 34 minutes after 2 in the afternoon, and of course, kasama niyo pa rin, walang iba kundi si Papi Abicado. Balik tayo sa ating letter sender, no? Na may boyfriend siya, wala namang masyadong pangyayari. It's just that she found herself na parang, ano ba to? Parang wala na ako nararamdaman. Parang hindi na ako na-excite. Parang wala na yung spark kagaya dati, no? Ito, basahin natin. May nagpadala ng kanilang mga advice. Sabi dito, ang feelings nagbabago talaga. Hindi araw-araw butterflies ang pagmamahal. Pero bago ka bumitaw, tanungin mo muna ang sarili mo. Nawalan ka ba ng pagmamahal? O napagod ka lang sa routine? Kasi magkaiba yon. Huwag mong ipagpatuloy ang relasyon dahil lang naawa ka. Mas masakit sa partner mo ang manatili ka dahil sa guilt kaysa sa pagmamahal. Tama nga naman, di ba? Sa ating unsent story sender, ito yung advice ko for you, ah. Alam natin, di ba, na hindi lahat ng relasyon matatapos dahil may third party o may nagkamali. Minsan, natatapos lang kasi dahil may isang pusong unti-unting napapagod at hindi na alam kung paano ibabalik ang dating nararamdaman. Falling out of love? Yes, it's possible. Diba? Pero bago ka gumawa ng desisyon, siguraduhin mo munang hindi lang ito panandili ang emosyon. Diba? Kasi baka nga pagod ka lang, or stress ka lang, or nawawala lang kayo sa routine, or masyadong nasanay kayo na yung relationship nyo, it's very... very, very smooth lang, di ba? Walang away. Hindi ko naman sinasabi mag-away kayo, Diyos ko, di ba? Or, you know, it's just there. It's just present. Right? Huwag mong hayaang isang mabigat na linggo ang magdesisyon para sa isang relasyong ilang taon ninyong binuo. Di ba? Kung pagkatapos mong pag-isipan ay wala na talaga, all you have to do is maging honest sa kanya, maging tapat ka. Huwag mong hayaang manatili siya sa isang relasyong ikaw na lang ang katawan, ang present, pero wala na ang puso. Diba? Pero kung mapagtanto mo na baka pagod ka lang, maybe you can talk to him as well. Na ito yung nararamdaman mo. Maybe we should do something to rekindle the emotions that we get to feel from the first date dati. Diba? Kasi maaaring both busy lang kayo, like, you know, you're there for each other, and it feels like nagiging routine na lang yung mga good morning, good night, and whatnots, di ba? So I guess you just have to talk about it, di ba? Kasi baka confused ka lang, di ba? Baka confusing. But again, kung wala na talaga, you have to say it to him. Kasi tandaan mo, di ba, na hindi kasalanan ang mawalan ng feelings. Kasi normal lang yan. Ang mali doon ay ang manatili ka habang unti-unti mo siyang niloloko at pinapaasa. Diba? Minsan, ang pinakamasakit na katotohanan, ang pinakamalaking respeto na magbibigay natin sa taong minsan nating minahal. Diba? Masakit yun for him. Masakit yun for both of you guys. But I guess that's the respect that you can give to the person na minsan mong minahal. Diba? So I guess you just really have to talk to him. Maraming salamat sa ating unsent story sender, and of course, naway you get to fix things for you and your boyfriend, di ba? And of course, sa lahat na nagpadala ng kanilang mensahe, maraming salamat as well. Let's continue our feel good sound trip with Janine Berdin with the song "What If I Miss You for the Rest of My Life." 2:38. Good afternoon.

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up!
1: May

0: Samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo.

0: nang walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang Artier Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: FM Radio, good vibes!

0: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.

0: Jam Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan, dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen, at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabilis ang mga butika.

0: on Send, Heart, and Vibes sa 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
1: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
2: ACS FM Radio. The Vibes.
3: Ang lupet!
0: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupet!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: The time now on FMR. It's 3:30.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
9: May

0: with power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Swollen and glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gasto sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palang pasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
5: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
6: Pimples at rashes?
7: It's DTX 500 mo na yan!
6: DTX 500!
7: Ito ay may antimicrobial property
6: na nakatutulong sa pagtanggal
7: at paggaling ng pimples at rashes.
6: DTX 500!
7: Highly recommended
6: ng mga eksperto.
7: DTX 500!
8: Mabibili sa mga butika.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
4: Hapon Hits!
3: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tagloban.
0: Ang lupet!

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
4: Hapon Hits!
3: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Soundtrip 100.7 FMR Tagloban.
0: Ang lupet!

0: In polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. GTX 500.
2: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
3: Ako si Lorna Corrales.
2: Unsa nga produkto ay mong gigamit dahi, ma'am?
3: Ako nagagamit ko sa una pa, kaning GTX Copy o kining MyTC o GTX 500. Nagmobile akong ginagamit yun, isang sa una pa, karon. Higanaan magkukay. Mugaan man ang akong hubag sa tiyedong may akong inumon. Ganaman ko'y kanang liuma. Nagawak na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marag-arang mo na ko pamino kayo. Mugaan mo na akong paglakaw.
1: GTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: Entry Bio.
5: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
6: FM Radio. The vibes.
7: Ang lupet.

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: Magandang balita. Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palang pasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
5: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa.
6: Baka
5: may diabetes ka na,
6: mag-DTX 500!
5: DTX 500!
6: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extract
5: na may pinakamataas ng ORAC value
6: na epektibo
5: sa pagpapababa ng blood sugar levels.
6: DTX 500!
7: FM Radio! The Vibes!
8: Ang Lepek!

0: ka-vibes. Huwag kang bibitaw. Susunod na ang Pilipinas Prime Time ngayon. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang look

0: Wala silang masabi ng radio update kapag sa malupit.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Update kasi alupit!
0: Ang lupit!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio Kabibes!
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
5: At ako naman si Dr. Remy Lito Uy.
4: Katuwang niyo kami ni Doc sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam mo ba na maaring masira ang iyong kidneys o ang iyong mga bato kapag hindi nakokontrol ang mataas na sugar level sa katawan? Eh Doc, paano ba ito nangyayari?
5: Sir Wing, ang nephropathy na nag-uugnay sa diabetes ay isang kondisyon na nakakaapekto sa iyong mga bato. Ang diabetes-related nephropathy ay kilala din sa tawag na diabetes-related kidney disease. Sinasala ng iyong mga bato ang dumi mula sa iyong katawan kasama sa mga karaniwang basurang produkto, ang produkto ng nitrogen gaya ng urea, creatinine, uric acid at marami pang iba. Tinutulungan din ng iyong mga bato na balansehin ang mga fluid electrolyte ng iyong katawan. Ang bawat bato ay naglalaman ng higit sa 1,000,000 nephron na tumutulong sa pagsala ng iyong dugo at panatilihin ang lahat ng ito na balanse. Ang bawat nephron ay naglalaman ng mga grupo ng maliliit na daluyan ng dugo na tinatawag na glomeruli. Ginagawa ng glomeruli ang unang hakbang sa pagsala ng iyong dugo. Ang glomeruli ay may mga semi-permeable na membranes. Ang mga semi-permeable na membranes na ito ay nagpapahintulot sa tubig at mga natutunaw na dumi na dumaan na kalaunan ay naipapalabas sa iyong katawan sa pamagitan ng pag-ihi. Ang sobrang glucose sa daluyan ng iyong dugo ay maaaring makapinsala sa mga glomeruli membrane pati na rin sa iba pang bahagi ng nephron. Ang napinsalang mga glomeruli ay hindi maayos na nakapagsala ng mga fluid sa ating dugo at ang problemang ito ay nagdudulot ng pagkaipon ng mga lason sa dugo at sa katawan na sana ay maaaring maipalabas sa pag-ihi.
4: Kaya't huwag hayaan ha na masira ang iyong mga kidneys dahil sa hindi nakokontrol na mataas na blood sugar. Ugaliin, Doc, di ba, na uminom ng Santone Plus Gold. Ito ay may anti-diabetic properties na tumutulong upang ma-improve ang blood sugar level sa inyong katawan. Ang Santone Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na Visin. O, Doc Remel, ang Visin ay kabilang sa grupo ng glycerol alkaloid na nakita ng mga eksperto na nakakapagbaba ng blood sugar sa ating katawan. Kaya pangalagaan ang iyong mga kidney. Uminom ng Santone Plus Gold araw-araw.
6: Santone Plus Gold.
7: Ako si Gemma, mayroon akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi, narinig ko ang Santone Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
6: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Alam nyo ba na ang pag-inom ng highly caffeinated na coffee ay mas lalong nakakapagpahirap sa trabaho ng iyong mga kidney? Bakit nga, Doc, ganyan?
5: Tama, Sir Wing. Dahil ayon sa mga pagsaliksik ng mga eksperto, ang pagkakape ng 3 hanggang 4 na tasa ng kape sa isang araw ay nakakapagpataas ng panganib sa pagkakaroon ng kidney disease. Kaya palitan na ang iyong mga nakaugaliang kape. Mag Santone Plus Coffee Mix na. Ang kape na walang caffeine at healthy pa. Mapabata man o matanda, may sakit man o wala, ay maaaring makainom ng Santone Plus Coffee Mix. Pagkakape ay itama. piliin ang Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
10: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ulitin ko po, kontrolin ang pagtaas ng blood sugar upang ito ay hindi makaapekto sa iba pang parte ng katawan gaya ng kidneys. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. Para naman sa healthy na coffee, choose Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang mga produktong ito ay mabibili na rin sa Yes to Health, Quezon City. Matatagpuan ito sa second floor ng Crownland Building, EDSA Corner, Mother Ignacio Street, muli sa Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng de la Peña.
5: At ako naman si Dr. Remelito Uy.
4: Lagi pong pakinggan ang ating programang The Secret of Health. Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
11: The time now on FMR. It's 5:01.
12: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
13: ACS.
14: Ang kinis na niya.
15: In fairness, nag-glow up.
16: May

0: Maupay nga takna sinirangan Visayas ngan syudad hangtak loban. Live kita nga nakikita ho Facebook pages sa narangkada balita ngan PRTV Tacloban. Kaupunan bugos nga puwar sa han PRTV News Team. Ako hi Jay Barion ngan aton igpapadangat ang mga presko ngan magpasok nga notisya nga nahikayhan bugos nga puwar sa han PRTV News Team. Yan ang takna ngan haton mga laray uluhan.
1: Insidente hindi naaligar pangutong hinusang at Tumeco Enforcer. Giniimbestigaran na. Empleyado. Posibli mapalagput. Congressman Martin Romualdez. Waray plano umiskapar. Pira nga tricycle driver sa Tacloban. Nariklamo matapos pudnan makaagya pangunang dalan. SSS nagklaro na diri mahilalaki pa ayuda kun kulang agin malatumat nga requirements. Usang a tricycle bumunggo haigin kakatapo nga van habay-bay Leyte. Driver Samaran. Department of Education gindayaw ang Philippine National Police hamadagmit na aksyon na online school threats.
0: Arangkada. Nganya na haton mga katukiban. Haton siya notisya lokal. Insidente hinggin aaligar pangutong hinusang at Tumeco Enforcer giniimbisigaran na empleyado posible mapalagpot. Ariton ato report.
2: Arangkada. Ginaakusaran nga nangungutong anusang ang Tumeco Enforcer hausang motorista hamay utap nga dapit ang syudad ang Tacloban didahan ang kalabayang adlaw. Nga ni kakulupan agah ginpag-atubang ang duwang partido. Ang tagreklamo nga nanigin re-reklamong empleyado ha opisina mismo ang Tumeco kumukaparte ang due process. Pero ang maong reklamo in mahugot nga gindiwara ang empleyado din sumalaiya nga waray niya may ginaro o nakarawat direkta nga kantidad hinsalapi tikang ha violator nga mag-asawa bisan paman nga nakatalapas ang mainihbalaod pan trapiko. Ipinaagyan diri pagsulotin helmet samtang nagbibiyahe pang publikong kalsada.
3: Waraya pag-aro sa iya tubangan personal. Waraya kumarawat ay personal na amin ni waray. Amuleto na ako kon. Waraya pangutong. Ay, wara ko na lang ang niratikiti tungod kay tipali tira medisina. Dara ko sa kaluhoy. Pero ang siling man niya, yung kutungan ko niya. Hayin man ang pagkarawat iya tubangan. Amuleto na ako ginaro iya. Kung ginkarawat ko iya tubangan, ang kwarta. Nga siling nga kutong.
4: Sir, to, ang hindi na ang bigyan, hindi na rin sa sinuwa. Iyak ng pagkote. Pero hindi ka dito ako ako, hindi ko rin ang pagkote. Hindi ko rin ang pagkote. Then, ito ang pangalan ko sa natin na nangyayang. Hindi na natin hiyang nakagyuti na pala.
5: Ano na daming na kolehiyo ang kaya malutong tao?
2: Iyan na giniimbestigaran han pamunuan ang insidente ipinagihan kopya nga kuhati kang CCTV footage sa lugar agud mahisabutan ang tinuod nga panhitabo. Samtang igindig-on ni Engineer Gary Soriano, Officer in Charge ng Tumeco, nga dako ang posibilidad nga tanggalon hini ha serbisyo ang empleyado kun mapamatud-an nga nagtalapas ini.
6: Kaanan mo gyapon ini hapon. Yan na, alipuan atin siguro ang tagreklamo, umabot na. At the same time, gusto ko liwat mabatian, haira nga duha. Ano ba rin kamatuoran? Although, we were able to download a CCTV footage at the pharmacy na para liwat maklaro naton, para kung anuman, magkaadakitan mo pa na desisyon.
2: Halain nga sumat, plano niya nang pambutangan in outpost han Tumeco ang pirang pangunang kalsada han syudad. Iniagod madali ang pagtudlok ng pagbiling ha kinabubutangan han mga maong enforcer ng kinanglan perme may da nakaposting personalis. Manunumduman nga ang nasabing insidente in una na nga nag-viral ha social media mahuman igpost ang kuha nga video han maong panhitabo. Jay Barion, Arangkada, Balita.
0: Arangkada. Ginmalatumat han kampo ni later representative Martin Romualdez nga waray plano ang kongresista nga umiskapar haliyuhan preliminary investigation han ombudsman. Arito reported Don Leon Ruchu.
2: Arangkada.
7: gi malatumot ang kampo ni later Representative Mordin Romualdez nga waray plano ang kongresista nga umiskapar haloyon preliminary investigation ng ombudsman hadaw kalabutan niya flood control issue. Sumala habugado ni Romualdez nga attorney Adef Fajardo sa gibon kongresista hatrabaho ha iya mga bulupyo primero distrito nga sugad man pagpandayin balaod haloyon hito mga ginaako sa raiya nga issue. Una na nga gindigunan hini nga mahina yan nagkakasok ang Romualdez tungod ang kakulangan hin mga ebidensya nga mahina nga testimonya hin mga testigo. Manggod bayaade ni pagduda kung kay ano nga walo nala ang affidavit ang ginggamit ang ombudsman ika nga 18 nga mga maleta boys nga amula ang nagawas nga ngaran hapagkena ang kan Romualdez.
8: Itong mga maleta boys ay nagsimula sila, marami po sila eh. So parang nawala lahat ng pinangalanan doon sa mother affidavit. At ang naiiwan na lang ngayon ay si Congressman Romualdez. Kaya kami nagtataka, sabi namin, ito ay parang sinasadya, no? At may target. At ito lamang si Congressman Romualdez.
7: Habang ina nag-aandam na ang kampo ni Romualdez para ang prelim investigation, waray pa daw kaya na formal nga reklamo. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
0: Pira naman nga tricycle driver hang Tacloban nariklamo matapos pugnan nga makaagi hapang muna nga dalan. Adito na to report.
1: Arangkada.
2: Nagrereklamo yan na itong pirang tricycle driver mahitungod naging pugnan anay an maini nga diri makaagi hamay dalan real

0: Sin Tacloban, diba da? Mga kuan di diha Sin Pauls,
1: di area. Hay na malaka mo na pick
0: up ni Mang Sir. Ada di nala. Wow, nala eskina.
2: Ko na lang magbili na lang unahin ka ma, kung baga, baga pick up kong pasayaris.
1: Kunay yung maghihapon.
2: Nahihim manggap.
3: Parehas naman nga ginklarohan pamunuan han Tumeco nga gintutugutlaan pag-agi ha mga National Highway sugan panaglitan may da espesyal nga sitwasyon tikang han norte tikang to naman ha downtown ha aga nga pagtipauli bisan pa man may da ginalutaga ang alternatibo nga ruta kun may emergency manggod igin pahayag ang opisyal nga natatabuin duro nga naaabusuan pirang nga tricycle driver ang diri sakto nga pagsunod ha regulasyon nga gin-iimplementar hini.
4: Actually, with regards to the itong pagta-traverse itong aton tricycle private and for hire ha, national highway, may nakita ginhimo na may naginhimo ang aton konseho na ba na ordinansa related to hindi na pag-agi-agi national highway. Tinatawag ito na tricycle route plan. It's an ordinance, ordinance number 2024-15-24. Now, ito naman nira, ginaalaw hira pag-agi ang National Highway provided they will stay at the outermost lane. Among yan, daily we are very busy pag sinitahin ng mga truck na nagpaka-park ha, liligid at National Highway because in a National Highway, bawal talaga ang parking ang National Highway. So, insisita ito namon kung di rin napasita na ticket.
3: Para sumalakan Soriano nga diri manggod inigin tutugot basta-basta nga pagpapasadas ngan pag-agi ang mga probinsyal nga kakalsadahan kun waray sa nga rason o emergency. Darahini, mas ginpapadulot niya na itong hingpit na pag-inspeksyon han mga otoridad nga mas siguro ang talwas nga dalagan han trapiko han maunga syudad. Posible naman mas sirutan hin pinalidad ang hinumang nga driver itong masasakpan nga makakatalapas haylarob hini nga ordinansa. Jay Barion, Arangkada, Balita.
5: Arangkada.
6: Samtang SSS nagklaro nga diri mahilalakip ha ayuda kun kulang hanggin malatumat nga requirements. Pamatian nato na report ni Sylvia Abadingo.
5: Arangkada.
7: Nagtikang na ang Social Security System kun SSS magbuwata na Clift Assistance Payout nga 2,000 pesos sa kubin-unong kabulan ng mga miyembro nga nagtuman ng upat ng mga requirements. Hapag klaro ni SSS nga kunwaray ang upat ng criteria, otomatiko naman diri inilakipan na sabi nga programa. Kundi kinahanglan matuman ng upat ng resikito sa good makasulda Clift Assistance Program.
8: Upat pa itong criteria, ma'am, dapat may dahira enrolled account, bank account or e-wallets account ha, era SSS online account kaya dito po susulod monthly po hiya dire po yaman one time para so ang mga members natin nga nag-enroll here ang disbursement account after nahan April 30 nag-set manggo din cut off ano man para makasubmit na ang listahan so ang gin-submit initially ang may mga ang mga qualified members nga may da-enrolled disbursement account as of April 30, 2020.
7: Ang mga requirements ng SSS para makakarawatan ayuda, kinahanglan na kapailarong 2024 Community-Based Monitoring System kung CBMS. May monthly salary credit ng 20,000 pesos paubos. May da-bisan usang contribution han 2025 o 2026. Ngayon may da-enrolled disbursement account antes o kutob April 30, 2026. Samtang ginklaro ng SSS nga doon waray disbursement nga nakaplano mag-enroll in waray pa naman kasiguraduhan kung may lalaki pa ayuda.
8: Six. Yan na, parang mga nag-enroll han, after na April 30 and sir, ginmimitingan or pinag-uusapan po han uplift committee kung mauupod bahirahan para sunod na payout. Pero definitely, di yan ang payout, di rin para maapin. Opo, di rin pa ni official mama, an information hamon, pinag-uusapan po ang uplift committee. So, mahulat kita ang kuanan, karan uplift committee guidance regarding hini ng mga nag-late na nga nag-enroll ni bank account. Advice ko nalagay hapon mama, ni bang, wari pa magpa-enroll ni disbursement account, mag-enroll na po hera. Eh, para at least kung may dana news kung ikunig modify man kung revise man ang guidelines ni at least may makakakarawat era ready na nera disbursement account.
7: Sylvia Abadingo.

0: Arangkada Balita.
1: Arangkada.
2: Halain pa ang notisya lokal, tricycle bumunggo hangin kakahitapo nga van. Habay-bay lady kakulop driver sa Maran. Pamatian naton ining report.
1: Arangkada.
3: Ha video nga kuha ha dashcam, makikita nga tigda nga nag-counter flow ang tricycle hamay kurbada nga parte ang kalsada barangay Maybug, Baybay City, Leyte, Kakulupan aga. Noronian pa. Kita mismo ha video ang pagbungguhan tricycle haigin kakahitapo hininga van. Manganigin probaran pa han driver han van ngalikayan ang tidaraon nga tricycle pero waray na inikaliki. May tungudhan madagmit nga panhitabo. Hakakusgon han pagbunggo nahilabog ang driver han tricycle nga nagantos hin grabe nga mga kasamdan halawas ang biktima. Nagbubuhat na hinimbestigasyon ang mga otoridad hanasabi nga insidente. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada.
2: Samtang Department of Education gindayaw ang PNP hamadagmit ng aksyon ha online school threats. Adito report ni Sylvia Abadingo.
1: Arangkada.
0: Gindayaw ang Department of Education o DepEd ang madagmit ng aksyon ng Philippine National Police o PNP kontra hapadayon nga pagpakalat ng mga peke ng online threats sa mga eskulahan. Ginpabugatan ng DepEd nga diri dapat maapektuhan ang pag-eskwilahan kabataan. Mahitungudan mga bomb joke ng mga peke ng hulga na ginpapasara ng social media. Sa malakan, DepEd Secretary Sunny Angara, importante ang madagmit ng pag-imbestigar ng pagdakupan mga nagpapakalat ng online threats base maprotektuhan protektaran ang seguridad ng kaupayan ng mga estudyante. Nagpasalamat luwa si Angara PNP nga di ba pang mga security agencies tungod ang era mapaspas nga pag-aksyon uyo na direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ginpainumdumpan DepEd nga ang mga responsable pagpapakalat ng bomb threat o bomb jokes nga di ba pang peke nga impormasyon. Posible ato bangon ang kaso. Hila Roman Revised Penal Code, Cybercrime Prevention Act of 2012, Anti-Bomb Joke Law nga ng DepEd Order Number 006-0 of 2026 on guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment. Nakamalatumat na sabi nga pulisiya ang bomb threat ng bomb jokes hinkaklasipikar nga third level offense. Dinansyahan nga pagtalapas at magresulta hindi rin na pagbato ng estudyante. Balik ay eskulahan ng referral nga tuhaangay nga ahensya. Ngan kung mahimo na ini, in magresulta luwat ang exclusion ng legal action. Samtang ang pagpakalapas kalat ng peke nga balita o fake news ginkaklasipikar naman yung first level offense nga mahimulwati na yung nagre-resulta in written reprimand conference upo din kag-anak ngan iba pang administratibo nga sirot. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
1: Arangkada.
2: Ginklaro ni Tingog Party List Representative Jude Asidre ang proseso han pagpilihan na 10 outstanding Eastern Visayans awardees. Kung ano ini nga pagklaro, pamatayan nato na report ni Sylvia Abadingo.
1: Arangkada.
0: Ginklaro ni Tingog Party List Representative Jude Asidre ang proseso hapagpili na pulong Outstanding Eastern Visayans Awardees. Hakahuman lang ang ginbuhat ng Outstanding Eastern Visayas Awards nga gindumarahan Department of Tourism ng Tingog Party List. Sumalakan na Asidre ang pagpilihan mga awardees waray ibasar ha personal nga desisyon. Lugod umagi niya istrikto nga husto nga proseso. Pinagin independent panel of judges. Dingin susi mga nominasyon antes piliun ang mga individual nga may dadako nga kontribusyon nga nahimo para pag-uswagan Eastern Visayas.
4: Remember, this is not a competition, okay? This is not a competition between one awardee and the others in the same profession.
0: Dugang pa ni Asidre, diri ang himuon nga kontrobersyal ang OEVA. May tungod kay ang katuyuan hini, amo ang pagkilala ngan pagpasidungog ang mga Eastern Visayans nga nagpakita hin talagsaon nga serbisyo, liderato ngan inspirasyon era tagsa-tagsa nga larang. Nagpahayag liwatiya nga ang awarding ceremony, diri kompetisyon o pabor-pabor. Kundi usa nga pamaagi ha paghatag in pagkilala ha mga tao nga may latinuod nga nahimo para han rehiyon.
4: Depende kasi ito kung hinong anang nominate. Remember, the process requires a nomination. So, in fact, dirihiran na nominated era kalugaringon. There's a nominating institution and the process of nomination actually happened for almost 5 months.
0: Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
1: Arangkada!
2: tingog portalist ha mga bagong graduar, diploma ngan karakter kinanglanon para hinoportunidad. Ang detalye ha report ni Don Leandro Chu.
1: Arangkada!
5: Yan ang panahon kasagaran nga panrabahuan ug sa makarawat itong aplikante kinanglanon may diploma intonses graduado. Pero sumulag ang tingog party list representative Judas Sidre nga amo nagmamangulo ng Education Committee and Camera karakter nga nabilidad gihapon itong magdidesider kung anuan magiging kabubuwason itong usang atawo.
4: Character is built the same way in the small and witnessed places, showing up when you rather not, finishing what nobody's checking, returning the call, keeping the promise, telling the truth on the day, a lie would be so much more convenient.
5: Ha graduasyon ka Globo Marikina Polytechnic, ginpamtang hini ang mga graduates nga kinanglanon daw diri karagan itong gintapusan nga kurso, agud magikaw pa ang kanatag sa kalugaringon nga sugadman makabulig kay mga tawo.
4: Never let today's limitation becomes tomorrow's excuse. Your circumstances can delay a dream, yes, but they can never decide its destination. They might tell you today where you are, but never will they tell you where you can be tomorrow.
5: Nagpalaom ini nga padayon nga magpapanday ang tingog gihinbalod noon may kalubutan na edukasyon kundi na pagkina may ada pending nga aprobado na nga mga landmark legislation ang tingog. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
1: Arangkada. Arangkada Police Report. Arangkada Police Report.
2: Sobra 5.4 milyones ka pesos in kantidad hin shabu ang narikopo han PNP Dayaya na nga adlaw ha Barangay San Jose, Palo, Leyte. Nakuhay ni hinwaray nga ranihan kapulisan nga lalaking opisyal hin barangay nga ada hayra target list. Naaresto gihapon ang duhang upodhan suspect, edad 35 anyos nga babae ngan 18 anyos nga lalaki. Mga residente han Leyte-Leyte ang mga suspect nga mayhan na daw nga ginmo-monitor hasta hantak na nga mapalitan ng mga inihin gintutuhan Shabu halugar kung diin gindumara ang transaksyon. Paslak na ang mga suspect haprisuhan. Ngan, amad to ang naging kabugusan han aton mga notisya iyan na nga oras parang kadugangan ng mga impormasyon ngan magpaso na mga balita. Bisitaha ang Facebook pages sa Arangkada Balita ngan PRTV Tacloban. Kaupod gihap, pwede gihapon niya may download ang FM radio app of Laser ngan App Store. Makikita gihapon ang Arangkada Balita hay YouTube. I-search sila ang PRTV Tacloban, i-like ito, mag-subscribe, and i-click ang notification bell para ang pinakabago nga update. Nanhangaran ang bugos ng puwersa han PRTV News Team. Ako, Hijay Barayon, ngan mo pa yung oras, hatun katanan.

0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Good news!
2: Eastern Visayas' premier educational institution, Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated, or DivoREFI, College of Criminal Justice Education, and College of Entrepreneurship is offering 40% discount on all fees for incoming first-year students for school year 2026 to 2027.
1: Enroll now and enjoy the discount.
3: Bidang bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
3: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet!
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Bayan. Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
6: Para sa baling family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
5: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
0: Masdan po ang ating bayan. Anong iyong... Pagdating sa panonood, may Ka-Vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Vibes.
7: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
7: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
0: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
7: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Prime Media. Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media. Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan magtanong.
8: And that's our democratic right.
0: Kasama si Attorney Jess Falses.
8: Hindi naman tayo bata. We can assess for ourselves.
0: Jess Asking. Tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi sa PRTV Prime Media.
9: kwentong kanto.
10: Ganyan-ganyan ang nangyari sa akin.
9: Labagan ng komentaryo.
11: Bakit ikaw ang gustong banatan?
10: Baka ba?
9: Real talk. Wala kang ligtas.
12: Anong klase ka?
9: Sa 4 alas.
10: Si RTV na kami.
9: Kasama si ng Dr. Guido David.
13: Anong ibig sabihin?
9: Michael Fatin.
13: Seryoso usapan ko ito, guys. Oh.
9: Alan Herman.
10: Lalong maingay.
9: At Ronald Liamas.
12: Maghahamon ng debate.
9: Yeah. Ano man ang issue ng bayan, walang kakalas. Kasama ang 4 alas.
10: Ano ba kayo dyan?
9: Tuwing Sabado, alauna imedya ng hapon, muling mapapagawa.

0: August 4, 2026, Martes. Wala nang bagyo, pero may bago namang low pressure area. Kaya ingat pa rin mga kaarangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapin niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita.
2: Kaya tatlo ang sugatan sa magkahiwalay na aksidente sa Davao City.
3: Kung akong tatanungin, scam ito.
2: Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan, tinawag na scam ang sistema ng paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd sa pagpapatuloy ng impeachment trial. 20 pesos na fuel discount para sa mga PUV driver. Pinag-aaralan na ng DOTR at LTFRB sa gitna ng tumataas na presyo ng petrolyo. 2 low pressure area sa loob ng par at habagat, inaasahang magpapaulan sa bansa. At Filipino tennis sensation Alex Ayala.
4: It's Ayala's magical moment.
2: Nakamit ang makasaysayan at kauna-unahang WTA singles title sa Mubadala DC Open.
0: Sugatan ang 4 na tao nang magkarambola ang 4 na wing van sa Bogos City, Cebu. Isa sa mga biktima ang nasa malubhang kalagayan ngayon. Yan ang umarangkadang balita ni Clark Pasuit.
5: Ginising ang mga residente ng Bogo City kaninang umaga ng malakas na lagapak ng mga sasakyan matapos magkarambola ang 4 na wing van sa isang intersection ng National Highway. Ayon sa mga nakakita, nakalinya ang 3 wing van sa may intersection dahil naka-red light nang bigla silang banggain ng kulay violet na wing van. Sa lakas ng impact, tila lap. Sa video, maririnig pa ang tila paghingi ng saklolo ng mga biktimang naipit sa loob ng truck. Agad namang rumesponde ang mga rescue team at sumaklolo sa mga biktima. Patuloy pang nagpapagaling ang 3 sugatan habang nasa critical naman na kondisyon ang isa sa mga driver ng kulay green na wing van na si alias Alan. Iniimbestigahan na ngayon ng Bogos City Police Office ang insidente upang malaman ang tunay na sanhi nito. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sugatan ang 3 pasahero at namatay naman ang 2 sa magkahiwalay na aksidente sa Davao City. Sa videong ito, makikita na nagliliyab ang motorsiklo habang nakahandusay sa kalsada ang driver matapos mabundol ng isang SUV sa National Highway sa Davao City nitong Lunes ng gabi. Ayon sa investigasyon, magda-drive-thru sana sa isang fast food chain ang mga sakay ng motor nang bigla na lang silang nabundol ng SUV na mag-U-turn. Nasa kritikal na kalagayan ngayon ang lalaking biktima habang nagtamo naman ng sugat ang babae. Samantala, tumilapo ng isang rider matapos madisgrasya rin sa Davao Coastal Road nitong Lunes. Patay naman ang mag-asawa matapos mabundol ng isa sa mga riders na sangkot sa illegal drug racing sa Davao City.
0: Sugatan ng isang driver matapos sumalpok ang minamaneho niyang tricycle sa isang van sa Baybay, Leyte. Yan ang umarangkadang balita ni Jay Baryon.
6: Sa kuha ng dashcam video, makikitang biglang nag-counterflow ang isang tricycle sa kurbadang bahagi ng kalsada sa barangay Maybog, Baybay, Leyte kahapon. Maya-maya pa, sumalpok ang tricycle sa kasalubong nitong van. Makikita rin sa video na sinubukan pa ng driver ng van na iwasan ang kasalubong nitong tricycle. Pero hindi na ito nailagan dahil sa bilis ng pangyayari. Dahil sa lakas ng pagsalpok, tumilapon ang driver ng tricycle at nagtamo ng malalang sugat sa katawan. Sasagawa na ng imbestigasyon ang awtoridad sa nasabing insidente. Ako si Jay Baryon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Sa pulsa video, ang pangbubugbog ng isang estudyante sa kapwa niya estudyante sa Cebu. Nagbabalik si Clark Pasuit.
5: Viral ngayon sa social media ang video na ito kung saan makikitang ginugulpe ng isang estudyante ang kapwa nito estudyante sa barangay Talamban, Cebu City. Makikita sa video na ilang ulit na sinuntok ang biktima. Kita rin sa video ang iba pang mga estudyante na tila nanonood sa panggugulpi. Dinig din sa video ang boses ng iba pang mga estudyante na tila hinihikayat pa ang pananakit. Nangyari ang insidente noong July 29, ngunit na-upload ito sa social media kahapon na agad namang nang trending at umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens. Kaninang umaga, ipinatawag ng barangay ang mga estudyanteng nasangkot, pati ang kanilang mga magulang, school principal, guidance counselor at mga guro ng mga estudyanteng pawang mga grade 7. Kasama ang barangay officials at GAD representatives, nag-ayos na ang dalawang bata, maging ang mga magulang nito. Kasama na rin sa pinag-usapan kung sino ang sasagot sa pagpapa-ospital ng biktima na nagtamo ng mga sugat at pasa sa katawan. Patuloy naman ang monitoring ng mga otoridad upang maiwasan ang ganitong insidente sa loob ng paaralan. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Sa 12th araw ng paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte, nagpatuloy ang Senate Impeachment Court sa pag-ungkat ng katotohanan sa likod ng confidential funds. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
7: Ninya, kung kahapon nga ay isiniwalat ni Attorney Roderick Wamil kung paano ginastos ang unang 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President simula December 21 hanggang December 31, 2022, muling iginiit ni Wamil na ang natitirang tatlong transaksyon mula una hanggang pangatlong quarter ng 2023 ay merong pa rin paglabag ang OVP pagdating sa paggamit at pagliquidate ng mga ito. Dahil dito, umabot ang COA sa pag-issue ng notice of suspension sa ahensya.
8: Ayun na si Alex.
9: Under the joint circular po, yung notice of suspension is a written notification because it appears that the disbursement is irregular, illegal, or improper.
8: 21D.
7: Lumalabas kasi sa accomplishment reports na ang pinagsamang 82 million pesos mula sa first at second quarter ng 2023 na ginamit para sa medical at food aid, pati ang 20 million pesos na ginamit naman sa payment of incentives o traveling ay hindi nararapat na makasama sa paggagamitan ng confidential funds base na rin sa Section 4.8 ng Joint Circular 2015. Tinanong naman ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan kung ano ang saklaw ng confidential operations.
10: Kasama ba sa physical and financial plan ang Christmas party?
9: Yung agency po ang makapag-answer niyan.
10: Okay, kasama ba dyan?
9: Yung physical and financial plan po kasi ay ginagamit nila to support their allocation.
10: Okay, kasama ba dyan tree planting?
9: It is outside po my authority to answer that since agency lang po ang makakasagot niyan.
10: Okay, kasama ba dyan ang magbibigay ka ng awards?
9: If I am to relate po yung sinabi nyo dun sa item 4.8 of the joint circular, hindi po kasama yung mga binanggit nyo dun sa allowable expenses po.
7: Sa pagdako naman ng prosecution sa disbursement ng confidential funds ng DepEd, lumalabas na wala rin itong kaukulang dokumento na sumusuporta sa ilang confidential projects at activities gaya ng counterinsurgency programs, abuse prevention and control within schools, anti-illegal activities operations at anti-extremism o terrorism programs na nagkakahalaga ng tig 37.5 million pesos para sa tatlong quarter ng 2023. Mainit ngang nagtapos ang direct examination ng prosecution ng tawaging scam ni Kapunan ang paggamit ng parehong OVP at DepEd ng kanilang confidential funds, bagay na na-strike out mula sa records. Sa pagsapit naman ng cross-examination ng depensa, ipinakita ni Attorney Michael Poa ang isang kopya ng Special Allotment Release Order noong December 22, 2014 bilang patunay na ang confidential funds ay na-release sa Office of the Vice President noong hindi pa si Duterte ang Vice Presidente. Bukod dito, ipinunto rin ni Poa ang COA Circular Number 92385 dated October 1, 1992 na nagsasabing ang confidential activities ay hindi maaaring ibulgar lalo't kung makaapekto ito sa national security o sa success ng confidential operation. Ninya, bukas nga ay magpapatuloy ang pagsalang ni Attorney Roderick Wamil para naman sa clarificatory questions at interjections ng Senator Judges. Ninya?
0: Maraming salamat, Angela Babad.
1: Himayin pa natin ang mga nangyari sa impeachment trial ngayong Martes. Makausap natin si House Prosecution Spokesperson at Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa Jr. Magandang gabi. Magandang hapon po, Attorney Tolosa.
11: Magandang hapon, Jack. Magandang hapon din sa lahat natin mga taga-subaybay ngayong araw.
1: Apo, and Attorney, no, sa pagpapatuloy po ng pagtalakay sa Article 1, kumpiyansa po ba kayo na na-establish nyo yung sinasabing misuse ng confidential funds?
11: Well, Jack, ayaw natin pangunahan, no, kung anong magiging pagtitimbang, no, na gagawin ng impeachment court, no, ukol dito sa naging testimonya ng ating mga testigo. But ang masasabi namin, no, na so far, nailatag ng mga testigo natin yung mga importanteng bagay na gusto naming napatunayan sa pamamagitan nila sa paglilitis na to. So magmula dun sa mga land bank managers na napatunayan na nila na nakuha itong mga bultong-bulto ng cash, no, ng pera ng Office of the Vice President and Department of Education. Ngayon naman, pumunta naman tayo dito sa representative ng COA, no, si Attorney Roderick Wamil, na nagpaliwanag sa atin ano ang proseso na sinusundan sa paggamit at pag-liquidate ng mga confidential funds. At dito mismo, sa kaso na to, paano liniquidate ng Office of the Vice President at DepEd itong sa kanilang paggamit nitong confidential funds, no, na nagahalagang 500 million o kalahating billion for the Office of the Vice President and 112.5 million sa Department of Education. So if I could just emphasize, no, dito sa testimonya ni Attorney Wamil, napakahalaga na nasabi niya na una, maliwanag, napakadaming dokumento na inisa-isa niya. Binasa niya, no, na ito ay pinirmahan mismo ng Vice Presidente, no, na madami siya doon, approved by the Vice President, certified by the Vice President. Clearly, hindi masasabi na hindi alam ng Vice Presidente ang pag gamit at pag-liquidate nitong confidential funds na ito. Pagkatapos, no, inisa-isa din ni Attorney Wamil kung ano yung mga naging issues na nakita niya since siya mismo ang nag-audit nitong public funds na ito. So, tulad na for example, ng mga problematic ng mga acknowledgement receipts, doon na natin nakita kahapon yung Mary Grace Piatos, may iba pa palang Piatos, no, yung merong Andy Lim at ano pa, no? At for example, dito ka...
12: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
13: The time now on FMR. It's 5:47.
14: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
15: ACS!
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
18: May

0: Polycoffin, Semanchat, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.
3: In health and wellness.
4: Para sa malinis na dugo,
5: DGX-500.
4: Para sa malusog na tay,
5: DGX-500.
4: Ayon sa mga eksperto, ang DGX-500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
5: DGX-500.
4: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Itong mga to, no, but regardless, no, kung ihaharap pa natin or merong magpipresenta na supposedly sila itong mga tao na to, no, madami pa ring question na kailangang sagutin, na conversely, kahit hindi sila maharap, no, maliwanag na yung mga issues dito, dahil tulad nga na sinabi ko kanina, specifically, for example, itong si Mary Grace Piatos, no, nakalagay, supposedly, ang tinanggap daw niya, 70,000 pesos, and then may nakalagay in parenthesis, medicine. So parang ang sinasabi, nakatanggap siya 70,000 worth of medicine. But again, malaking issue dyan, nasaan ang patunay na talagang bumili nga talaga ng 70,000 worth of medicine. Oh? And syempre, it also raises the obvious question. Normal ba na ang ipang babayad mo ng reward para sa information ay medicine? Ginagawa ba talaga yan? So, regardless kung horap siya o hindi, madami ng mga importanteng question dito, no, na kailangang sagutin ng panig ng Vice Presidente o paukol dito sa gamit nila ng confidential funds.
9: Oh, and obvious po, kunyari, gamot naman yung pinag-uusapan, bakit kailangan gawing confidential ito? I mean, hindi naman siya ganun ka-delikado or ano?
8: Tama ho. No, I mean, medyo naliligaw ho yung mga kababayan natin sa issue na yan. Nakikita natin ang ginagawa nila sa social media. Mm-hmm. Ang sinasabi ngayon, no, merong some quarters are saying that na nakita nyo na at least ginamit sa gamot or pagkain. No? Mm-hmm. Pero unang-una, yun muna yung tanong doon. Talaga bang ginamit sa mga kadahilanan na yan, no? Pinangbili ba talaga ng gamot? Pinangbili ba talaga ng pagkain? Dahil nga tulad ng sinabi Attorney Wamil, wala namang patunay na binili nga talaga yan dyan. Walang official receipts, walang sales invoices.
9: Okay, sige, nako, maraming salamat po sa inyong panahon, Prosecution Spokesperson at Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa Jr. Sir, magandang gabi po.
8: At maraming salamat din, Hodge, kaya magandang gabi rin.
9: Mm-hmm.
10: Nalusaw na ang low pressure area na dating Bagyong Luis, pero isa namang low pressure area ang tumaas ang tsansa na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Humingi tayo ng update sa lagay ng panahon kay Justine Ignacio. Justine?
1: Yes, Nina, nalusaw na ang binabantayang low pressure area na dating naging bagyong Luis alas 2 nitong hapon. Sa huling ulat ng pag-asa alas 5 ngayong hapon, isang low pressure area naman ang tumaas ang tsansa na maging bagyo. Huli itong namataan 180 kilometers sa kanluran ng Bacnotan, La Union sa West Philippine Sea. Base sa latest track ng pag-asa, mataas ang tsansa na maging mahinang bagyo ito sa susunod na 24 oras at kung sakali ay tatawagin itong bagyong Maymay. Ito na ang magiging labing tatlong bagyo ngayong taon at ikalawang bagyo naman para sa buwan ng Agosto. Samantala, maliban sa binabantayang low pressure area, isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Dolphin ang patuloy na minomonitor ngayon. Kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Kumikilos ang bagyo pakanluran sa bilis sa 20 kilometers per hour. Hindi naman iniaalis ng pag-asa ang posibilidad na pumasok ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility, ngunit hindi naman ala nakikita na maglalandfall ito sa Pilipinas. Gayunpaman, habang lumalapit si Typhoon Dolphin sa ating bansa, palalakasin ito ang southwest monsoon o habagat na siyang dahilan ng mga pag-uulan sa bansa. Ninya, dahil naman sa low pressure area na posibleng maging bagyong Maymay, 100 to 200 millimeters na pag-ulan ang inaasahan sa La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales ngayong araw, kaya posible ang mga pagbaha. 50 to 100 millimeters sa pag-ulan naman, dulot ng habagat ang mararanasan sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro sa susunod na 24 oras. Pinag-iingat naman ang mga residente sa mga nasabing lugar at pinananatiling maging updated sa lagay ng panahon. At yan na muna ang latest. Balik sa inyo, Nina.
10: Maraming salamat, Justin Ignacio.
9: Energy Regulatory Commission nagpatupad ng tatlong magkakaibang rate adjustment.
10: Marami pa maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
7: Mawalang galang na po.
11: Magbabalik po sila
7: para bumanat with you, respect.
12: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
7: Richard Heydarian.
13: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
7: Carlo Flores.
14: Parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
7: Cliff Arguelles.
15: Seryoso, sincero, at yung buong...
7: Dino De Leon.
16: Katotoo lang, so real talk lang tayo.
7: No? At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
17: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
7: At Cheska Persia.
18: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makaroon.
7: With you, respect! Tuwing Linggo,
19: launa imedya ng hapon.
7: Sa PRTV Prime Media.
19: At sabayang mapapakinggan.
7: Sa DZMM Radio Patrol sa Istret. At FM Radio Regionals.
20: Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning.
21: With pleasure.
22: Energy, energy, energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30 Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
23: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
24: Nagpagas na ba ang lahat?
23: Ano man ang opinion mo?
25: Kalma, kalma.
23: Pag-usapan natin yan.
25: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
23: Kasama sina Sandro Ochona.
24: Easy ka naman
23: dyan. At maan makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes,
7: alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio, at PRTV Prime Media.
26: Nagseservisyo Ninya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
27: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and mimigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
28: Itong calamity noon dahil nga po
0: sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
26: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
2: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po sir, may loan pa po ako sa Pag-IBIG. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
26: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kumbaga gusto natin maging proactive.
10: Ilan pa umanong anomalya sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte ang lumitaw sa pagpapatuloy ng kanyang impeachment trial ngayong Martes. May umarangkadang balita si Mari Ocampo live. Mari?
3: Ninya, mas nahimay pa nga ni COA State Auditor Roderick Wamil ang mga red flag sa confidential funds na hiningi ni VP Sara. Ayon nga sa House Prosecution, lalo lang nitong napatibay ang kanilang alegasyon na talagang mali ang paggamit sa naturang pondo.
4: Yung pong pumirma para doon sa mga acknowledgement
3: to. Hindi pinalampas ni House Prosecutor Terry Ridona ang inami ni COA Auditor Roderick Wamil sa kanyang pagtestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Kwento niya, ilang senior officials ng Office of the Vice President at Department of Education na nasa ilalim noon ni VP Sara ang nakipagpulong sa kanya noong siya'y parte pa ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAU. Present sa naturang pagdinig noong September 2023, sina OVP Chief of Staff Zulaika Lopez at Attorney Michael Poa, na noong panahon na iyon ay ang Chief of Staff ng DepEd.
5: They ask po if instead of an audit observation memorandum in case may audit findings, ay audit query na lang po yung isubmit, i-issue sa kanila.
3: Hindi pinagbigyan ng ICFAU ang kanilang request at tuluyan nang nag-issue ng AOMs ayon kay Wamil.
4: Medyo makapalimuka ng mga involved doon sa OVP. Sino ba yung mga yun? OVP at Department of Education to even ask an audit query from the Commission on Audit.
3: Sa pagtataya ni Ridon, sinubukang impluwensyahan ni na Lopez at Poa ang desisyon ng COA sa halip na hayaan na lamang ang ahensya na gawin ang kanilang trabaho. Nakita ni Wamil na maling paggamit ng confidential funds ng OVP ay ang medical at food aid travel expenses, pati na rin ang ilang rewards na wala namang katibayan. Kapareho rin ang nakita sa DepEd, pero ang kapansin-pansin ay ang disbursement vouchers at liquidation reports na tinukoy ang paggasta para sa maintenance and other operating expenses o MOOE sa halip na confidential fund expenses.
5: Pag sinabing maintenance and other operating expenses po, wala po siya specifically dun sa enumeration nung item 4.8. Based on these documents, nakalagay po MOOE and not confidential fund.
3: Ang tinutukoy na 4.8 ay ang nakapaloob sa Joint Circular 2015-01 na guideline sa paggamit at pag-release ng confidential at intelligence funds. Ang MOOE ay pera na regular na ginagamit sa pang-araw-araw na operasyon ng ahensya, samantalang ang confidential funds naman ay espesyal at hiwalay na pera na para lamang sa mga confidential operation.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
11: The time now on FM R. It's 6:01.
21: Ang kinis na niya.
28: In fairness, nag-glow up.
29: May

0: mas papaya.
1: And may papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: white
2: two.
1: Rose papaya. Pwede sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Mga peking mga pangalan.
7: Samantala nga niya, no, mas pinalawig pa ng impeachment court itong Sabina para kay COA Supervising Auditor Celine May Del Campo hanggang 11 nga ng Agosto na inaasahang magpapatuloy ng pagtestigo kaugnay nga sa pag-audit doon sa confidential funds ni VP Sara. Samantala naman, ayon kay Lead Prosecutor Jinky Luistro, isa-submit na nila bukas, Miyerkules, yung listahan ng mga susunod pa nila na testigo. Ninya?
8: Mari, so bukas, ano naman ang inaasahan natin? Magpapatuloy pa ba itong si Wamil o may iba na silang ipapakilalang witness?
7: Bukas niya titignan natin kung sasalang pa rin si Wamil, no, sa witness stand. Pero base kasi sa nangyari kanina, inilista ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero yung mga senador na gustong mag-interject. At medyo mahaba-haba itong listahan na to at titignan natin kung papasok pa sa oras yung pagsalang ni Wamil sa witness stand. Niya?
8: Maraming salamat, Mari Ocampo.
9: Naniniwala ang 4 sa bawat 10 Pilipino na bribery ang pinakaseryoso at kailangang bigyan ng pansin sa mga kasong nakasaad sa impeachment complaints laban kay VP Sara Duterte. Ayon sa tugon ng Masa Survey na isinagawa ng Okta Research, 43% ng mga Pilipino ang sumagot ng bribery. Sinunda naman ito ng maling paggamit ng confidential funds sa 28%. 10% ng mga respondent ang nagsabing hindi maipaliwanag na yaman at 10% din ang sumagot ng grave threats. Samantala, 8% naman ang nagsabing hindi nila alam ang pinakamabigat na alegasyon. Isinagawa ang survey noong July 4 hanggang 11, 2026 sa 1,200 respondents sa pamamagitan ng face-to-face interviews.
8: Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Professor Ranjit Rai, ang presidente ng Okta Research. Magandang gabi, Professor Rai, and welcome back sa Arangkada Balita.
10: Yes, magandang hapon po sa atin lahat at sa lahat na nakikinig po sa atin. Magandang gabi na pala, sa atin lahat. Thank you for inviting us.
8: Prof, 43% ang nagsabing bribery ang pinakaseryosong charge. Bakit bribery ang nanguna sa pananaw ng publiko kumpara sa ibang mga usapin like grave threats?
10: Well, siguro unang-una ang bribery, ang issue ng corruption, yung unang dalawa, no, na mataas ang rangko, no, doon sa pananaw ng ating mga kababayan, yung bribery or panunuhol at maling paggamit ng confidential funds. Lahat yan nakatutok sa corruption yan eh. And malaking bagay ho yung issue ng corruption sa ating mga kababayan. Yung bribery ho, dun sa iba namin survey, tinanong namin mga kababayan natin, ano ba ang pinakamadalas yung na-experience na corruption o forma ng corruption sa ating bayan? Yung nga, panunuhol, galit ng mga Pilipino sa ganyan. Yung sa ano naman, maling paggamit ng confidential funds, dahil rin ng panunuhol, pamilya rin mga kababayan natin yan kasi napag-usapan yan to kay VP Duterte sa siguro nagdaan na 2 taon eh na congressional hearing. So siguro kaya sinabi na bagamat lahat naman ng kaso o aligasyon ay seryoso, itong 2 pinaka seryosong mga aligasyon against our vice president. So number 1, familiarity. Number 2, na-experience nila yan, naintindihan nila yung issue ng corruption lalo na yung panunuhol.
8: Opo, pero matagal nang kontrobersyal itong confidential funds na ngayon nga ay dinidinig sa impeachment trial. Pero compare doon sa bribery na 43%, 28% lang ang nakatutok dito. Paano ninyo ipapaliwanag itong shift na ito sa priority ng mga tao? Saan ba yung bribery sa impeachment trial ni VP Sara? Meron ba?
10: Ang basic na tinatanong dito sa ang aming tinatanong natin sa ating mga kababayan dito sa survey na to ano para sa kanila ang pinaka-seryoso, ano dapat pa pinaka-priority, no, na bigyan ng pansin, no, ng impeachment court. So ang lumalabas, bribery o panunuho lang una, pangalawa yung sa confidential funds, pangatlo ho yung hindi ma-explain na yaman, at pangapat yung ano, yung great threat. So ang rason kung bakit ganyan yung arrangement, yun nga, number one, familiarity, hindi nas naiintindihan nila yung dalawang unang ano, no, what you call this, allegations, kasi nga they deal with corruption. So yun yung overriding reason kung bakit mataas sila dun sa ranking. Pero hindi ibig sabihin na hindi importante yung iba. Ang sinasabi nila, ang pinakaseryosong allegation ay itong corruption-related cases po. So importante rin sa site ni VP Sara, papaliwanag na mabuti, no? Kung ano yung position nila dito, ano yung sagot nila sa mga issue ng corruption. Na tinalakay ngayon, no, sa impeachment 11th day, no, impeachment hearing, 11th day na natin ngayon. So napag-usapan yung misuse ng ating confidential funds.
8: Opo. Yun nga, still ano, going back to the bakit 10% lang yung unexplained wealth at saka grave threats na parang very obvious, 'di ba? Talagang may video siya na kumbaga nagwala, and 'di ba, napaulit-ulit nating napapanood. Parang marami nagtataka, talaga 10% lang 'yon compared doon sa mga naunang 43% na bribery at confidential funds nga na 28%. I mean, even unexplained wealth is only 10%. Do you think this will change as the impeachment trial goes on?
10: Siguradong-sigurado yung babago pa yung mga numero na to. Kasi ginawa lang naman itong ating survey July 4 hanggang 11. So yung unang linggo lang o unang mga dalawa o tatlong ano, impeachment trial days lang ang na-cover nito. Siyempre ngayon, nasa day 11 na tayo, lampas isang buwan na tayong nakikinig sa impeachment. At mas marami na tayong naintindihan tungkol sa kaso. Sa marami tayong naintindihan doon sa mga allegation against the Vice President. Marami ng ebidensya ang lumabas. At sigurado magbabago ang pananaw, no? Kung ano yung mas seryosong sa mga kaso na inihain against the Vice President. So magbabago pa yung mga numero na to. Pero yung unexplained wealth, pati yung great threat, palagay ko, hindi kasi naiintindihan ng mga kababayan natin kung ano yun. Medyo hindi na pag-usapan ng mabuti doon sa hearing sa House. Pero ngayon, dahil napag-usapan siyang unang-unang napag-usapan dito sa impeachment trial natin, palagi ko magbabago ang pananaw ng mga kababayan natin dito.
8: So, ginawa tong survey bago dininig sa impeachment trial yung grave threats? Tama po ba?
10: Yes. Bale, ito, okay. Na-capture niya yung unang tatlo o dalawang impeachment, okay. 2 to 3 impeachment trial days . So, na-capture yung grave threats, no?
8: Okay.
10: To some extent. Pero nagsisimula pa lang yung impeachment trial nun. Hindi pa lahat naiintindihan yung mga detalye ng kaso. Pero ang ibig sabihin lang naman, hindi na sinasabi ng mga kababayan na hindi importante to. Ang sinasabi niya, ang mas seryoso mga allegation ay nakatali dun sa issue ng corruption. Para sa ating mga kababayan, malaking bagay ang corruption . Galit ang mga kababayan natin sa corruption. At importante for the side of the defense ng ating Vice President, ma-explain nila mabuti na unang-una walang nangyari. On the side of the prosecution, na naging klaro ngayong araw, talagang mukhang may misuse sa public funds natin, lalo na pagdating sa confidential funds. Yung first day ng or second day ng hearing ngayon on confidential funds, mukhang very successful yung prosecution in trying to lay out, no, yung mga argument. So yan yung buod ng survey na to. Yung survey na to, hindi lang itong tanong ang tinanong namin. Last week naglabas din kami ng survey, ano ba ang dapat pamantayan o patayan ng impeachment court ng mga judges natin sa pagdesisyon sa kaso ni VP Sara Duterte. Number one, dapat daw ebidensya at ang batas ang magiging batayan para

0: Kamara kung sakaling maghain o magproseso ang impeachment ng impeachment complaint laban kay VP Sara.
1: Ay, dito. Number one, ang mga kababayan natin talagang pangalawa, dahil lang sila lumabas sa survey, mayori ang mga kababayan. Gusto magkaroon ng impeachment trial para makalibot o mabigyan yung pagkakataon ng kahit okay. Makasagot yung mga kaso sa kanya. So number three, nunuho yung taong bayan. And gusto nila ng isang patas na proseso na walang kinikilingan at nakabase sa ebidensya.
0: All right. Maraming salamat, Professor Ranjit Rai, sa inyong oras at malinaw na paliwanag. Magandang gabi po.
1: Magandang gabi po.
2: Nakipagpulong na ang DOTR sa LTFRB para sa interim fare hike at 20 pesos fuel discount para sa mga PUV driver kasunod ng pagsirit ng presyo ng langis. May panawag naman ng palasyo sa ilang grupo na magsasagawa ng transport strike. Yan ang umaranggadang balita ni Lestor Aler.
3: Pinag-aaralan na ng Malacanang ang sinumiting rekomendasyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa interim fare hike at 20 pesos fuel discount para sa mga PUV driver. Kasunod ito ng pag-aray ng ilang mga tsuper at transport groups dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na kasalukuyang nakikipagpulong ang Department of Transportation sa hiling na dagdag pasahe at diskwento para sa mga tsupera.
4: Sa ngayon ay pinag-uusapan po, nakausap po natin mismo sa Secretary Banoy at mayroon po siyang pakikipagpulong sa Office of the Executive Secretary para pag-usapan po ang mga detalye patungkol dito.
3: Dagdag pa ni Jose Castro, magpapatuloy pa rin naman ang 10 pesos fuel discount para sa mga PUV driver hanggang sa katapusan ng Agosto. Sa kabila ng petisyon ng dagdag pasahe ng ilang transport group, sinabi ng palasyo na sinisigurong dadaan ito sa usapan habang isinasaalang-alang ang mga commuter.
4: Well, ang sabi naman ng Pangulo, sana ay hindi maka-apekto kung magkakaroon man ng pagtaas ng pamasahe o hindi magkakaroon ng taas ng pamasahe, ayaw po sanang maka-apekto ito sa ating mga commuters.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: The time now on FMR. It's 6:16.
7: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at umuti ako?
10: Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila.
9: Oo, kape.
10: Santhon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito.
9: Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Santhon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
8: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Pagdating sa mga Meralco consumers, kaya lang itong fit all, ito kasi ay ini-impose sa lahat ng ating mga consumers dahil ito nga yung ating insentibo para naman yung mga renewable energy developers ay magsipagtayo ng kanilang planta.
2: Sa aming pagbabalik,

0: NBI may hawak na ebidensya sa character assassination plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
2: Serbisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
3: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
4: Itong calamity doon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
2: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
5: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
2: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.
6: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
1: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
6: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
6: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
6: sa PRTV Prime Media. Kayo ay nanonood sa PRTV Prime Media. Bawat
0: sa ngayon ng AFP na dapat nangunguna ang bawat opisyal ng gobyerno sa paninindigan sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Kasunod yan na naging pahayag ni Defense Secretary Gibo Chodoro kaugnay sa mainit na isyong ito. Yan ang umarangkadang balita ni JM Pineda.
7: Sinigundahan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang naging payag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro na dapat lahat ng mga opisyal ng gobyerno ay manindigan para sa teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, suportado nila ang mensahe na gustong ilabas ng kalihim para sa paglaban sa ating karapatan sa mga nasasakupang karagatan.
8: The members of the AFP have sworn to protect the territory of this country, to uphold our sovereignty. And we have proven time and again in the annals of history that the members of the AFP have laid down their lives, given the ultimate sacrifice. We expect every Filipino, every elected official, every appointed official to support our national interest, especially in the West Philippine Sea.
7: Nitong nakaraan lang, sinabi ni Chodoro na dapat magbitiw na sa pwesto ang mga opisyal ng gobyerno na madalas kumampi sa China kapag pinag-uusapan ang teritoryo sa West Philippine Sea. Malinaw daw kasi na trabaho ito ng mga opisyal, lalo pat pinirmahan ni dating Presidente Noynoy Aquino ang Executive Order No. 29 na nagbigay pangalan sa West Philippine Sea at kasama umano sa batas na yan na ang Pilipinas ang may kontrol sa karagatan. Ayon naman sa palasyo, walang mali sa pahayag ng kalihim at simbolo pa daw ito ng pagmamahal sa Pilipinas. Samantala, na-monitor naman ng Philippine Navy ang halos 50 mga barko ng PLA Navy at Chinese Coast Guard na pumasok sa loob ng West Philippine Sea nitong Hulyo. 14 na mga barko ang namataan ng Navy sa Ayungin Shoal, 22 naman sa Bao de Masinloc, 4 sa Escoda Shoal, habang 8 sa Pagasa Islands. Higit 15,000 mga barko ang na-record ng Navy sa loob ng ating maritime domain. 14,000 dyan ang nagkaroon pa ng radio challenges.
8: The total number of ships is fairly constant. If we are to graph them from January of this year to July, this would be average around 19,000 different ships, foreign and domestic, passing through our maritime domain.
7: Wala umanong nagbago sa bilang na yan ng mga barko ng China na pumapasok sa ating teritoryo. Patunay na tuloy ang kanilang agresibong galaw sa loob ng West Philippine Sea. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Tiniyak ng Malacañang na isaalang-alang ang lahat ng hinaing ng publiko kaugnay sa planong pagtatayo ng AI hub na Pagsilica sa New Clark City sa Tarlac. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
9: Taong 2025 nang inilunsa ng U.S. Department of State ang Pagsilica. Isa itong International Economic Security Framework para bumuo ng ligtas at pangmatagalang mapagkuhuna ng supply para sa AI, semiconductor at minerals. 23 bansa ang lumagda sa naturang kasunduan, kabilang ang Pilipinas. Pero sa lahat ng bansang ito, sa Pilipinas magkakaroon ang pinakaunang physical industrial project. Planong itayo ang isang 4,000 acre o mahigit 1,600 hectares ng semiconductor at artificial intelligence ecosystem sa New Clark City, sa Tarlac. Ayon sa Basis and Conversion Development Authority, bubuo ang Pagsilica ng 200,000 dekalidad na trabaho at $180 billion sa kita sa Pilipinas kada taon.
10: The Pagsilica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy.
9: Pero ang proyektong ito, kakain ng likas na yaman. Ayon pa sa BCDA, kapag nakumpleto ang Pagsilica, maaaring abutin ng 130 million liters ng tubig kada araw ang magamit nito. Kaya niyang magpainom ng 1 milyong katao. 3 gigawatts ng kuryente din ang ikokonsumo nito, katumbas ng 16% ng grid capacity ng Luzon o katumbas ng kuryente sa buong Metro Manila. Gagamit din ito ng mineral deposits gaya ng nickel at cobalt. Ikinatatakot ng ilang progresibong grupo ang magiging epekto nito sa mga karatig komunidad at sa kalikasan. Bukod pa rito ang aspekto ng seguridad. Sa Kamara, isinusulong na ang isang congressional inquiry. Kahit ang Department of Justice nakahanda na umanong pag-aralan ng legalidad ng Pagsilica. Pero sabi ng BCDA, tutugon ang proyekto sa mga environmental laws at iba pang batas ng Pilipinas. Wala din umanong komunidad ng indigenous people ang maaapektuhan nito.
11: Kaya nga po, ito ay inihahayag ng ating pamahalaan patungkol sa Pagsilica dahil kung sino man po yung ibang mayroong issue patungkol sa di umano magiging problema sa supply ng tubig, sa supply ng kuryente, lahat pong ito ay isinasaalang-alang ng pamahalaan.
9: Sa ngayon, umaarangkada na ang ground assessment ng BCDA sa pagtatayuan ng Pagsilica sa New Clark City. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: May hawak na ang ebidensya ang NBI kaugnay ng usapan ni dating Congressman Jing Paras at isa umanong talent manager para sa plano umanong siraan si Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nakatanggap siya ng sworn statement ng isang alias Jen at isang alias Ken kasama ang iba pang ebidensya. Nag-ugat ang imbestigasyon matapos ang operasyon ng NBI sa isang hotel sa Maynila kung saan naaresto ang isang talent manager at na-rescue ang 5 babae sa human trafficking. Sinabi ng isa sa mga babae na may planong iset up si Recto kasamang ilang kababaihan para gumawa ng sekswal na aktibidad at palabasing pinagagamit sila ng pinagbabawal na gamot. Nakuha ni Filipina tennis star Alex Ayala ang pinakamalaking tagumpay sa kanyang karera matapos masungkit ang kampyonato sa Mubadala DC Open. Ito ang kauna-unahang WTA singles title ni Ayala at isa na namang makasaysayang tagumpay para sa Pilipinas sa international tennis. Yan ang umarangkadang balita ni Migs Bustos.
12: Sa wakas, kampyon.
13: It's Ayala's magical moment.
12: Undefeated si Pinay tennis star Alex Ayala sa Mubadala DC Open. Tinalo ang mga tennis champions.
14: FM Radio. Favorite music.

0: Bongs Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter at tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Taong bayan, sasambayan ng Pilipino at ng ating bansa, ang pagkapanalo po ni Alex Ayala. So congratulations.
7: Dahil sa panalo, umusad si Alex Ayala sa career high number 20 sa WTA rankings. Ako si Migs Bustos ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino.
8: Grabe, napapaklap ako. Galing-galing ni Alex. And talagang binalik niya yung national pride.
9: Mm-hmm. Tsaka binati mo rin naman siya. Dapat kasama ka doon, kanaan Curtis at Ninia Corpus.
8: Ganon. Pero alam mo, grabe talaga. Iba yung impact niya ni Alex Ayala. Actually, all over the world. Uh-oh. Yung Toronto na susunod, sobrang sold out. Tapos yung natira, ang mahal-mahal.
9: Iba talaga yung following niya. Uh-oh.
8: Iba ngayon, oo. Well, talaga namang yes, go get them. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Ninia Corpus.
9: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
8: Arangkada Balita.
10: Bawat issue dapat.
11: Good news! Eastern Visayas' premier educational institution, Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated, or DVOREFI, College of Criminal Justice Education and College of Entrepreneurship is offering 40% discount on all fees for incoming first-year students for school year 2026 to 2027.
12: Enroll now and enjoy the discount.
11: Region 8's premier educational institutions, Doña Remedios Trinidad Romualdez Educational Foundation Incorporated and Dr. Vicente Oreses Romualdez Educational Foundation Incorporated, are now accepting enrollees for senior high school, College of Criminal Justice Education, College of Entrepreneurship, College of Law, College of Nursing, College of Medicine, College of Medical.
13: Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol!
14: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin sa galing ng Pinoy. Patuloy ang pamayagpag ni Alex Ayala sa daigdig ng tennis. Nakamit ng Pinay tennis star ang kanyang kauna-unahang WTA 500 title matapos talunin ang world number 3 na si Jessica Pegula sa finals ng DC Open sa Washington, D.C. Nagpapatrol, Dayan Castellejo.
15: Maliwanag ang sikat ng araw Lunes sa Washington, D.C. para sa pagpatuloy ng finals ni Alex Ayala at Jessica Pegula sa Mubadala DC Open. Tutok si Alex Ayala sa practice bago ang match sa Harris Stadium. Si Pegula nag-practice sa center court. Malaking pagkakaiba sa maulan na kondisyon sa umpisa ng match noong Linggo. Tahimik ang venue bago binuksan ang mga gate para sa mga manonood na naghintay hanggang Linggo ng gabi. Pero hindi tumigil ang ulan, kaya napilitan ng mga organizer na ilipat ng Lunes ang ladies' final at men's final. Ang score bago nahinto ang finals. 6-4 para kay Pegula, 2-1 para kay Ayala sa second set. Full force ang mga Pinoy sa pagpatuloy ng match. Ang unang 1,000 spectators, libre ang pagpasok sa venue. Ang mga nakabili ng ticket noong Linggo, pwede rin manood. Mula umpisa, kita ang determinasyon ni Ayala. Malakas ang palo, agresibo sa bawat pagkakataon at matapang. Dikit ang second set hanggang 4-all nang makabreak si Ayala at lumamang 5-4. Epektibo muli ang kanyang lefty serve. Nag-error si Pegula, 6-4 para kay Alex. Sa final set, mas intense pa si Ayala at bumitiw ng forehand winners sa magkabilang panig ng court. Kuha niya ang final set, 6-love. Tagumpay si Ayala ng kauna-unahang WTA Tour Level Tournament. Si Ayala, emotional sa court. Tumakbo si Alex kay Coach Joanne Bosch para bigyan ng mahigpit na yakap. Habang hinintay ang awarding, kitang tinawagan ni Ayala ang mga magulang na nasa Pilipinas. Sa awarding ceremony, itinaas ni Ayala ang malaking DC Open Trophy. Nagpasalamat siya sa pamilya na nagsakripisyo para sa kanya kasama ang kanyang team mula sa Rafa Nadal Academy.
1: from my family and from my friends who are on tour. I feel so much love. So
15: kahit hindi nakuha ang title, nagpasalamat si Pegula sa Pinoy crowd para sa napakagandang atmosphere para sa finals. Ang tournament owner na si Mark Ain, pinuri si Ayala sa pambihirang tagumpay sa buong linggo kung saan tinalo ni Ayala sina Kin Wenzin, Elina Svitolina, Leila Fernandez, Naomi Osaka at Jessica Pegula.
1: Medalist, you beat our defending champion, you beat two top players, and Alex, you deserve this title.
15: Pagkatapos ng awarding ceremony, nanatili pa sa court si Alex dala ang trophy, ang kanyang unang WTA Tour Title Championship.
5: Describe what it was like when you fell to the ground and you just realized you won the match.
16: Oh, I think it was just a huge kind of explosion of emotions and all the nerves that have been building up this past week. So, yeah, very, very happy.
15: Ayon kay Alex, hindi niya inaasahan na maipapanalo niya ang DC Open dahil na rin sa mga bigating pangalan na kasali. Kaya sobrang meaningful ang tagumpay.
5: Did you ever think you would win this trophy at this stage of your career?
16: No, like I said, it kind of these weeks creep up on you and I think I've handled the situations and the obstacles that have come this week very well, so I'm really proud of that.
15: Ibinahagi niya kung paano siya nakabawi mula sa first set at nadomina ang third set, 6-love.
16: A little bit more intensity in the intentions that I had on court. I kind of maybe stuck with the game plan a little bit more, was able to execute it more proficiently. So.
15: Determinado si Ayala.
16: As much as anyone would want a win, you know, this is my first title. You know, I have a crack at a WTA 500. You gotta go for it, right?
15: Proud si Coach Joan sa comeback ni Alex.
17: I'm super happy because this was the goal from the year. She deserved it. She came back from yesterday, tough match. Pegula was playing amazing. Alex is a very good champion. The whole week she played very good tennis. She played with very good players. The most important for me is that she's improving day by day.
15: Ang ilan sa bumati kay Alex sa social media, si Rafa Nadal at Martina Navratilova.
8: Pagkatapos ng makasaysayang kampyonato sa DC Open, isang araw lang ang pahinga ni Alex Ayala dahil sa Miyerkules na magsisimula ang Toronto WTA 1000.
15: Grateful si Alex sa fans na talagang nag-effort na hintayin ang match sa Linggo at bumalik pa ng Lunes.
16: I didn't know what to expect because this obviously my first final of the 500 got moved from one day to the next, and I'm really grateful to everybody who stayed up late, one, second, you know, really stayed at the venue through lightning and thunder and, yeah, and the storm. So thank you everybody, and yeah, there you go.
5: How are you going to celebrate tonight, or are you leaving for Toronto?
16: Yeah, I'm going to get a good night's rest, and then I leave for Toronto. So hopefully I'll see you guys there.
15: Bago lumabas ng venue, naghintay pa rin ang fans sa labas ng player lounge para makuha ang pirma ni Alex.
14: Bumuhos ang pagbati kay Alex Ayala para sa kanyang makasaysayang tagumpay sa DC Open. Sa isang social media post, pinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pinay tennis star na patuloy aniyang nagbibigay inspirasyon sa mga batang Pilipinong abutin ang kanilang mga pangarap. Kasama aniya ni Ayala ang buong sambayanan sa pagdiriwang ng kanyang panibagong tagumpay. Ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, lubos na nagalak ang Pangulo sa panalo ni Ayala.
6: Alam naman po natin na ang Pangulo pagdating po kay Ms. Alex Ayala ay talagang buhos po ang kanyang pagsuporta. Sa ngayon po ay hindi pa napag-uusapan kung iimbitahin muli, pero alam natin na sobrang maligaya po ang Pangulo sa pagkapanalo po ni Ms. Alex Ayala.
14: Binati rin ni House Speaker Faustino D. si Ayala. Anya, ipinagmamalaki ng bawat Pilipino si Ayala sa tuwing tatapak siya sa court at nakatutuwang nagpapasaya sa milyong-milyong Pilipino ang kanyang pinaghirapan. Maraming senador naman na naghain ng kani-kanilang resolusyon para bigyang papuri si Ayala. Tatalakayin ng Senado ang mga nasabing resolusyon sa Miyerkules. Pinuri rin ni Senator o ni Senator Chiz Escudero si Ayala bago simula ng impeachment trial ngayong araw.
18: Sa ngalan ng Senado, ng mga Senator Judges, mga kawanin ng Senado, sa ngalan ng magatunggaling mga partido ng impeachment trial, nais po naming ipabatid ang aming nagkakaisang pagbati kay Binibining Alex Ayala sa kanyang panalo at kampiyonato sa DC Open, tunay na ikinararangal at ipinagbubunyi ka naming lahat. Congratulations sa iyo, Alex.
19: Sa ibang balita naman, patay ang isang senior citizen habang sugatan ang kanyang anak matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang salarin sa Makati City. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
20: Mag-aalas 7 nitong Lunes ng gabi nang lapitan ng lalaking nakaputing damit, maong shorts at puting sapatos at pagbabarilin ang mag-inang ito sa tapat ng isang hotel sa Makati Avenue corner Durban Street, Barangay Poblacion, Makati City. Itinago pa ng gunman sa eco bag ang baril ng tambangan ng mga biktima. Isinugod sa ospital ang 63 anyos sa biktima pero diniklarang dead on arrival dahil sa tama ng bala sa ulo. Isinugod pa sa ospital ang 63 anyos sa biktima pero diniklarang dead on arrival dahil sa tama ng bala sa ulo. Sugatan naman ang kanyang 26 anyos na anak na tinamaan sa kaliwang sentido. Sa inisyal na investigasyon, magdiriwang sana ang mag-ina dahil kaarawan ng anak.
21: Base po sa paunang impormasyon na nakuha po natin, yung nanay po is lumuwas pa po galing Zamboanga nitong August 2. Dahil para po i-celebrate yung birthday ng kanyang anak kahapon po, August 3. And yun din po, sa kasamang palad, doon din po nangyari yung hindi magandang insidente.
20: Agad na rumesponde ang Makati City Police sa insidente. Bumuo na rin ng Special Investigation Team ang Southern Police District.
21: Agad po tayo nagsagawa ng SIT upang mag-conduct po ng backtracking and forward tracking at matutukan po itong insidente na ito dahil para po matukoy natin yung suspect and magkaroon din po ng pagkakakilanlan nito.
20: Patuloy na inaalam ang motibo sa krimen at ang pagkakakilanlan ng gunman. Patuloy namang nagpapagaling sa ospital ang nakaligtas na biktima.
21: Yung anak po is stable na po, pero sa ngayon po hindi pa po siya makausap dahil may mga nakakabit pa pong aparato sa kanya.
20: Umaapila ang SPD sa sino mang nakakita sa insidente o may impormasyon sa kinaroroonan ng gunman na makipag-ugnayan sa Makati City Police o sa pinakamalapit na presinto sa inyong lugar. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
19: Arestado ang isang lalaking paulit-ulit umanong hinalay ang kanyang menor de edad na anak na babae sa Quezon City. Sa Rodriguez, Rizal naman, arestado ang isang lolo na nang abuso umano sa pamangking lalaki ng kanyang kaibigan. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
22: Kusang loob na sumama sa mga operatiba ng Rodriguez Police ang 77 anyos na lalaking ito na inireklamo sa pang-aabuso sa isang 10 taong gulang na batang lalaki na pamangkin ng kanyang kaibigan. Ayon sa pulisya, 2025, nang makituloy ang kiyahin ng biktima sa bahay ng suspect. Dahil nasa abroad ang magulang ng bata, isinama siya ng kiyahin sa tinutuluyang bahay kung saan umano nangyari ang pang-aabuso.
23: Ito pong ano natin, victim natin at saka yung tita niya ay lumipat po pansamantala sa bahay po ng ating akusado. Si akusado natin ay pumasok o pinasok yung ating ano po, victim sa kanyang kwarto. Hinawakan po sa mga masisela na parte ng katawan.
22: Hindi agad nakapagsumbong ang biktima matapos siyang pagbantaan ng lalaki. Pero kalaunay nalaman din ng kaanak ang umunoy pang-abuso kaya nagsampa sila ng reklamo. Noong July 16, lumabas ang warrant of arrest at tuluyang naaresto ang akusado nitong August 2 sa kanyang bahay sa Barangay Burgos. Itinanggi ng lalaki ang bintang at sinabing siya pa umano ang hinipuan ng biktima.
24: Pagkatapos kong maligo, yung bata, pumasok sa kwarto. Yung bata, may pagkamalikot ang ano, hindi ko maintindihan kung ano. Nga akong ihipuan nung ikalawang beses na yun, doon siya nahuli, no? Kanyang tiyahin. Kanyang kamay gumagapang dito.
22: May piyansang 180,000 pesos ang kasong 3 counts ng acts of lasciviousness na isinampa laban sa lalaki. Inirekomenda namang isailalim sa counseling ang minor de edad na biktima ayon sa pulisya. Sa Quezon City, arestado ang lalaking ito dahil sa paulit-ulit kumanong panghahalay sa panganay na anak na babae. Ayon sa pulisya, March 2021 na magsimula ang umano'y pang-aabuso sa nooy 12 anyos na biktima at nagpatuloy pa hanggang September 2025.
0: Nangyari yon ng ganong katagal dahil po yung ama, tinakot po yung bata na kapag nagsumbong sa ibang tao o lalo-lalo na sa kanyang mama ay papatayin niya yung kanyang mga kapatid, yung mama niya, yung tita niya, yung lola niya. So natakot po yung bata. Lately, naglakas ng loob na tong bata na magsumbong sa nanay. So by April, dumulog po sila dito sa himpilan natin at nakapag-file po tayo ng kaso.
22: Itinanggi ng akusado ang paratang.
2: Hindi ko po nagawa yun. Hindi ko nga alam kasi kung bakit ang nangyari yan na pinakulong nila po ako. Mensahe ko sa kanya, sir, sana iurong nila yung kaso ko.
22: Kasalukuyang nakakulong ang lalaki sa Custodial Facility Unit ng Novaliches Police Station habang gumugulong ang mga kaso laban sa kanya. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
8: Arestado ang isaumanong albularyo sa Cavite matapos mahulihan ng mga hindi lisensyadong baril na ginagamit niya para subukin ang visa ng mga ibinibentang agimat. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
3: Abe!
4: Dito ka magte-testing sa bahay?
3: Oo!
4: Oh, ano ba yan? Ano ba? Ayaw pumutok!
7: Ang video na ito ang ginagamit na isang 72 anyos na albularyo sa General Trias, Cavite para kumbinsihin ang kanyang mga parokyano na mabisa ang mga ibinibenta niyang agimat. Sa video, binabaril ng albularyo ang una na nilagyan niya umano ng anting-anting. Pero kahit anong kalabit sa gatilyo ay walang lumalabas na bala. Pero hindi siya naisalba ng kanyang anting-anting sa pag-aresto ng mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group.
25: Inaresto namin kayo dahil ito sa pag-iingat mo na hindi nung lisensyado.
7: Ayon sa CIDG, nagsimula ang investigasyon mula sa impormasyon ng isang confidential informant na nagpatingin sa albularyo.
26: Habang nagpapagamot po siya, inalok niya ang aming impormante na sumali sa grupong Haring Bakal kasi po ito po ay isang leader din ng tinatawag na grupo doon na Haring Bakal. Pinagyapak po ng ating albularyo ang kanyang mga dilisensyadong baril.
7: Sa bisa ng search warrant, narecover sa bahay ng suspect ang tatlong ilegal na baril, mga magazine at mga bala. May mga reklamo rin natanggap ang pulisya tungkol sa pagpapaputok ng baril ng suspect sa kanilang lugar na nagdulot ng takot sa mga residente.
26: Kasi siguro tinetesting niya anting-anting, may anting-anting daw siya eh. Baka yun yung mga baril na pinuputok niya. Ang danger po nito ay baka po mabola nung ang albularyo yung mga parokyano niya at bumili sa kanya. Then eventually, testingin noong tao na yun na bumili ang baril ng sarili, pero hindi naman po talaga totoo yung anting-anting.
7: Inaalam na ng CIDG kung saan nakuha ng suspect ang mga baril. Nakakulong na ang suspect na nakaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
8: Nakuna ng cellphone video ang pambubugbog ng isang estudyante sa kapwa-estudyante sa barangay Talamban, Cebu City noong July 29. Sa video, paulit-ulit na sinuntok ng 12 taong gulang na bata ang 13 taong gulang niyang kaklase. Kapwa grade 7 ang dalawa. Dahil sa insidente, ipinatawag na ng barangay ang mga bata sa pamamagitan ng Gender and Development Office. Isinagawa na rin ang isang case conference. Ayon po sa barangay, nagkausap na ang mga magulang ng dalawa. Inaalam din ng otoridad kung sino ang mga individual na kumuha ng video. Isa sa ilalim naman ang dalawang bata sa diversion program ng Department of Social Welfare and Development. Patay ang mag-live-in partner na nadamay sa hinihinalang karerahan ng mga motorsiklo sa Davao Bukidnon Road sa Davao City Lunes ng madaling araw. Sa paunang investigasyon, nagkakarera umano ang dalawang motosiklo na patungo sa Hilagang direksyon, habang ang isang motor ay patungo naman sa timog na direksyon. Nabangga umano at natulak ng isa sa mga sangkot sa drag racing ang likurang bahagi ng motorsiklo ng mga biktima at nabangga ng isa pang motorsiklong kasali rin sa karera. Dinala na sa Balyok Police Station ang isa sa mga sangkot na driver habang tumakas ang isa pa matapos ang insidente. Labis ang hinagpis ng pamilya na nasawing lalaking delivery rider at kanyang kinakasama na isang call center agent. Naulila nila ang kanilang musmus na anak.
19: Sa ibang balita naman, balik sa witness stand ang auditor ng Commission on Audit na bumusisi sa paggamit
1: this
19: ng...
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: The time now on FMR. It's 6:47.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: May

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. May... para sa puti. Power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: So you said here that if an accountable officer, pag hindi na-explain ng isang accountable officer ang paggamit ng public funds, kagaya ng confidential funds, meron tinatawag na prima facie evidence, presumption na na-convert for personal use or benefit, applicable dito sa sinabi mo.
9: Conclusion of law, Your Honor. Calls for conclusion.
8: Your Sustained. Honor, that is...
9: Your Honor, all these matters are pending still.
10: Sustained.
8: Ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito.
9: Move to strike, no further Your Honor. Questions. Move to strike. That is out of order, Your Honor.
8: No further questions, Your Honor.
10: So stricken,
9: move to strike.
10: So stricken from the record.
11: Ang pinag-uugutan ni Kapuna ng joint circular ng limang ahensya kasama na ang COA na nagsasabing ang pondong hindi mapaliwanag, maituturing na nawawala o nabulsa na.
8: Ano ang ibig sabihin dito ng prima facie evidence?
12: Nagkaroon po ng presumption na ginamit yung funds for the personal use and benefit of the accountable officers.
11: Matapos isa-isahin ang prosecution kung saan ginasta ang confidential funds na hindi naman umano kasama sa mga pinapayagang paggamitan ng naturang pondo, dinagdag ni Wamil na irregular o hindi pangkaraniwan ang paggamit sa confidential funds.
8: Eh ang nakalagay dito, bongga kaday. Extravagant. Bongga, extravagant.
9: Objection, Your Honor. Question calls for a conclusion.
10: In relation to his observation only, not as to the conclusion of law given that the AUM is not a final disposition.
12: Dahil irregular po siya, dahil hindi po siya compliant.
11: Inusisa rin sa paglilitis ang tatlong disbursement voucher na isinumite ng OVP.
12: With respect lang po dun sa disbursement voucher for the third quarter of 2023, hindi po napirmahan yung box E, which is the receipt of payment portion. Ito po kasi yung patunay na-receive ni kung sino man po yung pay nung cheque, yung payment.
11: Puna naman ni Wamil sa accomplishment reports na pirmado lahat ng bise, kulang-kulang ito sa patunay na nagamit ang tama ang pondo.
12: Wala po silang sinubmit na any document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities on account of the information given by the informer. Wala po silang inattach na any document po supporting yung kanilang payment for medicine.
8: At again, tanong ko, sa expense na 10 million na yan for traveling expenses, meron bang inattach na mga annexes? Diyan, para explain, paano ginastos? Sa travel lang 10 million.
12: Wala po silang inattach.
11: May patutsada naman si Kapunan sa pinirmahang certifications ng bise.
12: Since these are pro forma documents po, wala naman po akong nanote na observations with these certifications.
8: Anong ibig sabihin ng pro forma? Parang copy-paste. Ang tawag ko doon, copy-paste. Na copy-paste.
9: Well, I would like to object Sustained. To that characterization.
10: Sustained, Counsel.
8: I withdraw, Your Honor. I just could not resist.
11: Sa confidential funds ng Department of Education, halos pareho ang mga puna. Wala umanong patunay na dokumento na nagamit sa counterinsurgency, pagkontra sa abuso sa mga mag-aaral, illegal na aktibidad, extremism, at terorismo at sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Napansin ding hindi ang bise nakapirma sa disbursement vouchers ng DepEd. Pati ang confidential funds ng DepEd lumalabas na ginastos umano sa maintenance and other operating expenses o MOOE na ayon kay Wamil hindi kasama sa mga dapat pondohan ng confidential funds. Inamin naman ni Wamil na minsan niya nakaharap si POA at OVP Chief of Staff Zulaika Lopez noong 2023 na magtanong sila tungkol sa proseso ng liquidation. Ayon kay Wamil, tinanong ni na POA at Lopez kung pwedeng audit query na lang imbis na audit observation memorandum o AOM ang ilabas para maisaayos ang mga puna ng COA. Pero hindi pumayag ang dating tanggapan ni Wamil dahil hindi naman anya matuturing na parusa o sanction ang AOM. Karen, balak naman talakayin ng korte ang motion for judicial notice bukas ng prosekusyon. Miyerkules yan, bukas ano? Kagunay ito ng motion ng prosekusyon nga para tanggapin na ng korte ang mga transcript at video ng mga hearing at committee report ng investigasyon ng Kamara sa confidential funds. Magugunit ang nag-imbestiga ang House Committees on Good Government and Public Accountability and Justice noong 2024 doon sa Kamara. Karen?
1: RG, kanina sa pagtatapos ng impeachment trial kanina, no, hindi pa tapos si Wamil, pero naging usapin kasi nag-direct examination, nag-cross, at bumalik ulit sa prosecution. Mm-hmm. Ikwento mo, na-establish ba ang tanong kung may, bukod sa may irregularidad, hindi pa conclusive o conclusive ang kamalian pagdating sa paggasta ng pondo?
11: Magugulitan naman ang sinabi ng presiding officer kanina na yung audit observation memorandum ay hindi pa naman yan final disposition. So ibig sabihin, hindi pa yan final. At yun ang tinatalakay kanina noong panahon ng paglilitis. So yung, sa maikling sagot, yun ang sagot sa katanungan mo na hindi pa yan final.
1: Alright. And RG, ano pa ang tatalakayin ng korte bukas kay Wamil? Kasi babalik pa ang testigong ito bukas, no?
11: Karen, sa pagkakaalam ko, ay bukas naman nakatakda ang clarificatory questions ng mga senador. Dahil tandaan natin, ang flow nila kapag ka merong direct examination, kada witness ito, direct examination, cross-examination, redirect, recross, kung wala man, diretso na doon sa clarificatory questions ng mga senador. Kada witness yan. So bandang dulo, bago sila umusa doon sa susunod na testigo, merong pagkakataon ng mga senador na magtanong ng mga sarili nilang punto. Karen?
1: Oo. RG, huling tanong na lang, binasa nga kanina ng presiding officer ang listahan ng mga senador na magtatanong bukas sa testigo. Meron pa bang isang testigo mula sa Commission on Audit na nakaschedule bukas, RG?
11: Ang hindi natin ba maliwanag kung pupunta ba o matutuloy ba siya bukas dahil nga medyo mahaba ang kanilang agenda, no? Ang pagkatapos nga nitong si Auditor Wamil ay nakatakda ang bali yung kanyang kapalit doon sa ICFAW, ano? Na-issuehan na rin ng subpoena yung current auditor ng ICFAW. At yun ang naka-line up na kasunod na witness ng prosecution. Pero yun ay titignan natin kung matatawa ba siya bukas o sa ibang araw na.
1: Maraming salamat, RG Cruz, nag-uulat ng live mula sa Senado.
7: Gretchen, mukhang hahamunin tayo sa isang bagong dance challenge, ha? Kaninong pakulo ito?
13: Ate B, may pasilip ang bini sa kanilang Don't Step Back Challenge na hango sa kanilang kantang Step Back. At ngayon pa lang, tiyak nakakasa ang Bloom sa showdown. Samantala, may bagong misyon si Bel Mariano para maghatid ng pag-asa at saya sa mga bata. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
14: Isang araw na puno ng pag-asa at saya ang ibinigay ni Bel Mariano kasama ang kanyang mga sponsored kids para sa World Vision Philippines.
15: I've always wanted to advocate something that's really close to my heart. And me personally, growing up with four younger siblings, I think this is the best way for me to be an ate to all the kids and hopefully inspire them to dream big.
14: Masaya din si Bel na tugma sila ng World Vision Philippines sa misyon ng pagtulong at pagpapasaya sa mga higit na nangangailangan.
15: I like that they put so much love and care for young girls, for women, and for kids.
14: Isang bagong karakter at bagong genre naman ang susubukan ni AC Bonifacio sa pelikulang Saving Cherry.
16: I'm just so excited to do something very different from AC Bonifacio. Something new and just a movie that is needed in the Philippine cinema, I feel like, because it's a concept that's never been put out before.
14: Bagamat excited, aminado si AC na kinabahan siya sa pagpasok sa mundo ng komedya.
16: Going into it, I was very scared because my jokes don't hit sometimes because of my English and stuff like that. Pero with Derek and the whole cast, they've definitely helped me through all of it. And I learned a lot.
14: Mapapanood ang Saving Cherry sa mga sinehan sa buong bansa simula September 2. Speaking of pagpapasaya, patuloy ang dalang happiness ng Binnie sa Blooms. May pabaon ng girls sa mga may hangover pa sa kanilang Hawaii concert dahil inilabas na ang kanilang performance fan cam video para sa kantang Sugar Rush. May pasilip din ang Nation's Girl Group sa kanilang Don't Step Back Challenge hango sa kanilang kantang Step Back. Mapapanood ang full episode bukas, Miyerkules, 8 p.m. sa YouTube channel ng Binnie. Bukas din ang Los Angeles leg ng kanilang Signals World Tour. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
17: Sa pagbabalik ng TV Patrol, talent manager na sangkot tumano sa planong sirain ang reputasyon ng isang mataas na opisyal ng bansa, nagsorry. Sasakyang hindi nakalak sinalakay ng salisigang. At bagyong Luis sa Tabagat na nalasa, bagong bagyo, nagbabadya. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV

0: Gayong Martes.
1: Anong nangyari doon sa mga CIA? Ikaw ba na mukhaan?
2: Ako, baka mamaya wanted ka. Matamay kami dyan. Tapo ha?
3: Nahuli na natin sa Mr. Chan, pero tayo pa yung naitin dito sa sitwasyon.
4: Kung nais mong mabuhay, pakipagtulungan ka sa amin. Maging state witness ka laban kay Victor Zafra.
5: Siguro nagsumbong ka na sa NCIA.
6: Kailangan may labas na natin si Kuya doon. Kung kinakailangan, sugurin ang NCIA para may takas si Kuya, gagawin ko ma.
7: Laban ba kayo? May bitaw ba kayo?
8: Tuluyan kaya namin kayo!
9: Kapag yung mga yan, nagsampa ng reklamo laban sa atin, ako baka matuluyan tayo ng suspende.
10: Tara, buling natin baka matuluyan natin!
11: Martin Sigabo. Weeknights, 8 p.m.
12: May naghahanap po sa inyo sa baba.
13: Sino daw? Abigail Mercado daw po.
14: May plastic na papasok sa love list office.
15: Hi, Abby!
16: Miss Lee!
15: Hello, kamusta?
16: Ba't ka pala napadaan?
15: Di ba sabi mo, pag may time ka, itutour mo ako dito sa office mo. Paki-CR na lang muna.
16: Of course, of course. By the way, Billy, hindi ko gusto yung trabaho mo. At lalong-lalo na, hindi ko gusto yung pagmumuha mo.
15: Si Abby, nakita mo? Pinuntahan kita sa office mo kanina. May tao doon.
11: Someone, someday. Ayong Martes.
17: They found something.
11: The search for the bomb is finally over.
18: They have it. May dapat sa kanila mapunta yun. So...
19: Ay, rito!
11: Pero simula pa lang ng danger.
19: Wala na akong bahala.
20: Wala na rin ako.
11: A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. Pagkatapos ng Someone, Someday.

0: dito tayo sa Barangay Bulawan, dito sa Pampanga, San Fernando City. Ay, at mabengi po, kaya kayo man.
1: Ano nga bang pinapanood nila dito sa kanilang lugar?
2: Sigamo! Sigamo! Sigamo!
3: Alay, magaling po siya mag-ipaglaban.
4: Paano, huwag ka paano!
5: Ganun po siyang aktor.
6: So kami hindi, ha? So kami
1: hindi. Favorite
0: po si Coco. Ito
7: na po si Coco Martin! Ayan!
0: Meron kang grocery!
8: Maraming salamat po sa matinding sigabo ng inyong pagmamahal at suporta.

0: Humingi ng tawad kay Executive Secretary Ralph Recto, ang talent manager na naaresto ng NBI sa kasong human trafficking matapos madawit sa umano'y planong character assassination laban sa opisyal. At live mula sa NBI, nagpapatrol Zian Ambrosio. Zian, ano ang idinitalye at bakit siya nag-sorry?
1: Karen, bagamat naudlot nga ang planong character assassination, humingi ng tawad ang talent manager kay Executive Secretary Ralph Recto dahil nga sa pagkakasangkot sa planong sirain ang opisyal, ang reputasyon ng opisyal. Kasama ang kanyang abogado, inilahad ng talent manager na si Elias Ken kung paano nabuo ang umunoy planong character assassination kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay Ken, ang direkta niyang kausap, ang dati niyang kakilala na si former Congressman Jing Paras. Anya, matagal na niya itong kakilala dahil madalas itong tumutulong sa pagpopondo ng mga pelikula kung saan siya ang nagsisilbing talent manager at producer.
2: Initially, parang ano lang eh, parang... pahaging pa lang ito si ano itong administration natin itong ano hirap-hirap na yung mga taxes and all that kinukurap lang ng mga taxes.
1: Pero kalaunan lumina umano ang plano. Ayon kay Elias Ken, may mga paghahanda na para sa isang character assassination laban kay Recto. Kabilang dito ang paghahanda ng mga babaeng gagabitin naman sa operasyon at pagre-rehearse ng mga sasabihin.
2: So it was a character assassination. Kailangan lang natin na magdala ng mga tao na kailangan marunong umarte sa gagawin natin plano. Rehearsals, meron naman kaming mga ipapabasa or ano, basta more or less sasabihin namin yung personality ni Senator Robert.
1: Ayon pa kay Ken, may makapalitan pa sila ng mensahe ni Paras. No, May 14, sinabi umano niya na ready na ang mga girls para sa plano. Ipinakita rin ng kanyang abogado ang mga screenshot na mga usapan mula sa cellphone ni Ken. Sinabi ni Elias Ken na may mga sagot umano si Paras na kalaunan ay nabura na. Sinabi rin niya na tumanggi siyang isama ang mga kilalang artista dahil ayaw umano niyang may madamay dito.
2: Sabi, ayaw ko magdala ng may pangalan na. Kasi kawawa rin naman. What if kung yung may pangalan dinala ko doon? Di kawawa naman.
1: Dagdag ni Elias Ken, malaki ang naging epekto ng kontrobersya sa kanyang pamilya at negosyo.
2: Very emotional kasi unang-una pamilyado akong tao. Unang-una, legit businessman po ako. I do film, I produce films, I handling talents, I produce concerts. So, naapektuhan yung pamumuhay ng pamilya at pamumuhay ko.
1: Samantala, nagsubitin na rin ang pahayag ang kampo ng dating congressman. Humarap na umano si Paras sa NBI sa pamamagitan ng kanyang legal counsel at nagpahayag ng kahandaang makipagtulungan sa investigasyon. Giit nila, wala umanong tinatago si Paras at mariin niyang itinatanggi ang paratang na kasama siya sa anumang kasabwatan o planong idawit ang isang mataas na opisyal ng gobyerno. Hiniling din ng kampo ni Paras sa NBI ang mga kopya ng reklamo at mga ebidensya para maihanda ang kanyang formal na sagot kasabay ng panawagang hayaang manaigang due process at presumption of innocence habang patuloy ang investigasyon. Samantala, Karen, kausap natin kanina si Attorney Mark Tolentino, abogado nga ni former Congressman Jing Paras. Sinabi nga niya sa atin na balak nilang ipareset ang sinabi na nga ng NBI sa kanila dahil ayaw nila yung nagagaling lang sa media ang impormasyon. Gusto nila, rekta nilang nakikita ang sworn affidavit ng suspect para mabigay nila ang proper na pahayag. At yan muna ang pinakauling balita mula dito sa Pasay. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
0: Zian, matanong lang kita, no, itong talent manager na nagsabing kausap niya mismo si Congressman Jing Paras, may personal knowledge ba ang talent manager na ito kung sino umano ang mastermind o nagpondo para sa operasyon na ito?
1: Karen, di ba narinig natin recently na pinapangalanan nga si Congressman Leviste? Ang sabi na, tinanong natin yan dito sa suspect, ano? Sinabi niya ang rektang kausap niya ay si former Congressman Jing Paras. Sabi ko, tinanong ko sa kanya, rekta mo rin bang nakikita si Congressman Leviste? Ang sinabi niya, naririnig lang daw niya ang pangalan. Kay pangalan ni Leviste dito kay former Congressman Jing Paras. So, sinasabi, yun daw yung mastermind si Leviste. Pero pag tinanong mo yung suspect kung talagang alam ba niya information, kung sino ba ang mastermind, ang sinasabi nga niya, humihingi siya ng tawad dahil para sa kanya, ang focus lang niya is makakuha ng pera. So, aminado siya na greedy siya, Karen. Kaya, hindi na niya inalampa yung buong detalye. Basta ang naririnig niya, si Congressman Leviste daw ang naguutos kay Congressman, former Congressman Jing Paras na kunan ng statement nga itong mga babae na ibibigay daw kay Congressman Leviste. Karen.
0: Maraming salamat, Zian Ambrosio.
3: Arestado ang apat na lalaki kabilang ang isang menor de edad matapos umanong pagnakawan ang isang sasakyang na iwang hindi nakalock ng isang senior citizen sa Silang, Cavite. Nagpapatrol, Dennis Duffy.
4: Habang nakaparada ang isang SUV sa gilid ng highway sa barangay Ibados sa Silang, Cavite, isang lalaki ang tumawid sa kalsada at lumapit dito. Lumingali nga pa ang lalaki sa kabinuksan ng pinto at tinangay ang mamahaling bag, cellphone at pera ng biktimang senior citizen. Naiwan pala ng biktima na hindi nakalak ang pinto ng sasakyan nang siya bumaba para pumunta sa isang tindahan.
5: Pagkakuha ng unang riding in tandem ng bag, ang ginawa naman nila, ipinasa doon sa isang motorsiklo na riding in tandem din. Immediately nagsagawa tayo ng drag net operation na iradyo natin sa mga adjusted na mobile cars natin o saan papunta yung description ng motor na yon.
4: Kita sa CCTV na biglang nag-U-turn ang isang motorsiklo nang makita ang mga nakaabang na police mobile. Muntik niya pang mabangga ang isang kasalubong na police mobile. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita ang isang suspect na tumatakbo patawid sa kalsada hanggang pumasok sa isang eskinita kung saan siya nasundan ng mga police at naaresto. Nabawi sa mga suspect ang gamit ng biktima. Habang sa isang suspect, nakumpiska ang isang caliber 38 revolver. Pawang mga taga Las Piñas City ang mga suspect.
5: Based on the revelation, ang kanilang area of operation ay tumatawid sila ng Laguna, Cavite, at abot sila hanggang Batangas Province.
6: Sensya po sa abala sa mga ginawa namin. Bigyan niyo po sana po kami ng isa pa pagkakataon.
4: Pinalaya naman ang isang suspect dahil 11 taong gulang pa lamang.
5: Establish natin na minor de edad siya. Turnover namin sa MSWD ng Silang and then doon na kinuha nung nanay niya.
4: Kasong theft ang kinakaharap ng 3 suspect habang isa sa kanila ay naharap din sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act dahil sa nakumpiskang baril. Dennis Dato, ABS-CBN News.
7: Binaha ang ilang lugar sa hilagat gitnang Luzon dahil sa mga pagulang dala ng Bagyong Luis na sinabayan pa ng habagat. Nagpapatrol, Haris Julio.
8: Sa tindi ng baha, halos bubong na lang ang nakikita sa ilang bahay sa Barangay Santa Arcadia, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Council, 15 barangay sa lungsod ang binaha dahil sa halos walang tigil na pag-ulang dulot ng Bagyong Luis at low pressure area. Tinatayang 2,000 individual ang inilikas sa iba-ibang evacuation center habang patuloy sa pag-iikot ang mga rescuer para umalalay sa mga

0: Mahigit 200 pamilya katumbas ng mahigit 700 individual sa Naguilian, Bawang, Santo Tomas at San Fernando City ang inilikas dahil sa pagbaha. Sa Medela Quirino, nagsimula nang bumaba ang level ng ilog kaya nadaraanan na ang kalsada at tulay na nalubog nitong Lunes dahil sa pag-apaw ng ilog.
1: May atin nga mapagnaanan.
0: Pero panawagan niya, sana'y mapalitan na ang tulay na kailangan nila kung may emergency. Sa Nagtipunan, Kalbaryo naman ang iniwan ng malakas na buhos ng ulan sa isang pamilya sa Pulanglupa, Barangay Disimungal. Pinalala kasi nito ang pagkatibag ng lupang kinatitirikan ng kanilang bahay na nasa bahagi ng Slope Protection Project ng DPWH. Una nang gumuho ang kanilang banyo, kusina at kulungan ng mga alagang hayop. Nakipag-ugnayan na sila sa ahensya para sa kaukulang aksyon. Haris Julio, ABS-CBN News.
2: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas live mula sa Welcome Rotonda sa Quezon City. Ariel, bukod sa habagat, meron pa bang ibang sama ng panahon na makaapekto sa bansa?
3: Alam mo, Alvin, patuloy pang makaranas ng maulang panahon ang malaking bahagi ng Luzon, gayon din ang ilang bahagi dyan sa Western Visayas dahil sa habagat at isang bagong nabuong low pressure area sa may West Philippine Sea. Nabuo ang LPA sa ikot ng hangin ng dating bagyong Luis na humina na bilang LPA Lunes ng gabi at tuluyan ng nalusaw ngayong Martes ng hapon. Yung naiwang LPA ay namataan 180 kilometers kanluran ng Bacnotan, La Union at sabi ng PAGASA, mataas na ang tsansa na ito ay maging isang bagyo sa susunod na 24 na oras. Tatawagin ito sa local name na Maymay kapag naging bagyo na. Tatambay ang potential na bagyo sa dagat sa kanluran ng Ilocos Region buong Miyerkules sa kalalapit at tatawid sa Northern Luzon bago malusaw sa Huwebes. Maiiwan ang habagat na palalakasin naman ng papalapit na Typhoon Dolphin at magpapaulan pa sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas hanggang sa weekend. Huling namataan ang bagyong Dolphin mahigit 2,000 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon at posibleng lumapit ang bagyo sa northern boundary ng PAR habang kumikilos pa kanluran. Sabi ng PAGASA ay hindi inaalis ang posibilidad ng pagsilip ng bagyo sa PAR bagamat mananatili itong malayo sa kalupaan. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas August 5, Miyerkules, sa Luzon magpapaulan mula madaling araw hanggang tanghali ang LPA at habagat sa Pangasinan, Central Luzon, Calabarzon, Mindoro at Marinduque. Meron na rin aasahang pag-ulan mula hapon sa Cordillera at Cagayan Valley. Aasahan ang malalakas na ulan sa Mindoro sa hapon at merong hanggang matinding pag-ulan sa Pangasinan, Zambales, Tarlac mula hapon po yan hanggang pagsapit ng gabi. Kaya kapamilya, aasahan ang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Mag-ingat, magplano, maghanda at makinig sa inyong local disaster officials. Dako naman tayo sa Palawan na maghapon na may kalat-kalat na mga pag-ulan dulot ng habagat at pagsapit ng gabi maulan pa sa hilagang bahagi ng probinsya. Sa Visayas, aasahan din na may kalat-kalat na mga pag-ulan dahil sa habagat sa umaga at tanghali sa Western Visayas at ilang bahagi ng Negros Island. Sa hapon, uulan sa Guimaras at Samar Island at maulan muli sa Panay Island pagsapit ng gabi. Pero sa Mindanao, maaraw maghapon sa malaking bahagi, bagamat uulan sa umaga at mula tanghali hanggang hapon sa may Zamboanga Peninsula. May aasahan ding kaunting ulan sa Caraga bago lumubog ang araw at uulan muli pagsapit ng gabi sa Zamboanga at may kaunting ulan din sa ilang lugar sa Lanao at Maguindanao provinces. Doon naman sa Metro Manila, buong araw pa rin pong maulap at mararamdaman ang bugso ng habagat at maghapong mataas ang tsansa ng pag-ulan lalo bandang tanghali. At alam mo, Alvin, dahil sa paulan ng naiwang LPA at ng habagat ay meron pa rin mga nakataas na heavy rainfall warning mula sa PAGASA. At nilang alas 5 ng hapon, nakataas ang yellow warning level dito sa Metro Manila, gayon din sa Zambales, Bataan, Tarlac, Western Pampanga, Central Nueva Ecija, Southwestern Bulacan, katimugang bahagi ng Rizal, Cavite, at Western at Central parts ng Laguna at ng Batangas. Samantala, regular pa rin ang operasyon ng water concessionaire na Maynilad sa kabila ng pagbaba pa ng level ng tubig sa Angat Dam. Iniulat ng Maynilad na wala silang naiulat na water interruption sa kanilang service areas

0: Kahit nasa 156.61 meters na ang level sa Angat Dam nitong Martes ng umaga. Mas mababa ito sa critical level na 160 meters. Ayon kay Manila President and Chief Executive Officer Ramoncito Fernandez, malaking tulong ang pagtatayo nila ng mga water treatment plants at pagkasaayos sa mga taga sa linya para hindi na masyadong umasa sa supply mula sa Angat Dam. At samantala, Alvin, dito sa aking kinalalagyan sa Welcome Rotonda sa may boundary ng Metro ng Quezon City at Maynila ay malakas ang bugso ng habagat at malakas, mabilis din yung pagdaan ng makakapal na ulap ng habagat. At meron lamang build up ng trapiko mula sa Espanya papasok ng Welcome Rotonda, bagamat lumuluwag din pag nakalabas na yan ng N. Ramirez, E. Rodriguez at Quezon Avenue. Medyo mas maluwag naman itong daloy ng sasakyan mula sa Quezon Avenue pasok ng Welcome Rotonda at maging pagpasok sa Espanya, meron lamang traffic build-up doon sa mga stoplights sa mga susunod na bahagi ng Espanya. Tingin naman tayo sa ibang bahagi ng Metro Manila. Ito po sa Commonwealth Techno Hub area sa westbound lane ay medyo maluwag ang daloy ng trapiko at tuloy-tuloy lang ang mga sasakyan. Sa may Quezon Avenue, Scouch Watoko corner naman, westbound lane, ako medyo mabigat po at halos hindi gumagalaw ang daloy ng trapiko. Sa dako naman ng EDSA Ortigas flyover ay siksik din, no? Napakabagal ng daloy ng sasakyan sa northbound at southbound lanes at maging sa flyover, kaya kung dyan po kayo daraan ay magbaon po ng pasensya. At panghuli po sa may EDSA Quezon Avenue underpass, ito pong papasok na sa kanan ng inyong screen na namumula ay papunta po yan sa may bahagi ng Quezon Memorial Circle. Medyo mabigat ang daloy ng trapiko sa parehong itaas at sa underpass, habang yung galing naman circle at patungo sa may EDSA ay medyo mas maluwag ang daloy, lalo sa bahagi ng underpass. At ayan ang latest sa lagay ng panahon at lagay ng trapiko mula po rito sa Welcome Rotonda. Ako po si Ariel Rojas. Ingat mga kapamilya.
1: At susunod, mga manggagawa may mariing panawagan kasunod ng 11,000 taas sahod. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Gayo Martes.
1: Ano nangyari doon sa mga CIA? Ikaw ba namukaan?
2: Kung baka mamaya wanted ka, matamay kami dyan. Kapo ha?
3: Nahuli na natin sa Mr. Chan, pero tayo pa yung ikaw dito sa sitwasyon.
4: Kung nais mong mabuhay, makipagtulungan ka sa amin. Maging state witness ka laban kay Victor Zafra.
2: Siguro nagsumbong ka na sa NCIA.
5: Kailangan may labas na natin si Kuya doon. Kung kinakailangan, sugurin ang NCIA para may takas si Kuya, gagawin ko ma.
1: Laban ba kayo? May bitaw ba kayo?
2: Tuluyan kaya namin kayo!
6: Kapag yung mga yan, nagsampan ng reklamo laban sa atin, ako baka matuloyan tayo ng suspende.
2: Tara, huling natin baka mabutan na natin!
7: Martin Sigabo. Weeknights, 8 p.m.
8: May naghahanap po sa inyo sa baba.
9: Sino daw?
8: Abigail Mercado daw po.
10: May plastic na papasok sa love list office.
11: Hi, Abby!
12: Miss me!
11: Hello, kamusta?
12: Ba't ka pala napadaan?
11: Di ba sabi mo, pag may time ka, itutour mo ako dito sa office mo. Paki-CR na lang muna.
12: Of course, of course. By the way, Billy, hindi ko gusto yung trabaho mo. At lalong-lalo na, hindi ko gusto yung pagmumukha mo.
11: Si Abby, nakita mo? Pinuntahan kita sa office mo kanina. May tao doon.
7: Someone, someday.

0: mga bengi po, kaya kayo ba?
1: Ano nga bang pinapanood nila dito sa kanilang lugar?
2: Sigamo! Sigamo! Sigamo!
3: Magaling po siya mag-ibaglaban.
4: Paano? Huwag ka paano!
5: Magaling po siyang aktor. So kami hindi, ako kami hindi.
1: Favorite ko si Coco.
0: Ito na po si Coco Martin! Ayan!
6: Maraming salamat po sa matinding sigabo ng inyong pagmamahal at suporta. Sigabo!

0: PM.
1: Singapore.
2: Isa ko po yung Sigabo kasi po talaga pong ma-action po siya. Tsaka piling ko pagkasama ko siya, safe ako sa kanya. Mga natutunan ko po sa kay Coco Martin. Pag yung mga kaibigan niya po, mapagbigay po siya. At magaling po siya mag-asawa. Bata po po ko, yun na talaga po kami. ABS-CBN na po talaga yung pinapalad ng mga magulang ko. Kaya po, sa halos parang sa araw-araw, siya na po yung nakakasama namin. Papamilya na po talaga.
0: Magkasama tayo sa bawat kwento.

0: Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.
1: Ikinababahala ng mga labor group ang nababalitang paggaya na ng ilang employer na dumulog sa korte para harangin ang mga wage order. Dahil dyan, nananawagan silang agad ng ibasura ang kaso at ipawalang bisa na ang temporary restraining order na pumipigil sa 85 pesos na wage hike sa Metro Manila. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
2: Sa bawat pagtaas ng presyo ng petrolyo, hindi lang mga motorista ang apektado, kundi maging ang mga pump attendant na tulad ni Resty. Sabi niya, halos wala na siyang naitatabi sa kanyang sahod dahil sa taas ng pamasahe at presyo ng mga bilihin. Malaking tulong sana para sa kanya ang 60 pisong dagdag sa arawang sahod na dapat nagsimula noong July 25. Pero naudlot.
3: Tatlong sakay po ako, ma'am. Sana isipin nila yung mga kapakanan ng manggagawa kasi wala naman pong ibang inaasahan yung mga manggagawa.
2: Nadagdagan pa ngayong Martes ang mga labor group na nananawagan sa Pasig Regional Trial Court Branch 152 na agad ibasura ang Temporary Restraining Order o TRO na pansamantalang nagpapahinto sa unang tranche ng 85 pesos na aumento para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ang TRO ay bunga ng petisyong inihain ng dalawang construction companies na tumutol sa wage order. Pero giit ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, hindi pwedeng ipagpaliban ang pangangailangan ng mga manggagawa habang nakabinbin ang kaso. Nasa 3 milyong manggagawa anila ang sinasabing apektado ng TRO. Sinusubukan ng ABS-CBN News na makuha ang panig ng dalawang petitioners pero wala pa silang tugon.
4: Kahit na sabihin nila na yung kanilang petition ay suspension lang ng wage increase, hindi mo naman pwedeng sabihin yun sa manggagawa na walang makain ngayon, after 20 days na lang kayong kumain dahil malilip yung TRO.
2: Babala ng mga labor group, nagsisimula ng gayahin ng ilang employer ang paraang ito para maharang ang mga wage hike. Kahit na anila, hindi naman sakop ng korte ang mga usaping pasahod. Una na rin iginiit ng Department of Labor and Employment at Malacanang na may itinakdang proseso sa ilalim ng labor code para questionin ang mga wage order.
5: Lumalabas po kasi na ang dapat na naging remedyo ng sino man na sanang may concern dito ay nagsampa ng apila sa national sa regional tripartite wages and productivity board, no, ipa-file ito ng apila at hindi sana sa korte.
6: Manalig po tayo sa tibay ng batas at manalig po tayo sa social justice at sa batas ng Pilipinas.
2: Pero para sa ilang labor groups, hindi sapat ang pagtitiwala sa proseso.
7: Mga kasama kami na nagmamanifest na titingnan yung administrative concern dito at maaaring magreklamo sa Korte Suprema.
2: Para hindi na ito maulit, naghain si Senator Raffy Tulfo ng panukalang batas na hayagang magbabawal sa mga korte na maglabas ng TRO o injunction laban sa pagpapatupad ng mga wage order. Ayon kay Tulfo, nawawalan ng saysay ang mga dinidinig at inaprubahang aumento ng wage boards kapag naaantala ang pagpapatupad ng mga ito, habang patuloy namang lumiliit ang purchasing power ng mga manggagawa. Samantala, sa Kamara, naghain ng resolusyon ang TUCP party list na humihiling sa DOLE, DTI at DepDev na ipaglaban ang naaprubahang 85 pesos na aumento sa sahod. Andrea Tagines, ABS-CBN News.
8: May mga bagong paraan at pakulo para mas marami pang Pinoy ang maingganyong kumain ng gulay. Alamin yan sa pagpapatrol ni Rod Macenas.
9: Mahilig ang mga Pilipino sa kanin at masasarap na ulam. Pero gaano nga ba kadalas nating sinasamahan ito ng gulay? Kasabay ng pagdiriwang ng Nutrition Month, muling umarangkada ang caravan ng isang global food company para maingganyo ang mas marami pang Pilipino na kumain ng gulay.
10: Through strong partnership with local government units, the I Love Basilias caravan has successfully reached thousands of households.
9: Noong July 30, idinao sa Dapitan Sports Complex ang taunang caravan kung saan dumalo ang mga nanay at nakinig sa practical nutrition tips at cooking demo ng panibagong healthy recipe ideas
11: para matutunan din po namin yung mga dapat na ipakain na masusustansyang pagkain para sa aming mga anak.
9: Simple lang ang mensahe ng kanilang caravan.
10: Healthy food should actually taste good.
9: Sa ganitong pagtitipon, layunin ng organizer na ibahagi ang masarap na recipe na makatutulong para mas maging malusog ang pamilya. Rod Macenas, ABS-CBN News.
1: Susunod, COA Auditor Roderick Wamil, inusisa kaugnay ng mga teknikalidad sa mga patakaran ng Commission on Audit. At babaeng nagpaparami ng mga bulate at iba pang kakaiba pero ipinagmamalaking trabaho, alamin. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Gayong Martes.
1: Anong nangyari doon sa mga CIA? Ikaw ba namukhaan?
2: Kapo, baka mamaya wanted ka. Madamay kami dyan, kapo ha.
3: Nahuli na natin sa Mr. Chan, pero tayo pa yung ipin dito sa sitwasyon.
4: Kung nais mong mabuhay, makipagtulungan ka sa amin. Maging state witness ka laban kay Victor Zafra.
5: Siguro nagsumbong ka na sa NCIA.
6: Kailangan may labas na natin si Kuya doon. Kung kinakailangan, sugurin ang NCIA para may takas si Kuya, gagawin ko ma.
7: Laban ba kayo? May bitaw ba kayo?
8: Tuluyan kaya namin kayo!
9: Kapag yung mga yan, nagsampan ng reklamo laban sa atin, ako baka matuluyan tayo ng suspend eh.
10: Tara! Buling natin baka mabutan na natin!
11: Martin Sigabo. Weeknights, 8 p.m.
12: May naghahanap po sa inyo sa baba.
13: Sino daw?
12: Abigail Mercado daw po.
11: May plastic na papasok sa love list office.
14: Hi, Abby!
15: Miss Lee!
14: Hello, kamusta?
15: Ba't ka pala napadaan?
14: Di ba sabi mo, pag may time ka, itutour mo ako dito sa office mo. Paki-CR na lang muna.
15: Of course, of course. By the way, Billy, hindi ko gusto yung trabaho mo. At lalong-lalo na, hindi ko gusto yung pagmumukha mo.
14: Si Abby, nakita mo? Pinuntahan kita sa office mo kanina. May tao doon.
11: Someone, someday. Gayong Martes.
16: They found something.
11: The search for the bomb is finally over.
17: They have it. Hindi dapat sa kanila magpunta yun.
18: Ay, dito!
11: Pero simula pa lang ng danger.
18: Wala na ako bahala.
19: Wala na rin ako.
11: A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. Pagkatapos ng Someone, Someday.
20: Ang meron sa akin ng TV Patrol. Palaga naman katiwa-tiwala sila mga nagbabalita. Nagbibigay sila ng tamang impormasyon na magagamit natin sa pangarawanan.
11: Magkasama tayo sa bawat kwento.
21: Kay sa TV Patrol, dako kayo nigtabang sa atuang kada panimalay nga ma-inform jud ta sa kung unsay mga panghitabo sa atong komunidad o panghitabo sa atong nasod.
11: Magkasama tayo sa bawat kwento. Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.
22: Kumasa rin si State Auditor Roderick Wamil sa cross-examination ng kampo ni Vice President Sara Duterte kung saan tinanong siya sa mga teknikalidad ng mga patakaran ng COA. Live nagpapatrol mula sa Senado si Katrina Domingo. Katrina, ano ang naging estratehiya ng depensa sa pagkukwestiyon sa State Auditor?
23: Bernadette, isang dokumento rin mula sa Commission on Audit ang inilapag ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte para ikatwiran kung bakit hindi naging praktikal para sa Office of the Vice President at Department of Education ang pagsusumite ng mga detalyadong resibo na magpapakita sana kung paano nila eksaktong ginastos ang confidential funds na papalo sa 612.5 million pesos. Bagay na pinalagaan ng prosekusyon.
24: Sa pagsisimula ng cross-examination ni Defense Counsel Michael Poa, inihain agad ng depensa ang COA Circular No. 92385 na inilabas noong October 1992. Kinikilala ng dokumento na imposible ang pagkuha ng mga resibo para sa mga confidential at intelligence funds dahil likas na sensitibo ang mga intelligence operations. Ayon sa dokumento, nararapat na maging mas flexible ang pagrepaso sa mga naturang paggastos dahil maaari itong magresulta sa mga leak ng sensitibong impormasyon. Pero agad itong tinutula ng prosecution at sinabing may bagong panuntunan nang inilabas ang COA noong 2015.
25: The repealing clause under JC 2015-01 states, and I quote, all circulars, memoranda, rules, regulations, and other issuances inconsistent herewith are deemed repealed.
26: Counsel read the literal meaning, Your Honor,
0: But the substantive meaning is all circulars. All circulars are deemed repealed and superseded accordingly. No interpretation needed, Your Honor. 9.0 is expressed. All are repealed and superseded accordingly.
24: Iginiit ng depensang wala ring patakaran ng COA na nalabag ng gastusin ng OVP at ng DepEd ang buong confidential funds nito para sa huling tatlong buwan ng 2022 sa loob lang ng 11 araw.
5: Meron po ba nagbabawal na gamitin ito in 11 days?
13: Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact.
24: Itinama rin ng depensa ang anilay maling pahayag na si Duterte lamang ang bukod-tanging vice-presidente ng Pilipinas na nagkaroon ng confidential funds.
25: I have to apologize if I offended anyone from BPB Nice Camp. I didn't want to drag his name.
24: Hindi ito pinalaga ng prosekusyon. Pero naging mabilis at matalas ang palitan ng magkabilang kampo nang tanungin ng depensa kung lumabas ba sa pagsusuri ng COA na napunta sa vice-presidente ang kahit isang sentimo ng confidential funds ng OVP at DepEd.
5: Based po dito sa findings ninyo, wala namang pong expressly nakasulat na may misappropriation at this point.
13: Actually, yung presumption of misuse kasi nasa item 8.3 na kapag hindi nag-liquidate or failure of liquidation of the accountable officers upon due demand shall be a prima facie evidence that such fund has been put to personal benefit or misuse.
5: Yes. May expressly po ba na nakasulat na may niisang kusing na napunta sa bulsa ng Vice President?
0: Ask an answer, Your Honor. This... wait, don't answer. Uy.
24: Nilinaw naman ang prosekusyon na hindi maaaring gamitan ng accrual accounting, ang confidential funds o ang paglilista ng mga bayarin bago ito tuluyang bayaran sa mga susunod na araw, linggo o buwan.
0: Hindi pwedeng accrual, parang lista.
13: Opo, hindi po pwedeng lista.
0: Hindi pwedeng lista-lista. Kung binayaran, dapat cash out.
13: Yes, ma'am.
0: Tama? At opo. Kung cash out, dapat may resibo.
24: Samantala, tinutulan ng depensa ang pagsasama sa affidavit ni Arturo Lascanas sa listahan ng mga ebidensyang ipepresenta sa korte. Si Lascanas ay dati umanong miyembro ng Davao Death Squad na nauna nang nagsabi na sangkot umano ang bise sa mga extrajudicial killing sa Davao City noong siya pa ang alkalde ng lungsod.
16: If there's no competent witness who has identified the affidavit of Lascanas, then there is no reason for a supposed transfer exhibit markings. We object.
23: Bernadette, bukas ay magpapatuloy ang pagharap ni COA Auditor Roderick Wamil sa Senate Impeachment Court para naman sumagot sa mga katanungan ng ilang senator judges. Bernadette.
22: Maraming salamat, Katrina Domingo.
18: Nanawagan si Defense Secretary Gilberto Teodoro sa mga bansang kasapi sa ASEAN na suportahan ang 2016 Arbitral Award on the South China Sea. Hindi lamang anya Pilipinas ang nagbebenepisyo rito, kundi ang buong rehiyon. Muli namang nilinaw ni Teodoro ang kanyang pahayag tungkol sa posibleng pagbitiw sa pwesto ng mga opisyal ng gobyerno na hindi makapagtutupad ng polisiya ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Nagpapatrol, Bianca Dava.
19: Hindi na pinatulan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang batikos ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa kanyang pahayag na ang mga opisyal ng gobyerno na hindi susunod sa batas at patakaran ng pamahalaan sa West Philippine Sea ay dapat magbitiw o hamunin ito sa korte. Inakusahan ni Duterte si Teodoro na pinasasama ang China. Pero ayon sa kalihim,
26: well, characterization niya yun. Ang importante lang, yung tunay na sinabi ko, yun ang dapat lumabas. Kaya nga, nung lumabas tayo ng statement, I'm not asking for fairness. Ang fairness, kanya-kanya yan eh. Marami nga nakakapatayan dahil yung katwiran eh. Pero I demand accuracy.
27: Well, una sa lahat,
19: sinegundahan ito ni Rear Admiral Jay Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa mga issue sa West Philippine Sea. Kinwestiyon din niya ang pananahimik ng kongresista tuwing hinaharas ng mga barko at tauhan ng China ang mga barko at mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea.
28: Hindi naman natin kailangang i-demonize ang China.
1: dahil sa pang-araw-araw na ginagawa nila sa West Philippine Sea, sa encroachment, sa aggression, sa bullying sa ating mga mangingisdang Pilipino. Ano bang tinitindigan ni Congressman Paulo Duterte? Ang sakripisyo ng mga mangingisdang Pilipino, ang pagkikipagsabalaro ng Coast Guard at ng Armed Forces of the Philippines.
19: Muli namang nilinaw ni Chodoro na hindi personal na paniniwala ang kanyang tinutukoy, kundi ang ginagawa ng mga public official na labag sa umiiral na Administrative Order No. 29 na nagtatakda sa maritime zones at maritime entitlements ng Pilipinas alinsunod sa international law.
26: Batas yan kung salungat yung gawa, hindi yung paniwala, yung gawa tungkol dito. No? So, yun yung usapan natin eh. Hindi ka naman pwedeng humingi ng resignation basta-basta eh. Kung walang violation eh. Halal yan eh.
19: Suportado ng Malacanang ang posisyon ni Chodoro. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi ito usapin ng loyalty check, kundi ng katapatan sa pambansang interes.
2: So, kung kay Congressman Pulong Duterte ay pinag-uusapan ang loyalty ng Pilipinas, or rather ng mga Pilipino sa Pilipinas, lubhang katakataka. Very alarming para si isang katulad niya na mambabatas na lubhang para napapakita na ang kanyang loyalty ay hindi solido sa Pilipinas.
19: Nasa Kuala Lumpur, Malaysia, sina Chodoro at Nariela para sa United States Pacific Command International Military Law and Operations Security Engagement o MILOPS Conference, kung saan nagtipon-tipon ang mga defense at military leaders ng iba-ibang bansa. Sa kanyang keynote address, nanawagan si Chodoro sa mga bansa ng ASEAN na suportahan ang 2016 South China Sea Arbitral Award.
26: Ensuring Philippine entitlements as a whole under UNCLOS and the arbitral award is in ASEAN's interest.
19: Sa halip anyang tutukan ang mga pagkakaiba ng mga bansa sa kanilang ugnayan sa China, hinimok ni Chodoro ang ASEAN na tukuyin ang mga puntong maaaring pagkasunduan. Ayon kay Chodoro, hindi na maaaring manatili ang ASEAN sa isang zone of neutrality habang may mga puwersang kagaya ng China na nagtatangkang hatiin ang rehiyon. Sa harap nito, nais ng Pilipinas na hindi na lamang maging tagamasid ng ASEAN, kundi maging aktibong tagapagtanggol ng international law at regional security. Bianca Dava, ABS-CBN News, Kuala Lumpur, Malaysia.
3: Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na nagsasagawa ng military drills ang China malapit sa Bao de Masinloc o Scarborough Shoal. Ang AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, bahagi ito ng pagpapakita ng lakas ng militar ng China sa South China Sea. Namonitor ang aktibidad ng China mula July 31 hanggang August 1 na nilahukan ng 5 warships, isang replenishment ship, 2 hovercrafts, 2 helicopter at hindi mabilang na fighter aircrafts. Dagdag ni Trinidad, isinabay ito sa 69th anibersaryo ng People's Liberation Army noong August 1. Samantala, namonitor naman ang 48 Chinese vessels sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea noong Hulyo. Babaeng nagpaparami ng mga bulate at ang isang food delivery worker. Kilalalin sila sa Philippines Oddest Jobs.
4: Nakakapangilabot. Para sa iba, ganito ang laman ng kanilang bangungot. Pero ang phobia ng ilan, pwede palang pagkakitaan.
6: Hindi lahat matutuwang mag-alaga ng bulate, pero lahat natutuwa na magkapera. Ito ang vermicast. Yan siya. Ito yung ipot ng bulate. Mahalaga siya sa kalikasan. Ito ay natural organic fertilizer.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
8: The time now on FMR. It's 7:45. Goodbye.

0: Gayong Martes.
1: Anong nangyari doon sa mga CIA? Ikaw ba na mukhaan?
2: Kapo, baka mamaya wanted ka. Matamay kami dyan, kapo ha.
3: Nahuli na natin sa Mr. Chan, pero tayo pa yung ikilip sa sitwasyon.
4: Kung nais mong mabuhay, makipagtulungan ka sa amin. Maging state witness ka laban kay Victor Zafra.
5: Siguro nagsumbong ka na sa NCIA.
6: Kailangan may labas na natin si Kuya doon. Kung kinakailangan, sugurin ang NCIA para may tara si Kuya, gagawin ko ma.
7: Laban ba kayo? May bitaw ba kayo?
8: Tuluyan kaya namin kayo!
9: Kapag yung mga yan, nagsampan ng reklamo laban sa atin, ako baka matuluyan tayong suspende.
10: Tara, abulin natin, baka matuloyan natin!
11: Martin Sigabo. Weeknights, 8 p.m.
12: May naghahanap po sa inyo sa baba.
13: Sino daw?
12: Abigail Mercado daw po.
11: May plastic na papasok sa love list office.
14: Hi, Abby!
15: Miss Lee!
14: Hello, kamusta?
15: Ba't ka pala napadaan?
14: Di ba sabi mo, pag may time ka, itutour mo ako dito sa office mo. Paki-CR na lang muna.
15: Of course, of course. By the way, Billy, hindi ko gusto yung trabaho mo. At lalong-lalo na, hindi ko gusto yung pagmumukha mo.
14: Si Abby, nakita mo? Pinuntahan kita sa office mo kanina. May tao doon.
11: Someone, someday. Gayong Martes.
16: They found something.
11: The search for the bomb is finally over.
17: They have it. Hindi dapat sa kanila magpunta yun. So...
18: Ay, rito!
11: Ay! Pero simula pa lang ng danger.
18: Wala na akong bahala.
19: Wala na rin ako.
11: A Secret in Prague. Gabi-gabi, 9:30 p.m. Pagkatapos ng Someone, Someone.

0: She's someone we're crazy about.
1: Pwede sanang makahingi ng yakap sa idol ko.
0: The number one fan.
2: Hi, Miss Billy. Idol.
3: Ang kinis-kinis na mukha niya, ang ganda-ganda niya. Yung makeup, sapatos.
4: Gusto kong matuto sa'yo. Gusto kong maging kagaya mo.
0: The abused daughter.
1: Mahal ko naman yung nanay ko. Alam mo yung nakakapagod na.
5: Wala na ako ng gana!
0: The wildflower.
6: By the way, Billy, hindi ko gusto yung trabaho mo. At lalong-lalo na, hindi ko gusto yung pagmumukha mo. Kaya you are fired!
0: Her Majesty, mapapanood na gabi-gabi sa prime time.
3: Huwag mo naman upkinid yung akin, Miss Billy.
5: Liar!
0: Someday, weeknights, 8:45 p.m.
7: Sa ABS-CBN, ako aganaan ang sigabo kay Kanasi Kuko Martin, tanan iya teleserye, pinikula, subaybay gunan ako. Kay ma-inspire ta sa iyang mga pagtulunan, ay sa iyang mga teleserye o pinikula.

0: Inaasang haharap bilang testigo si dating Public Works Secretary Manuel Bunoan para sa malversation case ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa Sandigan Bayan sa susunod na linggo. Ito ay kahit ibinasura ng hukuman ang hiling na alisin si Bunoan sa hanay ng mga akusado sa isa pang graft case para maging state witness sa flood control scandal. Haharap si Bunoan sa Sandigan Bayan 3rd Division sa August 12, kaugnay sa maanomalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Gagawin sana siyang testigo ng pamahalaan para sa mga kasong katiwalian sa flood control projects, kabilang ang reklamo laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pagbalik naman ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo sa witness stand ngayong Martes, sinabi niyang si Bunoan ang may access sa lump sum allocation sa DPWH budget at siya ring magdedesisyon o nagdedesisyon sa pagbibigay ng pondo sa mga politikong humihingi ng proyekto. Ayon kay Bernardo, humiling umano kay Bunoan ng project allocations ang halos lahat ng senador maliban kay Senator Panfilo Lacson. Idiniin niya si Revilla na isa sa mga humiling ng proyekto at nangakong makakakuha siya ng umano'y kickback na 25% pero itinangging natanggap niya ito. Binanggit din ni Bernardo na 75% ang nakukuhang kickback ni Bunoan habang 25% para sa namayapang DPWH Secretary Catalina Cabral. Nagtagal umano ang ganitong kalakaran hanggang noong 2025.
1: Nanindigan si Sandigan Bayan 3rd Division Associate Justice Ronald Moreno sa pagpayag nila sa bail petition ni dating Senator Bong Revilla. Ito'y matapos magkomento si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa naging desisyon ng hukuman. Anya, hindi siya natatakot at pinaninindigan nila ang kanilang pagpasya. Para kina Moreno at Associate Justice Fritz Brin De Los Santos, natural ang reaksyon ng Ombudsman, lalo na sila ang nagsabing malakas ang isinampan nilang kaso. Handa nilang harapin ang anumang legal remedy na gagawin ng prosecution. Parehong bumoto sina Moreno at De Los Santos para pagbigyan ang hiling ni Revilla na siya'y makapagpiyansa. Paalala naman ni Associate Justice Carl Miranda, ang tanging kumontra sa bail petition ni Revilla, hindi pa napagdidesisyonan ang mismong merit ng kaso.
2: Hindi mahihinto ang pamamayagpag ni Alex Ayala. Biyahing Toronto siya ngayong araw, ilang oras matapos makuha ang kanyang kauna-unahang WTA Tour Level title. Live mula sa Amerika Nagpapatrol, Dayan Castillejo. Dayan, kumusta na si Alex? Parang walang pahinga.
3: Walang pahinga talaga at pagod, pero ganyan talaga ang buhay ng professional tennis player Alvin, dahil ang mga tournaments sa pro circuit ay halos linggo-linggo sa iba't ibang syudad at iba't ibang bansa. Naalala natin na bago ito ay naglaro si Alex sa grass court swing sa Germany at sa London, naglaro siya sa Wimbledon, and then lumipad siya ng Maynila para sa isang linggong commitment sa kanyang mga endorsement deals. And then lumipad na naman siya ng Washington DC para umpisahan itong North American hard court swing. Kaya mahirap talaga ang trabaho ni Alex, dahil bukod sa practice sa tennis court, training sa gym, kailangan ay malakas ka talaga para sa biyahe. Pero sabi nga ni Alex, kaya niyang mag-compartmentalize at very professional siya, dedicated, disiplinado sa oras ng pahinga, practice. Yes?
2: Ayan. Anyway, so pagkatapos nito, Toronto, afternoon meron pa ulit.
3: Okay, after Toronto, meron pa. Dahil papunta naman sa isa sa pinakamalaking tournament ng hardcore swing, ang Cincinnati. Isa rin yung WTA 1000 tournament na two-week tournament yon. At pagkatapos nun, ang huling Grand Slam ng taon, ang US Open sa New York. So, umpisa pa lang to ng hard court swing sa Amerika, kaya napakagandang resulta, Alvin, itong nagawa ni Alex Ayala sa pagtumba ng napakaraming big name sa women's tennis. Nakita natin Bong Dinggo mula sa first round hanggang sa finals.
2: Dayan, ano na yung ranking niya? Di ba may ranking yan? At seed? Ano na yung ano niya ngayon? Status niya?
3: So, every Monday ay naglalabas ng bagong ranking ang WTA Women's Tennis Association. At kahapon, ay ang bagong ranking ni Alex ay number 20 in the world. So, ito ang bagong career high ni Alex. So, napakagandang ranking yan dahil magiging seeded siya sa maraming tournaments katulad ng sa Toronto, sa Cincinnati at sa US Open. So, yan ang kauna-unahang beses syempre ng isang Pilipina ay makakamit ng ganyang ranking. At sa tingin ko ay isa sa pinakamataas na Southeast Asian player na nakakamit ng ganyang klaseng ranking din. Very, very impressive.
2: Dayan, pakipaabot mo ang congratulations at good luck ng buong ABS-CBN ng buong sambayanang Pilipino kay Alex Ayala. Maraming salamat, Dayan Castillejo.
0: May bagong pasabog si Alex Ayala. Matapos umukit ng kasaysayan bilang kampiyon ng DC Open, agaw-pansin naman ngayon ang pinay sa kanyang photoshoot sa landmarks ng Washington, D.C. gaya ng United States Capitol. Sa mga litratong inilabas ng D.C. Open, makinang si Ayala suot ang dilaw na dress habang mahigpit ang hawak sa kanyang tropeyo. May sariling post din si Ayala para ipagdiwang ang kanyang unang WTA Tour title. Game din siyang nagpa-picture sa ball boys at girls ng D.C. Open.
2: Galing naman ni Alex Ayala.
0: Super!
4: Grabe, no?
2: Kaya tama yung ano natin, na top story siya.
4: Oo, dapat lang. Alam mo, ang nakamit ni Alex Ayala, hindi lang historic para sa Pilipinas, kahit sa Southeast Asia.
2: Sinabi,
4: sinabi rin yun ng pinuno ng Singapore, remember, kay Pangulong Marcos Jr., na naniniwala siya si Alex Ayala ang posibleng unang maka-Grand Slam na Southeast Asian.
2: Sana.
4: Sa tennis, isipin mo yun.
2: Saan niya? Sa US Open?
4: In all, Grand Slam would mean iba't iba. Parang ikaw ang nanalo.
2: Ay, di, pero isa pa lang to. Ang dami pa.
4: Yeah, madami pa. May US Open, Wimbledon, may French Open.
2: So, kailangan i-sustain niya yun.
4: So talagang it's a non-stop tour.
5: At wala na daw mabili doon sa Toronto.
4: Wala na. Sinabi ng organizers doon sa Mubadala, 80% ng ticket sales doon, puro Alex Ayala. Sa US Open pa lang now, tumatawag
2: na
4: daw. Ang tanong, kailan maglalaro si Alex?
2: Wow, galing talagang superstar.
5: Filipino fans daw, but more. Yeah. I think yung sinabi about this is, dumami ang interes sa tennis.
2: Sa tennis. Yes.
5: Dahil sa isang Alex Ayala. So, ang galing rin naman.
2: Ako naman, yung mga Pilipino sa Toronto, maganda, supportan nyo si Alex dyan kasi malayo kami. Hindi kami makakapunta. Kayong nandyan, supportan
4: nyo. Pero alam mo nga, parang pag nakita mo ang mga Pilipino, nakakaiyak, no? Isipin mo, ang ticket sa Mubadala Open 700, is roughly $600 to $700.
2: US dollars po.
4: Oo, so times 60, 30 plus thousand.
5: Para
4: isipin mo yun. Pero may libre, dapat pumila ka, maghintay ka. I think yung first 100, 100 ata or something, sabi ni Dayan. So pipila ka para mapili ka dun sa libre.
5: Tapos, magaling ang Pilipino dyan.
2: Sa US Open, mas mahal pa.
4: Mas mahal pa. So isipin mo ang Pilipino, di ba?
5: Pero kung isipin mo, kung may mga Pilipino gumagastos sa BTS na hindi nila kadugo, imagine yung kapwa Pilipino, di ba?
2: Kaya Alex.
4: Go Alex. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Philippines Oddest Jobs. Ako po si Karen Davila.
0: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
2: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba niyong paboritong palabas sa iOne. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan po ng ABS-CBN News, in a service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!
6: Favorite music radio. The time now on FMR. It's 8:01.
7: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
8: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
7: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng hindi lang ito.
9: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
10: Pimples at rashes?
11: It's DTX 500 mo na yan!
10: DTX 500!
11: Ito ay may antimicrobial property
10: na nakatutulong sa pagtanggal
11: at paggaling ng pimples at rashes.
10: DTX 500!
11: Highly recommended
10: ng mga eksperto.
11: DTX 500!
12: Mabibili sa mga butika.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
2: Lonely at walang makausap?
3: Oh no!
1: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
2: Painitin natin ang iyong gabi.
1: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
2: Kasama ang nagagandahan mong kabibs kada.
1: DJ Faye Lemon.
4: DJ Cherry Lou.
5: DJ Nico Chico.
6: Gandang gabi, vibes!
2: Narito na ang iyong mga bilibong kabibs kada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Isang napagandang gabi, Eastern Visayas at Tacloban City. Alas 8:09 na po. Nako, August 4, 2026 na po tayo. Tuesday, choose your day! At welcome po sa inyong paboritong programa gabi-gabi. Ito po ang...
1: Gandang gabi, vibes!
0: Makasama niyo po sa loob ng 2 oras ang inyong mga vibes. Kada DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lemon,
1: and DJ Cherry Lou.
0: Kumusta lahat ng ating mga suki at sa lahat din ng ating mga fellow night shifters na pauwi na yung iba, yung iba papasok pa sa kanilang mga trabaho kasi night shift po ang duty.
1: Yo.
0: Yan, ingat-ingat lamang po tayo at of course, be safe always, especially yung mga nagtatrabaho sa mga groceries, 24-hour groceries. Ano pa ba? Yung mga...
1: mga drivers dyan.
0: Yes. So, hinahinay po tayo sa pagpasada and always remember, dapat condition palagi po. Bukod sa ating mga katawan, dapat condition din po ang ating mga sasakyan para always safe po ang ating pagbibiyahe every day and every night.
1: At syempre, laging tumutok yun sa 1.7 FMR Tacloban para masaya ang biyahe.
0: Yes. Yan. So, yan. Anyway, ngayong gabi, nako. Mga, sulibang ko, today is August 4, diba? So, that means you only have 2 more nights or 2 more days
1: para?
0: Bago mag-fiesta naman sa Palo Leyte.
1: Oh.
0: Diba? August 6 yung Palo. Kung, if I'm not mistaken, di ko magkita para pamatron. Para itong mga taga-Palo Leyte, let us know.
1: Hindi pa kumaramit patron ha, Palo.
0: Let us know kung tapa ba. August 6 ba itong patron?
1: Basta muna iton. Mga patron na ha, Palo.
0: Basta, happy fiesta po sa mga taga-Palo Leyte.
1: Yes,
0: August 6.
1: August 6, I guess.
0: August 6, so... Baka... Bekya na, man. May mga invite.
1: May mga kilala ba ka mo, ha, Palo?
0: May tagad? Oo.
1: Pagawari manak na batin invitation.
0: Ay. Amulalwat. Amulalwat. Sige lang, ako ulit yun. Anyway, mga ka-vibes, ang ating oras, it's 8:12. Meron po tayo pag-uusapan naman ngayon. Kasi today is a Tuesday. Oras na para tayo pumili.
1: Mm-mm. So ano to? Tuesday.
0: Ayun.
1: So may pagpipilian tayo kung saan ka. Kung ano yung...
2: Kung saan ka masaya.
1: Ano yung mas prefer mo?
2: Buti pa, no? May pagpipilian ka na pwede kang sumaya. Yung iba, hindi.
1: So, walang choice, ganon?
0: Huwag mong...
2: Ipilit.
1: Ayan ka, vibes. Ito yung question natin. Alin sa dalawa ang pipiliin mo?
0: Alin sa dalawa ang pipiliin mo?
1: Partner na clingy even in public?
0: Alright!
1: Or letter B,
0: letter
1: partner
0: B
1: na allergic sa PDA. Diba?
0: There's so, mega ka-cute, bagal amo.
1: Tago-tago. Alin sa dalawa mga ka-vibes ang pipiliin nyo?
0: A,
1: partner na clingy even in public? Or B, partner na allergic sa PDA? PDA, mga ka-vibes, is public display of affection.
2: Kala ko public distance.
1: Ano yun, may COVID? Ayan, napatay tayo. Nawala yung source.
0: Personal data assistant.
1: Yes. Personal PDA. Data. Ayan, ka-vibes, PDA. Para sa mga may gusto dyan na sumali sa usapan natin, pwede po kayong mag-comment sa ating live ngayon, 1.7 FMR Tacloban. Hanapin nyo lang po yan sa Facebook.
0: Yeah. Ayan. Okay, sige, maghihintay po kami hanggang 10 p.m. ngayong gabi. Live na po tayo.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Mico Chico. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palang pasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
1: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes!

0: Balik na naman po tayo mga ka-vibes sa ating programa.
1: Ganda ang gabi, vibes!
0: At of course, oras sa para natin pag-usapan ang ating mumunting tanong ngayong gabi. Choose your choice. Choose your choice.
1: Choose your
0: choose
1: choice?
0: Choose your partner. Yung partner na clingy, even mm-hmm. in public, or partner na allergic sa PDA.
1: So, clingy kahit saan?
0: Kahit,
1: Yung para kayong hindi na magkakahiwalay.
0: Kung halos
1: puro nala dukot-dukot.
0: Pwede nga lang lagya. Parang nakaglow yung partner mo sa'yo palagi kahit saan kayo pumunta.
1: Bayad ko lang mo nalang higutit yung hawak.
0: Siguro magkakahiwalay lang kayo pag nasa CR na.
1: Aba daw. Kaya malay mo nabunyog eh.
0: Ay! My goodness.
1: Ano, you mean both?
0: Oo. At ka mga mo, tapos mabunyog yung CR. Oh my gosh! Yung usahon.
1: Like both any kay, girl and
2: halawa
1: boy?
2: Halawa kasi gayaman niya buhok.
1: So,
0: same. Same. Okay,
1: diba?
0: Sige mga ka-vibes. Meron na po tayong mga messages sa ating comment section. Good evening po, DJ Nico Chico, DJ Faye Lemon, at DJ Cherry Lou. Mm-hmm. Pa-shoutout po ako sa mga nakikinig sa radyo ko, Impernes.
1: Nang gandang gabi.
0: Oo, nang gandang gabi vibes dito sa bahay sa Barangay 99, D.E. Tacloban City.
1: Yes po.
0: Andre James Sardinola.
1: Diba? Good evening, DJs from Ray Kenneth Mandinmina.
0: Wow.
1: Eto naman si Clark Joseph. Good evening mga DJs. Pwede po pa-request E.T. by
0: E.T.
1: Katy Perry. Thank you po. Thank you.
0: Okay, we'll try to play that song for you kung meron E.T. Itin manok pwede.
1: Always watching or tuning in right here in Basay from yeah. Ray Kenneth Mandinmina.
2: Uy,
1: thank
2: naharayo.
1: You very much.
2: Taga din ba niya?
1: Taga dito talaga tiya, ada?
0: Oo. Taga dito.
1: Amo ba, Ray Kenneth?
2: Kaya na ako nun, nadidi may katbalogan. O di ba nakichismis pa kita?
1: Mag-friend hirani.
2: Yes, ni Koya.
1: Nanato mo sa mga technician.
0: Ngayon.
2: Shout out na natin mga technician sa tatan mga relay station.
1: Correct.
2: So, mga ka-vibes nga mga nakatunin ha ato na Baronggan, Katarman, Kalbayog, Katbalogan.
1: At syempre, hagiwan. May dagihapo na mamati ha ato.
0: Yeah. Okay, sige. Ito na, pag-usapan na natin kung kayo ang papipiliin. Sino ba sa dalawa?
1: Ano ba yung mas maganda?
2: Hindi ba pwedeng dalawa?
1: Gusto kong clean. Gusto kong clean.
0: Clean na medyo allergic.
1: Oo.
2: Hindi. Ito yung sinasabi ko, literal na dalawa. Yung isa clingy, yung isa hindi.
0: Salawahan, my gosh.
1: So, ano to, yung,
0: player?
1: Yung parang hindi mo talaga mapapagkamala na kahit mag-jowa kayo.
2: Oo, parang pinapapili nyo ako kung kaya ko naman silang dalawa. Oo, kasi yung isa hindi halata. Ganon!
1: So, ano to? OMG. Time management lang.
0: Pero anyway, una sa lahat ng mga ka-vibes, naka-experience ba kayo ng ganitong mga klaseng jowa or asawa na kahit nasa public kayo, super!
1: Kailangan nakadikit lagi.
2: Kahit ang init-init na ng panahon,
1: yes. Di ba mapilit na?
0: usapan muna natin yung mga clingy na mga jowa or asawa.
1: Ano ba yung mga...
0: Ito yung mga tipong kahit saan kayo pumunta, hindi talaga kayo magkakahiwalay. Dapat always naka-holding hands, mandatory yung paakbay-akbay.
2: Wow.
0: At may mga pahaghag at kiss-kiss pang nalalaman.
1: Wow! Tapos pag hindi lang nakaakbay, sasabihin na
0: magagalit na.
1: May jowa, may nagugustuhan kang iba?
2: Oo.
1: May pinag-anuhan ka?
0: Oo. Pero to understand more kung bakit may mga ganong klaseng tao, actually, may mga good and the bad sides naman talaga dyan eh. Pupunta muna tayo sa bad. Oo. Pag sobra-sobra kasing clingy, parang nakaka-suffocate naman masyado.
1: Diba? Masumo na.
0: Masumo.
1: Tapos,
0: minsan medyo nakakahiya naman.
1: Nakaka-umay, diba? Tapos nakakahiya.
0: Tapos
1: diba?
0: Parang kayong nagiging center of attraction, lalong-lalo na kung sasakay kayo ng bus or jeep, tapos super dikit na dikit siya kahit sobrang init na ng parang tumatagaktak ng mga pawis ninyo. My goodness.
2: Yung mga bagong mag-jowa pa lang.
1: Meron naman hindi bagong jowa kasi kung ganun talaga yung ugali niya, ganun talaga.
2: Clingy talaga. Okay.
0: Yun lang ang problema doon. Tapos minsan, nakaka-cause pa ng anxiety kasi magagalit pag...
1: Oo.
0: Pag tawag nito, pag tinatapik mo at pinapalayo mo ng konti. Diba? Especially na kung may naamoy ka ng hindi maganda.
1: Ayun nga.
0: Dahil sa init ng panahon.
1: Diba?
2: Sabi dito ni Ray Kenneth Mandinmina, experience daw both. Pero mas prefer daw... Mas prefer? Mas prefer niya at letter B.
0: Kasi may gusto respect niya, sa personal boundaries kasi.
1: Allergic kiyat ko an. Hit PDA.
0: Pero pag yung gusto niya ang ganon, aminin. Kung gustuhin mo yung parang letter A.
2: Oy.
1: Pwedeng ano, medyo letter A na medyo letter B.
0: Ah, kumbaga parang nilulugar.
1: Oo, ganon. Okay lang tamang, siguro na.
2: Siguro yung sa kanya is tamang timpla lang.
1: Oo, hindi yung masyado na parang hindi kayo mapaghiwalay. Yes.
2: Oo, okay lang naman, na.
1: Oh, okay lang naman mag-PDA, pero hindi ganon ka. Yung ka-over na.
2: Yung tamang timpla nga lang.
0: Yung parang hindi na nalulugar.
1: Kahit tamang ano lang, tamang akbay lang. Tapos, ganun lang. Then,
0: or minsan, nag-holding hands lang. O naglalakad. Ganun lang. Okay lang yun.
1: Tapos,
0: pero kung naglalakad kita sa with matching smooch-smooch pa, ay, iba na yun.
1: Yung parang medyo allergic sa PDA, walang makis-kis dyan sa...
0: O, hindi pwedeng hawakan yung kamay. Ganun, hindi pwedeng lumapit.
1: Hindi masyado. Parang, kung may mga alam nyo kung saan kayo lulugar na parang pwedeng ganon, doon. Pero kasi, yung lahat na lang kung kahit saan lang, wag ganon.
0: Tapos kung kakain pa, minsan may konting subo. Pero wag naman everything na lang, puro subo.
1: Parang alam nyo kung...
2: Wari ka, kamo,
0: walang kamo.
1: Putol. Hindi yung masyado na kahit saan na lang. Dapat may lugar lang.
0: May lugar, yan ang ibig sabihin.
1: Kasi hindi lang naman kayo yung dumadaan, hindi lang kasi kayo yung nandun. Ang
0: mahirap pa kasi sa sobrang clingy, wala ka ng personal space. Yes. Kasi minsan, gusto mo mong pag-isa.
1: Parang nakakaano yun eh, nakakaumay.
0: Nakakaumay talaga. Tapos may mga time talaga, gusto mo talaga mapag-isa. Mm-hmm. Aminin man natin yung hindi, kahit gaano ka talaga ka in love sa isang tao, may mga time talaga on a certain day na gusto mong mapag-isa.
1: Yung gusto mo ng me time, yung tinatawag na me time. Parang minsan gusto ko, ako talaga lang muna. Ano ba?
2: Yung wala
1: na,
2: ka.
1: Yung parang lagi na lang tayong magkasama.
0: Pero pag clingy masyado, nako, walang personal space na pinag-uusapan dyan eh, di ba? Yun ang problema doon. Pero bakit nga ba clingy ang isang tao? Possibly because may insecurity yun. Mm. Or baka may fear of being left alone. Mga ganun, di ba?
1: Pwede.
0: O di kaya masyado lang siyang showy at possessive. Kasi parang minamarkahan mo din yun, yung property mo.
1: Or else, parang masyado siyang gusto niya ng attention masyado at galing sa'yo.
0: Oo, galing sa'yo. Isa rin yun. Dahil nga may...
1: yung parang gusto niya na
0: may insecurity problem.
1: Buong mundo mo sa kanya lang umiikot.
0: Diba? Hindi naman gano'n kasi may ilang percent pa naman dapat na natitira para sa'yo. Diba? Hindi mo naman always na lang talaga maibibigay sa lahat sa kanyang lahat ng attention. Diba? Kasi may sariling
1: mundo ka rin.
0: Diba? You need to feed yourself also. Take good care of you also.
1: Correct.
0: Love yourself also. Diba?
1: Hindi naman kasi pwede lahat ng oras, ng minuto, everyday, sa kanya lang. Paano naman yung sarili mo?
0: Tapos, sometimes pa, sa sobrang pagiging clingy, hindi na ganun ka-healthy yung relationship mo sa ibang relationship. Hindi, yung tawag nito?
2: Parang naka yung mundo nga ninyo nasa sa inyong kasi dalawa na
0: wala nang lalapit sa'yo para makipag-usap
1: para
0: kasi
1: yung kaibigan mo lumalayo na kasi parang siya na lang lagi wala
0: tapos,
1: nang time sa mga
0: alam
1: sa iba
0: na, alam nga naman mag-butt-in ka kung kayong dalawang magkasama diba?
2: Oo nga naman. Parang nakakahiya naman makisiksik pa sa inyo, super lapit-lapit nyo sa isa't isa.
0: Tapos, baka siya pa ang mag-ayos sa sobrang kinis, ano, parang nakakaasiwa na tingnan.
2: Grabe na, tapos ang lagkit-lagkit nyo na, super sweet-sweet pa rin. Sweet pa yun?
1: Or ano ba yun? Nakakainis na yun.
0: Nakakainis na nga yan diba? Yun ang problema doon.
1: Pwede kahit...
0: Pero aluminin man natin o hindi, may mga tao talagang gustong mga clingy talaga yung kanilang mga jowa. Kasi para sa kanila, parang nafe-feel talaga nila yung pagmamahal. Problema, sobrang pagmamahal.
1: Nakakasakal.
0: hindi na lumulubay. Nakakasakal na.
1: Diba?
0: Hindi na yan pwede, diba? Maging healthy ka naman. Sometimes, okay lang maging clingy, pero you also have to respect yung personal space or personal boundaries na gusto ng inyong mga partner. So, dapat in moderation lang yung pagiging clingy.
1: Mm-mm.
0: May panahon para maging clingy. May panahon para magbigay ka naman ng konting leeway.
1: Tapos may lugar kung saan kayong pwedeng mag-clingy-clingy.
0: Kung kayong dalawa lang, bahala kayong mag-cling. Magsabitan dyan. kahit anong position pa.
1: Katungtong diba? Haiya.
0: Oh. Ay!
1: Diba?
0: Tungtong anak.
1: Bakit ikakalong ka ba niya?
2: Ay! Tapos nga di ako matutuwan. Meron
0: siya. Diba? Mas mapurupugat yung matutuwa.
1: Yes! Nakita ko ito ha, ano, Facebook ba? Oh. Na mo pinira ka klingi-klingi. Tapos ang lalaki lumingkod an
0: monoblock na ko babae, eh.
1: Tapos darod ako ang babae. Siyempre, niya, pag siringit niya, nabari.
2: Nabari ang sanga.
1: Nabari ang monoblock. Amo ka. Tapos ang
0: nagbibigyan. Oo, nakagbayad 5 oras.
1: Ang nagbibigyan, nagtitinawa. Hayukat ko, no? Kamang kukuan niyo.
0: Ay, nako. Anyway, mga ka-vibes, yan po ang mga the good and the bad sides of being, for having a partner na medyo clingy masyado kahit sa ano. Mamaya, pag-uusapan naman natin yung mga mega, yung the exact opposite naman, yung mega allergic sa tinatawag na PDA. Yan. Pag-uusapan natin yan mamaya, mga ka-vibes. Kaya kung gusto nyong makiisa sa ating kwentuhan, makiisa sa ating usapan, pwede nyo pong isa na sa ating comment section. Live po tayo sa ating official Facebook page, ang 100.7 FM Arta Kloban.
1: Yeah.
0: Okay, sige, mga ka-vibes, tuloy-tuloy ang ating tugstuga. Dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FM Arta Kloban, ang Lupet!

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

0: Magandang gabi vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa final liver? Mag-TTX 500. Ang TTX 500, ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-TTX 500. Araw-araw, TTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: At ang ating oras sa buong Pilipinas, it's 9 p.m. Nako, nako, nako, nako. Oras na para sa ating 3-digit Lotto Swerte Result. Kaninang alas 5 ng hapon, makinig po kayo ng mabuti. 246. Ulitin po natin, 246. Yan po ang winning number combination kaninang alas 5 para sa mga tumaya ng Swerte. 9 p.m. draw naman ang ating babantayan. Girls, ano sa palagay niyong lalabas ngayong 9 p.m?
1: 6.
0: 6?
1: 9.
0: 9 3.
1: Okay.
0: 3, 6, 9.
1: 6, 3.
0: Divisible by 3.
1: Mm-hmm. Correct.
0: 3, 6, 9. Try po natin kung makakakuha kami ni kahit isang number man lamang para sa 9 p.m. Lotto Swerte draw mamaya. Tutok lamang kayo dito sa nag-iisa ninyong ka-vibe sa Sound Trip. Ito po ang
1: 100.7 FM Artak Laban.
2: Ang Lupet.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugarcane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500!
0: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Mico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
1: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: At balik na po tayo mga ka-vibes sa ating programang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: Check niyo yung mga orasan ninyo. 9:26 na po ang oras sa buong Pilipinas. At orasan natin para pagpatuloy ang ating pinag-uusapan kanina kung sino ba ang pipiliin mo. Yung super clingy,
1: mm-hmm.
0: even in public.
1: Or yung the allergic sa PDA.
0: Ah, yeah. Mm-hmm. Sabi dito ni Papa Ray, kung ako ang papipiliin, mm-hmm. batay sa kung ano ang mas malusog. Oh, malusog! What a word.
2: Bakit malusog? Oh,
0: malusog sa isang relasyon. Bakit? May nangangayayat ba?
1: Baka hindi kumakain.
0: Ay!
1: Kaya nangangayayat.
0: Mas pipiliin ko ang gitna. Oh! Ay! Sa lahat ng mga lugar niyong gitna pa talaga. Papa Ray! Gumugulong yung aming imahinasyon. Pero kung kailangan talagang mamili sa dalawa, B, partner na allergic daw sa PDA, basta ipinapakita pa rin yan ang pagmamahal sa ibang paraan. Ang dahilan, ang pagiging clingy sa publiko ay pwede maging komportable para sa iba, pero maaaring maging overwhelming kung magkaiba kayo ng comfort level.
1: Correct.
0: Ang ayaw naman sa PDA, hindi automatikong ibig sabihin na hindi ka mahal. Maraming tao mas komportable magpakita ng pagmamahal ng pribado kaysa sa harap ng ibang tao. Sa huli, ang mas mahalaga ay hindi kung gaano ka clingy o kung mahilig sa PDA ang partner, kundi kung pareho kayong nirerespeto ang boundaries at nararamdaman mong mahal at pinapahalagahan ka.
1: Damn. Wow. Diba? Basta si Papa Ray ang mag-comment.
0: Ang laking tama.
1: Oo. Natatamaan talaga lahat.
0: Oo. Lalo na pag yung pinipili niya yung gitna. At yung something malusog.
1: Ngayon na gitna. Gitnang silangan. Gitnang hilaga.
2: Ano ba yung pinaglalaban natin dito?
1: Hindi ko alam.
0: Posisyon. Lokasyon.
2: Ganon.
1: Lokasyon ng Pilipinas.
0: Anyway, sige mga ka-vibes. Yeah, maraming salamat, Papa Ray, ano, para sa ibinigay mong comment or thoughts about sa ating topic ngayong gabi. Kanina pinag-usapan natin yung clingy behavior. Eto, yes. Yung the opposite
1: allergic
0: naman.
1: Allergic naman tayo sa PDA.
0: Yung ayaw na ayaw talaga sa public display of affection. Because let's face it, may mga gusto, may mga hindi. Okay. Diba? So, anong good thing about sa PDA?
1: Walang... Ano tawag
2: ito? Ano tanong mo? Yung
0: good thing about sa PDA. Sa PDA, public display of affection.
1: Hindi malalaman ng lahat na kayo.
0: Hindi. Sa PDA, alam na kayo talaga.
1: Oo, kasi yung pinapakita niyo. Kaya nga, kung niyo, allergic sa PDA,
0: oo,
1: so ayun parang na, oh, hindi malalaman ng lahat
0: yan
1: na kayo. Oo. So, meaning, parang less makikialam sa inyo.
0: Oo.
1: Diba?
0: Eh, ito pa, nirerespeto talaga yung private boundaries ninyong
1: diba?
0: Dalawa. Kasi ayaw na ayaw niya talaga ng
1: PDA.
0: Oo, PDA.
1: So parang ayaw niya nang may makakaalam ng lahat.
0: Oo. Eh, ikaw naman, okay lang sa'yo kasi alams na. Diba? May mga times kasi na gusto mong hindi naman talaga dapat magkadikit. Diba?
1: Paano yun kapag yung nagka-partner yung allergic sa PDA at saka
2: yung
1: clingy?
2: PDA.
1: Oo. Clingy.
0: Yun ang problema doon.
1: Even in public.
0: Yun ang problema.
1: So, hindi sila magkakasundo.
0: Hindi sila magkakasundo talaga.
1: Or else, mag-adjust silang dalawa.
2: It's either yung isa sa kanila.
1: Mag-adjust.
0: Magkakompromise na lang silang dalawa. Saang lugar pwede maging clingy, saang lugar
1: diba
0: pwede hindi.
1: Kasi minsan yun yung pinagpa-partner. Yung magka-opposite. Diba?
0: Kasi, kung ano pagkukulay ng isa, yun naman pinupuno ng isa. Yung pagkukulay ng isa, pinupuno naman ng isa. Diba?
1: Okay.
0: Ganun talaga yun. Mahirap naman talaga yung pareho kayong pareho talaga ng gusto.
1: Mm-mm.
0: Oh, diba?
2: Oh, pareho kayo klingi mga misay na kamod to.
0: Oh, aray na. Ibang-keri na. Gimbabatak na kamod ibang tao.
1: Diba?
0: Oo.
1: Kasi parang hindi lahat ng tao
0: yung maganda
1: gusto
0: naman
1: yung ganon.
0: Yung maganda naman sa hindi mahilig yung mga allergic sa PDA kasi hindi nagiging uncomfortable yung ibang tao.
2: Ibang tao.
0: Diba? Walang masasabi talaga yung ibang tao sa inyong dalawa kasi parang normal lang kayo magkasama.
1: Yung parang hindi talaga makikita na kayo mag-jowa.
0: Oo.
1: Yung parang ano lang.
0: Hindi overly sweet, hindi kayo mga diabetic.
1: Yes.
2: Barkada-barkada lang.
1: Barkada lang.
0: Parang normal lang na couple. Na
2: Alam nila na
0: magkatabing,
2: couple.
0: Magkatabing lumakad, katabing umupo. Pero wala naman yung mga holding hands. Walang paakbay-akbay, walang pa-kiss-kiss and everything.
1: Pero in private, todo ano
0: todo
1: naman
0: bigay!
1: Sa'yo.
0: Wow!
2: Mapagbigay pala.
0: Yung parang super.
1: Yung parang magkabaliktad ngayon.
0: Magkabaliktad pala.
1: Oo, in public and in private.
0: Hindi, nagkakayaan lang kasi when it comes to mga public places. Pero sa private na walang inhibition.
1: Diba?
2: No limitations. Well,
1: lahat.
0: Kahit nakatawin lang naglalakad sa buong kwarto. Walang problema. Diba? Yun. Ang the bad side lang nito is, number one, para sa mga needy na mga person, you will definitely feel cold sa inyong relationship.
1: Yung parang, kasi, ay, nakakais ka naman. Hindi ka man lang marunong maging sweet. Ganon.
0: Diba? Tapos yung parang, ikaw, iaabot mo yung kamay mo, tapos hindi niya hawakan.
1: Oo.
0: Diba? Sasakay ng jeep.
1: As parang nagiging red flag sa'yo.
0: O yun nga, o parang hindi yata to proud sa akin. Mukhang,
1: kinakahiya yata ako.
0: Oo,
1: ganun.
0: Yun. Isa sa mga, eh, kung dapat ka naman ikahiya.
2: Parang sinagot mo lang yung...
0: Ayos ka naman kasi. Maligo ka.
2: Yung kwentuhan natin dito, hindi natin alam kung pumapanig ba ito dun sa ano or talagang mga bitter lang talaga.
1: Random lang eh. Yung parang wala lang.
2: Ipapasok lang talaga pagiging bitter.
0: Ikaw ba naman kasi. Bakit hindi magiging hindi proud sa'yo eh kung hindi ka naman naliligo? Amoy na amoy yung pagkatao mo ilang kilometro pang layo.
1: Ano ba yung amoy ng pagkatao?
2: May natural scent yun!
1: Bakit may kinakaya mo?
2: Amoy lupa ka na kasi.
0: Ang kabata-bata mo, amoy lupa na kagad.
1: Todo ano yun eh, todo effort kang magbihis nung mag-ano pa lang kayo. So yung matagal na kayo, naamoy mo na talaga yung amoy niya.
2: Sabi mo kasi ako yung sunshine ng buhay. Ba't ayaw mo na amoy araw ko?
1: Amoy araw pala.
2: Ba't naman kasi yung pinagbawa?
0: Ay, nako, napunta pa sa mga baho.
1: Huwag magpapaaraw kung may date kayo.
2: Oh. Eh, ganun, dapat magpapagabi, ganun.
0: Kasi yun ang problema kasi doon eh. Pag ayaw talaga sa PDA, kahit naman lang holding hands ayaw, eh parang feeling mo...
1: Kinakahiya ka.
0: Parang hindi ganun kal...
2: Hindi ka proud. Hindi siya proud ganun. Sa'yo.
1: Hindi ganun yung pagmamahal niya sa akin. Oh!
2: Hindi ka trophy sa ano...
0: Sa paningin. Yung sinasabi pa natin...
1: Display.
0: Oh, hindi pang downtown yung mukha.
1: Paano naman laya pa ng UMA?
0: Pagsaka.
2: Ay, grabe naman kayo ha.
0: Ay, sobrang yung... makibakalait.
1: Paano yung nasabi mo?
2: Wait lang. Hoy, parang sinasabi nyo yung mga taga-UMA. Hindi pwedeng
0: minsan sila pa yung mas mababango eh.
1: Bakit ba?
2: Di nyo ba alam, mostly ng mga diyosa nandun sa UMA. Nagtatago lang. Oo. Pag inilabas nito, oh my gosh.
1: Wow! Nakatake. Yun pa yung hindi nyo makakalaan na taga doon.
0: Yun lang. Oh, minsan may mga diwata.
1: Diwata na.
0: Kahit palayan. Kahit mga lalaki, nagiging diwata rin. Ay, nako, yan.
1: Amoy araw nga lang.
0: Oo, okay, yun lang problema yun. Kasi doon eh. Pero, ang good thing naman kasi sa yung mga ayaw talaga sa PDA, especially na kung ang isang tao ay mahilig sa, you know, hindi yung center of attention talaga. Gusto nila yung nasa behind the scenes lang sila.
1: Diba? Tapos yung mga tao na hindi masyadong ano ng public.
0: Oh,
1: yung parang mahiyain, gano'n. Ayaw gusto, nila yung...
0: Tapos minabagay talaga yung katatawag na personal ganun. Space, diba? Alam nila kung hanggang saan lang dapat sila medyo bonggang-bongga. Tapos kung hanggang saan lang sila dapat, eh, medyo reserved talaga.
2: Kasi ayaw nilang maging topic.
0: Yun, oh.
1: May kilala ko ito, napitik kung may nakikita niya.
2: Napitik?
1: Kilala. Oh, naikmat, bagit kawatan.
0: May pinagtataguan. Ah!
1: Bagit may gintataguan.
2: So, pwede re-legit. Uy!
0: Illegitimate.
2: Hindi re-legit.
1: Legitira, pero magalatit kawatan. Kung nakakakita nga nin ka, ira kakilala, napitik.
0: Bakit?
1: Nagbubulagira na yun.
2: Suging kakaawod.
0: Mukhang may iniiwasan. Yun lang ang problema doon.
1: Naiwas yung chismis.
0: Ayun lang. Oh. Pero para sa akin, okay naman yun eh. Pero mas maganda pa rin tulad ng sinabi natin kanina, no, yung balance talaga.
1: Mm-hmm.
0: hindi naman kasi pwede yung parang kinakahiya mo masyado yung partner mo in public na mo. Kahit holding hands lang naman, pwede naman yun siguro, di ba? Pero wag lang siguro yung mga sobra-sobra na yung masyadong pinaggagawa na parang tila walang ibang tao, yes. Parang kwarto nila yung pinantuhan nila ninyo. Di ba?
1: It problema kung magbunyog ka, mga tagadara ka lang.
0: Ah, yun lang.
2: Ang PDA naman sobra.
0: Sobrahan naman. Ano ba yun? Personal na delivery assistant.
1: Oo, diba?
0: Diba? Yun lang, tagadala lang mga gamit o pinamimili. Yun lang problema doon.
1: Pero mostly, allergic at PDA lalaki.
0: Oo.
1: Diba?
0: Pansin mo nga.
1: Oo, diba? Asya tirat bagat.
2: Diri gusto.
1: Bagat it
2: astig,
1: lalaki
2: astig.
1: Kasi. Oo. Ibagat
0: it. Hindi naman siguro sa astig-astig, pero parang...
1: Diri ba parehas it babae nga showy?
0: Ayaw mahassle. Parang ganun. Sugad dito.
1: Diri kasi it mga lalaki, sugad ka showy.
0: Oo.
1: So bagat gusto nira. Although, oh, probably
0: bantay daw kung duwala kang...
1: Yes. Ganon.
2: Nangangamraser.
1: Ganon. Nangangamras,
0: nangangaon.
1: Nakakaunan talaga, Hira. Hira lang duwa.
0: Oh, Hira lang duwa. Pero pag
1: waray, sugad ba? Misay. Mostly talaga. Mm-hmm. Pansin ko, mga lalaki at mga... Labi na it mga may mga strong personality nga lalaki.
0: And sometimes, dirirasay talaga at makapot. Bahala lang kamot kumalab it. Basta dirirasay at makapot.
1: Mga sugad ito. Pero hini ko chiko kay soft man man niya.
0: Bisa na yun to dida.
1: Diba? Siling ko pa.
0: Rar.
1: Ano? Bisan din ko kapot. Bisan ngayon kumapot tayo.
2: Ngayon bisan diin nga dapit.
0: Ayun, ayun.
1: Ay, diba? Iba talaga.
0: Ay, ang landi masyado. Buti na lang naging lalaki ako.
2: Damon so.
1: Di maray kung hindi ko kang kanay. Di maray kung kang kanay. Ato na.
0: Ay. Okay. Mayroon misay nga laog.
1: Kung din lay na ako. Di nakakauli.
0: Ay. Ito. Kalabad. Ang ating oras sa buong Pilipinas. It's 9:38. O, bago natin makalimutan. Ito na nga palang 3-digit Lotto Swerte result. Ngayon 9 PM draw. Makinig po kayo ng mabuti.
2: Bakit?
0: Ito pa winning number combination for the 9 PM Lotto Swerte result. August 4, 3, 8, 2. Kalawang gabi na.
1: 1 ka, diba?
2: No, 9 yung sa akin.
0: 3, 6, 9, diba? 3 ako, 6,
1: 6 ako.
0: 9, no.
2: At napasubra.
0: Ay, naku, napasubra. 3, 6, 9. Naton kanina. Pero actually, winning number combination is 3, 8,
1: so, sa'yo talaga yung August.
0: Siguro.
1: Nakakainis ka na. Huwag ka nang humula sunod. Kami naman.
0: Dalawang gabi na. Okay, so yung mga ka-vibes, ako, tuloy-tuloy po ang ating tugstuga. Dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang...
1: 100.7 FM Radio Tacloban.
2: Ang lupet! Come start.

0: pa rin po ay nakikinig dito sa nag-iisa ninyong kabay sa Sound Trip. Ito po ang
1: 100.7 FM Artak Loban.
0: At oras... Yes, oras ah, para sa malupitang uwian muna for the meantime.
2: Oh, hey, naman.
0: Oh, susunod na po ang programa.
2: Late Night Vibes.
0: At makasama niyo po ang nag-iisang papabol ng bayan. Walang iba kundi si...
1: DJ Ron to Ron.
0: Ayan, susunod na po. Kaya huwag kayong bibitaw at manatiling nakakikinig dito sa 100.7 FM Artek Loban. And nga pala sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakinig, yung mga silent listeners dyan, at sa lahat ng mga fellow night shifters natin, magandang magandang gabi sa inyong lahat.
1: Ayan, shoutout din sa ating mga technicians sa relay stations. Thank you very much po mga kuya and ate.
0: At huwag po natin kalimutan yung nasa technical side natin.
1: Ayun. Ang jer.
2: Jer. Jer na jer.
1: Yes.
0: Ngayong gabi? Sure?
2: Humiling pa talaga yan.
1: Okay, yes. Present.
0: I'm present.
1: It's Kuya Jerry and Kuya Jericho.
0: Yes. Oh,
1: ang mga gwapong.
2: Kunwari, iba nga pagpipilian.
1: Why?
2: Ang gulat ada nga dito ha. Sorry kita.
1: Yes.
0: Ito sabay tinin na Santa Claus kaada ko 1 December.
1: Ay, pwede.
2: Bago po nahiya ngayon pag started September. Yes.
0: Uh-oh. Anyway, see you mga ka-vibes. This is your DJ Nico Chico.
2: DJ Failama.
1: And DJ Cherry Lou.
0: At kami po ay lagi iwan ng mga katagang public display of affection is not an indication of a happy relationship.
2: Oh.
0: True love has nothing to prove.
1: Ayun.
0: Pa ganun. Okay. Good night, everyone.
1: Good night, ka-vibes.
2: Bye.

Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Late Night Vibes kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon. Susunod na dito lamang sa inyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes!

0: Wala silang masabi kung Radio Ambed ka ba'y samahan lupet!
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista FM Radio Ambed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan! FM Radio! The Vibes!
3: Mga sikretong pilit na kinikinkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin. Sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite Bet na Bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
4: Late Night Vibes na.

FM Radio Tacloban, ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet. Ay, syempre mga ka-vibes, kasama nyo ang nag-iisang Papa Ball ng bayan. Ayan, DJ Ron Toron, dito sa ating programang Late Night Vibes. Agosto 4 na mga ka-vibes, Agosto 4, 2026. Ayan, hindi ko napagpatuloy yung Tagalog ng 2026. Ayan, nako, napakabilis ng panahon mga ka-vibes. Ayan na pang kanina, no, kikinig ako sa ating mga pinatugtog ng mga kanta. Ayan, parang imagine ko, no, yung mga bata pa tayo na pinapatulog tayo ng ating mga magulang. Yung mga tugtog, di ba, nakaka-relapse. Tapos ayaw mong matulog kasi gusto mong maglaro sa labas. Eh, hindi ka makakalabas pag hindi ka hindi ka muna matulog. Kasi yung price, yung premium mo, pag matulog ka, ay makakalabas ka na. Di ba? Eh, na-realize ko na kaya pala tayo pinapatulog ng bata pa tayo mga ka-vibes. Kasi ngayon ganito na yung matanda na tayo. Tatrabaho na, nag-aaral. Mahirap na, no? Parang hinahanap mo na yung oras na gusto mong matulog. Pero hindi mo na magawa kasi ayan, busy ka na sa work. May mga binubuhay ka na. Ayan. Kaya pala tayo pinapatulog kasi preparasyon pala yun na kapag dating natin sa mga ganitong stage ng ating life, ating buhay ay ikipagsapalaran tayo, trabaho, ano. Kaya minsan na lang yung ano natin, pahinga, no? Kaya sabi pa nga nasa huli talaga, may experience mo na, no? Maintindihan mo na yung mga sinasabi ng ating mga magulang kapag nandiyan ka na sa stage na ikaw na rin ang naging magulang. Eh mga ka-vibes, sa mga nakatunin sa atin sa radyo, ayan, live tayong napapanood sa ating official Facebook page, 100.7 FMR Tacloban. Yan, syempre mga ka-vibes, so huwag niyong kakalimutang follow, like, and share ang ating Facebook page. Yan, syempre, pakisama na rin sa akin mga ka-vibes, DJ Ron Toron. Syempre, para updated ka, no? Updated ka sa lahat ng mga programs. Mga programa ko dito. Ang dami nun, programs. At syempre sa mga gustong magpadala ng kanilang mga mensahe, ano, mga pabati, mga greetings, ayan, at in English mo lang eh. Ayan, sa mga song request, don't hesitate to comment down below mga ka-vibes at babasahin natin yan. Ayan, lalo na dito, mayroon na tayong mga yung ating top fan talaga, no, si Andre James Sardinola, ayan, sabi niya, DJ Ron Toron, pwede bang pa-request ako ng song na Ikaw at Ako by TG Monterde? Salamat, sana ma-play mo po tonight, DJ Ron Toron. And good evening, DJ Ron Toron. Pa-shoutout po ako na nakikinig sa radyo ko ng Late Night Vibes habang nagkakape at kumakain ng donut na binili ko kanina sa Robinson, Tacloban. Oy, talagang complete details. Yan ang mga gusto ko. Yung mga kompleto na kapag nagsalita, yung tipong wala ka nang itatanong pa kasunod ng pagsabi niya. Kasi lahat ng mga itatanong mo, nasagot na niya eh. Nasagot niya sa isang salita lang. Yan ang mga bright eh, di ba? Diretso na, kasi nababasa niya na yung susunod mong itatanong. Kaya lahat ha, parang nag-declamation. E syempre, shoutout din natin ang pinakagwapo.

Golete. Siyempre. Walang iba kundi si Brother Neil Aguhar. Kamakangu Roja, kamakubot-kubot. Ayan mga ka-vibes, sabi niya, shoutout Anay, 2 million viewers. Ayan, shoutout mga ka-vibes sa lahat ng mga nanonood sa ating Facebook Live. O sa mga nakikinig ngayon sa mga radyo, no? Ayan, subukan nyo rin manood sa ating Facebook Live para nyo makita ang kapugian na nag-iisang papabol ng bayan. Di Ron-toron. Parang ayaw nyo yata eh. Ayan Mr. Heartthrob, pa-shoutout Anay kan Kagawa Jason Aguhara. Yan, di ko nalang binasa yung ano, Winey Wayne. Di ako sure eh. Ayan basta, ayan, maligayang pakikinig, panonood kay Kagawa Jason Aguhar. Ayan, mabuhay ka, busing ka-vibes. At sa lahat ng mga kasamahan mo dyan, sa bumubuo ng inyong barangay. O shoutout din kay Kagawad Kaloy ng Barangay 84 Manlorip. Palaging nakatunin sa atin yan ng ating aktibo at masipag na kagawa dyan sa Barangay 84 Manlorip. Hoy, nakauwi na po, Papa. Karasanin. Ayan, mukhang magkikita tayo bukas, Papa. Siyempre, magkikita tayo, anak. Kaya, nagtatrabaho muna si Papa. Ayan, mga kabayam, samahan nyo ako hanggang alas 12 ng hating gabi. Ayan, may mga babasahin tayong siguradong mapapa watermelon. Watermelon ka mamaya. Oy, oo, sa ating confession letter mamaya, mga ka-vibes. Ayan na kung ano yung kwento ng ating letter sender ay abangan natin, ano? Sa mga gusto rin magpadala ng kanilang mga kwento, kanilang mga confession letter, ayan, wag lang mahihiya, mga ka-vibes. PM nyo lang ako sa aking Facebook page, DJ Ron Toron, or sa aming page, sa official Facebook page ng 100.7 FMR Tacloban. Diba? Get more! May mga pamigay din tayo, ano? Baka mamili ako ng mga top fan natin. Yung mga Toronautics natin dyan. May namimiss ako, ano? May namimiss tayo yung mga ka-vibes natin na hindi na nag-ano, kukomment. Sigurado, ay doble. Ayan, ay busy sila ngayon. Pero alam ko na nakikinig sila sa mga radyo. Ay pabati din kay Dutz Balion ng Barangay Imelda, Tulosa, Lete. Ayan, maligayang pakikinig. Ka-vibes, idol, Dutz Balion.

Makabar sa oras natin, 10:24 na. Ngayon, dyan lang kayo, magbabalik pa rin po ang ating programang Late Night Vibes. And dito lang yan sa 100.7 FMR, Tacloban ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang Lupeta.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio.

Oras natin mga ka-vibes, 10:45 and you're still tuning in at 1.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Sound Trip ang lupet. Ayun mga ka-vibes, kasama nyo pa rin si DJ Rontron dito sa ating programang Late Night Vibes. Ayan. Ayun mga ka-vibes, sa mga kakapasok pa lang dyan sa mga radyo, kakabukas pa lang ng kanilang mga FMR Philippines application. Ayan, live tayong napapanood sa ating official Facebook page, 1.7 FMR Tacloban. Siyempre mga ka-vibes, huwag niyong kakalimutang i-follow, like, and share ang ating official Facebook page. Siyempre pasama na rin sa akin ha, kay DJ Rontoron mga ka-vibes. Ayan, batiin ko lang ang ating letter. Ay, excited na talaga akong basahin ang ating confession letter. Kasi meron din tayong star sender mga ka-vibes. Kung may letter sender tayo, meron din tayong stars sender, ano. Ayan, walang iba kundi ang pinakamaganda kong workmate. Ayan, pangalan pa lang si Pretty.

Yan ang ating mga sulit na mga ka-vibes. Ay, batiin ko rin yung nagpapabati kanina. Hindi ko nabati sa live, ano. Ito kay shoutout ka na Ate Xiao, Mimi, Ate Lisling, and Ate Beth, Tita May, and Ate Maricel from Konimara, CEO. Yan, greetings from Neil Aguhar. And mga salamat, DJ Rontoron. Oh, happy watching sa lahat, sa inyo, ano, mga ka-vibes. At sa mga ka-vibes din natin dyan, ano, sa Pinabaklaw, sa Amara. Yan. At yung mga nakatune in natin, sa atin yung mga drivers ngayon, ano, habang bumibiyahe. O, ingat-ingat lang sa pag-drive kasi ano na, pag hindi na, pag medyo inaantok na, huwag munang pilitin, ano, pili natin itabi muna at magpahinga. O, mas maganda, pabukas na lang, ano, kung hindi naman importante yung mga lalakarin natin para talagang, ano tayo, ano, alert! Alert, ano yun, may kanta yun eh, nung elementary days. I'm awake, alert, alive, into chastity. Goy! Yan ang mga vibes. Ano oras na para basahin natin ang ating confession letter for tonight? Eto na mga vibes. Dear DJ Rontoron, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng ka-vibes. Pwede nyo lang po akong itago sa pangalang Grace, 31 years old. Akala ko noon habang buhay na akong mamumuhay na nakayo ko dahil sa kahirapan. Pero ngayon gusto kong ibahagi ang kwento ko para ipaalala sa lahat na hindi habang buhay ay nasa ibaba ang isang tao. Noong college pa lang ako, nabuntis ako ng boyfriend ko. Pareho kaming galing sa mahirap na pamilya. Walang naipon, walang sariling bahay, at ang tanging baon lang namin ay pangarap at pagmamahalan. Maraming nagsasabing wala kaming mararating. Kahit ang ilang kamag-anak namin na sinabi pang magiging pabigat lang kami sa lipunan. Nang magpakasal kami, doon ko mas naramdaman ang hirap. May kaya ang pamilya ng asawa ko, maganda ang bahay nila, may mga negosyo at halos lahat ay nakapagtapos, samantalang ako simpleng babae lang na lumaki sa hirap. Sa umpisa, hindi nila ako matanggap. Kapag may handaan, ako ang laging pinaguhugas ng pinggan. Kapag may usapan, parang wala akong boses. May mga pagkakataong naririnig kong sinasabi nilang kung hindi lang nabuntis ang anak namin, hindi yan ang mapapangasawa niya. Masakit, sobrang sakit. Umuwi akong umiiyak pero hindi ko ipinakita sa asawa ko dahil ayokong mamili siya sa pagitan ng pamilya niya. Sa halip ay magtanim ng galit, ginawa kong inspirasyon sa bawat pangmamaliit nila. DJ Rontoron, habang inalagaan ko ang anak namin, nag-aaral ako ng mga bagong skills. Pumasok ako sa iba't ibang trabaho. Minsan kulang ang tulog, minsan halos wala ng pahinga, pero hindi ako sumusuko. Unti-unting napromote ako, lumaki ang sweldo ko, nakapag-ipon kami, nakabili ng sariling bahay, nakabili ng sasakyan, at higit sa lahat, napagtapos namin ang anak namin sa magandang paaralan. Dumating ang panahon na ako na ang inimbintahan para maging magbahagi ng karanasan sa kumpanya namin dahil naging matagumpay ang karir ko.
At doon ko nakita ang malaking pagbabago. Ang mga dati kong manugang at kamag-anak sa side ng asawa ko na halos hindi ako pinapansin noon, sila na ngayon ang unang bumabati sa akin. Tinatawag na nilang akong ate. Inukumusta na nila ako. Iniimbitahan na nila kami sa mga okasyon. Minsan pa nga humihingi na sila ng payo at tulong. Hindi ko ikakaila noong una naisip kong iparamdam sa kanila ang sakit na ipinaramdam nila sa akin. Pero habang tumatagal, napagtanto kong wala akong mapapala kung gaganti ako. Pinili kong magpatawad, tinulungan ko pa rin sila at ang pamilya nila dahil naniniwala akong ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa pira o posisyon. Mas malaking tagumpay ang magkaroon ng pusong marunong magpatawad kahit maraming sugat ang iniwan ng nakaraan. Sa lahat ng nakikinig ngayong gabi, lalo na sa mga minamaliit dahil mahirap lang ang buhay, huwag ninyong sayangin ang oras sa paghihiganti. Patunayan ninyo ang halaga ninyo sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at kabutihan. Darating ang araw na ang mga taong humusga sa inyo ay sila rin ang hahanga sa inyo. Maraming salamat po, DJ Ron Toron. Sana ay magsilbing inspirasyon ang kwento ko sa lahat ng ka-vibes.

Ayan mga kabarbs ang ating kwento. Kwento ng ating letter sender, no? Ayan, nakaka-proud ano, na naging kahit sa hirap ng buhay at naaga siyang nabuntis, ay hindi siya nawalan ng pag-asa. Nagsumikap pa rin siya, no? At hanggang maabot niya ang kanyang mga pangarap. Ay mga kabayan, sa mga nakinig dyan, ano, nakarelate dyan, ano ang inyong magiging opinion? Kasi sa advice ay mayroon na, nakuha na niya, di ba? Parang tayo na ang tayo na ang humingi sa kanya kasi yan, nasa ano na siya, nasa purok ng kanyang tagumpay sa buhay. Yan, mula sa ibaba papuntang ngayon nasa taas na siya. Yan, nakaka-proud yan. At salamat sa pagbabahagi ng kwento mo. Yan, kay Grace. Kaya mamaya pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin ang kwento ng ating letter sender. Kaya dyan lang kayo mga kabibs. Oras natin, 10:55. Magbabalik pa rin pong Late Night Vibes. Dito lang yan sa 100.7 FMR Tacloban. Ang kabibs mo sa Soundtrip, ang lupet.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Mga sikretong pilit na kinikingking, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet.

Oras natin mga ka-vibes, 11:14 ha. Ayan. At kayo'y nakikinig pa rin dito sa 1.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet. Ay mga ka-vibes, kasama nyo pa rin ang nag-iisang Papa Ball ng bayan. Maling ba kundi si DJ Ronteron dito sa ating programang Late Night Vibes. Ay mga ka-vibes, batiin ko muna yung ating team name. Yan na, kay Sir Ian, kay Sir Ralph, kay Ma'am G, Geraldine, kay Ma'am May, Ma'am Alex, ayan, kay Ma'am Pretty Patty, ayan, kay Neil Aguhar, at syempre sa ating Mr. Tanawan. Walang iba kundi si Sir John Quincy Opinion. Ayan. Mga ka-web, sa mga kakabukas pa lang ng kanilang mga radyo, ayan, sa kaka-uwi pa lang galing trabaho, siyempre sa mga nag-overtime, ano, sa may mga ginawa muna bago umuwi, ayan, mga nag-practice, di ba? Kasi lalo na yung mga ating mga student, pa-practice muna bago umuwi, ano, para susunod ay kabisado na nila kung ano man yung kanilang pinaghahandaan na para sa kanilang para sa paaralan. Kaya magandang gabi po sa inyong lahat, sa mga bantay ng tindahan, ayan, 24/7

Bintayin din natin yung mga nakikinig sa ating mga radio station. Yan, dyan sa FMR Kat Balugan. Yan, mao pa'y nagabihay yung atanan dida. Yan, FMR Kat Balugan. Mao pa'y nagabi. Yan, sa FMR Katarman. Gandang magandang gabi sa inyo dyan. Siyempre sa FMR Burongan. Good evening, good evening mga ka-vibes. Sa mga hindi pa dyan nakaabot, ano, nakaabot ng ating confession letter kanina. Ayan, ang kwento natin ng mga ka-vibes ay tungkol sa isang babaeng nabuntis ng kanyang nobyo habang pareho pa silang nagsisimula sa buhay. Dahil sa nabuntis ang kanya, dahil sa nabuntis, ano, nagpakasal sila, ngunit hindi naging madali ang kanilang pagsasama. Kasi galing siya sa mahirap na pamilya, samantalang may kaya ang pamilya ng kanyang asawa. Dahil dito madalas siyang maliitin, laitin, at iparamdam na hindi siya karapat-dapat sa kanilang pamilya. Kaya sa halip na magpadaig sa sakit at pang-aapi, ginawa niya itong inspirasyon na magsumikap, magtrabaho, nagtsaga at hindi sumuko hanggang sa unti-unti silang umasinso. At dumating ang panahon na naging matagumpay siya sa kanyang profesyon at naging maginhawa ang kanilang buhay. Nang makita ng pamilya ang kanyang asawa, ang kanyang tagumpay, ay biglang nagbago ang pakikitungo nila. Ang mga dating mapangmata ay naging mababait at magiliw sa kanya sa kabila ng lahat ng sakit na naranasan niya noon. Pero sa kabila ng lahat, mga ka-vibes, ang sakit na naranasan niya noon, pinili niyang huwag magkimkim ng galit at sa halip ay nagpatawad. Ayan. Ayan, alam nyo mga ka-vibes, ano, napakasakit. Napakasakit talagang husgahan dahil lang sa estado ng ating buhay. Ano? Kaya maswerte ka, ano? Maswerte ka nga pinanganak ka nga mayroon na agad. Hindi mo na problemahin na mayroon nang kaya ang iyong mga pamilya. Diba? May mga tao nga kala nila na kapag mahirap tayo, ano, pag mahirap ka, wala ka nang kakayahang mangarap at magtagumpay. Pero pinapakita ng kwentong ito na hindi pira ang sukatan ng halaga ng isang tao. Diba? Kasi wala rin kwinta ang kung marami kang pera, kung hindi mo naman gagamitin sa tama, no? Inawaldas mo lang, hindi ka nagsusumikap din na para maabot mo din yung mga pangarap mo kasi nakadepende ka lang dahil sa ayan, may pira na kayo. Kasi darating din ng panahon na hindi habang buhay na andyan, ano, mas maganda talaga na may stable na pinagkukunan ng pera at hindi kayo mag-aalala kung dumating ang panahon ng crisis, ano. Yung mapapansin din natin, ano, na may mga taong nagbabago ang pakikitungo, depende sa estado ng buhay mo, no? Kasi kapag wala kang nararating, tila minamaliit ka, ano, parang pinapabayaan ka lang. Hindi ka nga maimbita sa mga okasyon dahil kasi akala nila wala ka pa, 'di ba? Akala nila wala kang pakinabang, ganyan. Pero kapag naging matagumpay ka, saka kanila gustong lapitan, 'di ba? Kasi totoo naman ito na sa ilang sitwasyon na sa tao pa rin kung paano niya harapin ang ganoong pagbabago. Meron nga sa, ano, sa malayong mga barangay, ano, kung sino pa yung mahihirap, ano, mga ka-vibes,
sino pa yung

umaksip ng mga bisita, di ba? Naghahanda talaga. Naghahanda ng ano, ng mga tulad ng mga manok na mga native ganyan. Pero pag iba naman ano, pero hindi lahat. Yung may mga iba lang din na pag ikaw yung bisita sa kanila, tapos sa nasa estado ka lang buhay na pero lang, umun lang. Ayan, parang hindi ka bibigyan ng halaga, ano. Sabihin lang na kumain ka na lang dyan, ah. Kung ano yung nandyan, di ba? Ay, nako, talaga. Ayan talaga pag wala ka pang nararating. Pero wag nyong maganda dito, ano, gagawin mo itong inspirasyon, ah. Katulad ng ating leader sender na ginawa niya itong inspirasyon na yung panlalait, paninira sa kanya na darating din ang araw na magbabago sila sa pakikitungo sa kanya. Yan. Eh mga kabibes, kung may mga taong minamaliit kayo ngayon dahil sa kahirapan, huwag kayong mawalan ng pag-asa, ha. Eh ang buhay ay hindi paligsahan, ha. Hindi naman ito paligsahan kung sino ang may pinakamaraming pera. May pira ka naman, wala ka namang kaibigan. May pira ka naman, hindi ka naman masaya sa nangyayari sa buhay mo. May pira ka naman, pero marami kang sakit. Ganun pa rin ano, parang tabla-tabla lang. Ito, mga normal lang na namumuhay, pero masaya. Nakakain ng 3 beses sa 3 araw. Malayo sa mga sakit, nakakapag-exercise. Ayan, maganda rin ang buhay, ano. Sabi pa nga, ano, ang tunay na laban ay kung sino ang marunong magsikap, di ba? Magtiyaga at manatiling mabuting tao kahit maraming pagsubok. Parang sa ating leader sender, ano, na hindi siya nagtanima ng masamang loob sa kanyang mga manugang. Ayan, bagkos ay pinatawad niya ito. Pinatawad niya. And ayan, inaccept niya ng buong buo pa rin, ha, sa mga ginawa nila sa kanya. And at kapag dumating sa panahon na kayo naman ang umangat, mga vibes, huwag ninyong kalimutan ang kababaang loob na hindi masamang alalahanin ang mga sugat ng nakaraan, pero mas magaan ang buhay kung pipiliin natin na magpatawad kaysa magdala ng galit. Kasi ikaw din yung mahihirapan yan, eh, kung hindi ka marunong magpatawad. Kasi dadalhin mo yan. Bago ka matulog, pagising mo, andyan lagi yan. Pero pag pinatawad mo ang isang tao, ayan, parang mapapansin mo na nagiging magaan ang pakiramdam mo. Kasi wala ka nang iniisip, di ba? Wala ka nang iniisip na mabibigat. Hindi ka na pag nagkakatagpo kayo sa kalsada o ano, hindi parang ano na, hindi ka nag-escape sa mga ano, pag nagkakatagpo kayo. Kasi maganda yung walang sama ng loob. Ayan mga kabibes, at tandaan natin, ano, ang kahirapan ay pansamantala, pero ang magandang ugali at malinis na puso ay kayamanan na hindi kailanman mananakaw. Ayan, kapag nagsumikap ka na may tiyaga at integridad, darating ang araw na hindi mo na kailangang ipaliwanag ang iyong halaga. Ang mga bunga ng iyong pagsisikap ay mas magsasalita para sa iyo. Diba? Kasi mga kabibes, alam nyo na tayong lahat ay papunta naman sa dulo, diba? Hanggang sa ano. Tapos doon tayo, mas maganda na mariremember nila, no, matatanda nila kung sino tayo habang nandito pa tayo sa mundo. Kung ano yung mga ginawa natin na, diba, sabihin na, ay, mabait yan talaga, ano yan, masipag, matulungin, mapagbigay.
ba? Pangit naman yung mabuti nga sa kanya yon, kasi ganyan siya, ganun siya. Kaya piliin lagi natin mga kabibes na maging mabuti. Kahit tayo ay inaapi, ano, minamaliit, gawin lang natin itong inspirasyon. Kasi darating ang araw na aangat tayo, sila andun pa rin sa mga panlalait. Diba? Eh mga vibes, oras natin na 11:27 na. Ayan na, magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 1.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet.

0: Jam Radio, Good Vibes!
1: Ang lupet!
2: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyop ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabolang bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

Alright mga ka-vibes, oras natin 11:48 na. Ayan, dito muna tayo nagtatapos sa ating programang Late Night Vibes. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng ka-vibes na tumutok ano, simula kanina hanggang ngayon sa ating pagtatapos. Ayan, ayan, salamat sa mga nakikinig dyan, nakinig sa kanilang mga radyo at nakinig sa ating FMR Philippines application. At sa mga nasa biyahe pa ngayon, ayan, ingat po sa inyong lahat mga ka-vibes. Sa ating mga technician dyan, sa ating mga relay station, ayan, sa FMR Katbalogan, FMR Katarman, FMR Kalbayog, and FMR Borongan, special dito sa FMR Tacloban, sa ating main station. Maraming salamat mga ka-vibes, ayan, at bukas ulit tayo magkikita. Siyempre at ako ang inyong nakasama, ang nag-iisang Papa Ball ng Bayan. Ayan, DJ Ron Toron, dito sa ating programang Late Night Vibes. Only here at 100.7 FMR, Tacloban, and Ka-Vibes mo sa music ang lupet.

Ka-vibes! Bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes! Ang lupet!

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: Ikaw ba ay may mayoma? Sulfur Plus Gold. Hypertension. Sulfur Plus Gold. Cyst. Sulfur Plus Gold. Glaucoma. Sulfur Plus Gold. Menopausal syndromes. Sulfur Plus Gold. Sulfur Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sulfur Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Sulfur Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag-Sulfur Plus Gold.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sulfur Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Sulfur Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Sulfur Plus Coffee Mix.
4: Sulfur Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
7: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
8: Welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Gawin din po ng Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas ang inyong po mga kasama para talakayin na naman po kung paano ba maiwasan, ganoon din malunasan mga karamdaman sa ating pong pangatawan. Syempre sa tulong po yan ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado po ng ating Food and Drug Administration. Tsaka yung mga halamang gamot na pwede po nating mag-gather sa ating pong paligid ng tahanan, pwedeng sa kusina na makatulong po para mas mabilis tayong makarecover sa ating mga sakit. Yung mga supplements po at saka mga herbs na wala mga bad side effects. Sa mga kabayan po natin dyan ha, na meron po mga katanungan, gusto mong ipakonsulta sa ating pong programa, just text lang. Ating pong text line, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Kung hindi po masyadong maselan ha, yung mga katanungan, mga text messages, baka po pwedeng palagyan ng pangalan saka ng location kung saan po kayo nakatira para ma-acknowledge naman po natin sa ating pong programa yan. Ha? Sa mga naghahanap po ng mga dekalidad, mga napakabisa at subok na ng napakarami po natin mga kaubayan na produkto ng Doc Samaritan at ng Yes to Health, puntahan lang po sa mga suking pharmacy, sa mga local drug stores, available po yan sa South Star Drug, The Generics Pharmacy at saka sa Rose Pharmacy. Or pwede nyo pong i-order yan sa Shopee at saka sa Lazada. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Yan ha, ating text line, ulitin ko lang mga kaibigan, Sir 961-532-2110. Mamaya po, bibigyan po natin ng panahon yung mga kaubayan po natin nagpadala ng kanila pong katanungan. Pero bago po yan, pakinggan po muna natin yung mga kaubayan po natin natulungan na patuloy po yan na paggamit at pag-inom ng mga napakabisang produkto ng Doc Samaritan at Yes to Health. Syempre, kasama po dyan ang Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C.
9: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na
10: Sulfur Plus Gold. Sulfur Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sulfur Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sulfur Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Sulfur Plus Gold.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
10: Sulfur Plus Gold.
12: Yahoo!
13: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
14: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagtuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dahil pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
17: Turbo Supplement for Men.
18: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapay ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gate. Kamutol, testing mo ba lang? Kampiyon kid yung Turbo.
17: Turbo Supplement for Men.
19: Oh, yes.
17: Herbo, may maca at clamo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Herbo, supplement for men.
16: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap, epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap, para sa malambot na balat, makinis na kutis, healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
12: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold,
11: mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Santon Plus Gold.
8: Pamaibigan, ang ilan na naman sa mga kabayan po nating natulungan, napatuloy po yan na paggamit ng mga napakabisang produkto ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Siyempre, kasama po dyan ang pag-inom ng kombinasyon ng Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Kaya yung mga kabayan po natin dyan ha, na meron po mga karamdaman, at para maiwasan na rin po ang pagkakaroon ng karamdaman, puntahan lang po ha yung mga suking pharmacy, mga local drug stores, sa The Generics Pharmacy, sa Rose Pharmacy at saka sa South Star Drug. Available po yan sa Watson's Drug Store. May bili rin po, or pwede nyo pong i-order yan ang mga produkto ng Doc Samaritan at Yes to Health sa Shopee at saka sa Lazada. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Kasama na po dyan ang Santon Plus Coffee Mix, ganoon din po ang Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap at ang Turbo Herbal Supplements for Men. Ati pong text line, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Ask ko lang po kung ano po ang maganda sa akin. Lagi pong sumasakit kasi tiyan ko, nene po, ng Vistikville. Ma'am, nene, at sa iba pang mga kababayan po natin na nakakaranas ng pagsakit ng tiyan, saang parte po ba ng tiyan ang sumasakit? Ano kung sa mismong gitna ng inyo pong tiyan, papunta po sa inyong dibdib, pa-check nyo po, baka mataas naman ng digestive acids, ano? O baka nagre-reflux yung mga acids, yung mga panunaw po natin. Kaya nangyari, yun, parang kinukot-kot niya yung digestive tract walls natin. Kaya nangyari, masakit, mahapdi. Tapos, pag minsan maramdaman mo, madalas kang dumidighay, ano, or parang bloated ka, yung parang busog ka palagi, parang laging may hangin yung iyong tiyan. Pag ganyan po ang problema, dapat iwasan nyo po yung mga pag-inom ng mga soft drinks, ayan, yung mga nagpo-produce ng mga excess gas, ano po, sa ating stomach, para hindi sumasakit po ang ating tiyan. Or itong mga soft drinks, ayan, iwasan po natin yung mga alcoholic beverages, o kaya yung umiinom po kayo ng tubig habang kumakain, yan, hindi po maganda. Or yung pagkatapos nyo pong kumain, humihiga kayo, hindi rin po yan siya maganda. Maaring mag-backflow kasi yung digestive acids po natin. Kaya nangyari yan, nakakaroon kayo ng heartburn, tapos stomach pains, ano, yung pain sa inyo pong abdomen. Sa mga kababayan po natin, nakakaranas ng ganyang problema, dapat ang pag-inom nyo po ng tubig, mga 30 minutes bago kayo kumain, inom kayo isa hanggang kalahating baso ng tubig. Mas maganda yung maligam-gam, ano, yung lukewarm po. Huwag masyadong mainit, huwag naman pong malamig na malamig, ano, kasi lalong mahirapan yung ating pong panunaw. Kasi ipapalamigin pa niya kung sakaling mainit, or kung malamig naman, papainitin niya ng konti, o kaya mas lalong madidisturb yung ating pong digestion, ano, mas lalong magdudulot po yan siya ng pananakit ng inyong tiyan. So mas prefer po, mas maganda yung maligam-gam lang na tubig ang inyo pong iinumin. Tapos pagkatapos kumain, dapat hindi kayo inom agad. 1 hour pagkatapos kumain, saka po kayo uminom ng maraming, ano po, para yung digestive acids, ma-neutralize yan siya at hindi po kayo maging over-acidic, ano. So yan ha. Tapos, pwedeng mag-inom din po kayo ng pipino. Makakatulong yan siya kahit na isang baso sa pagkatapos pong kumain. Inom kayo ng isang basong pipino. Pwede lagyan nyo po ng isang kurot ng asin. makakatulong din po yan siya. Or, inom po kayo ng Santon Vitamin C. Alkaline Vitamin C yan siya, mga kaibigan, na makakatulong din kung sakali man tayo nakakaranas ng indigestions, ano, yung hindi tayo natutunawan. Baka naman, mahilig kayong kumain ng mga mahirap, matunaw na pagkain. Yung mga biko, malagkit, mga pasta na yan, ano pa ba, ha? Mga spaghetti, mga noodles, mga white bread, yan, mga sticky foods, at saka mga hard to digest na mga pagkain yan sila, na maaari pong magdulot ng indigestion o hindi pagkatunaw o yung tinatawag po nating impacho, ika nga, no, na nagdudulot din po ng pananakit ng ating pong tiyan. So yan ha, sa mga kabayan po natin na may ganyang problema, mas maganda every night mag-light meal na lang po kayo. Ano? O, kasi pag gabi, kakain kayo ng mga mahirap matunaw, eh matutulog na kayo niyan. Wala naman na kayong gagawin pag gabi. No, wala naman ang mga mabibigat na gagawin or maaaring nag-re-rest na tayo, complete rest yung ating katawan. Kaso yung panunaw natin, hindi pa siya makapahinga kasi mga matigas nga ang matunaw yung ating pong kinakain. So pag tulog po ninyo, ayan, hindi ganong natutunaw. Ano po? Kasi wala nang movement yung ating pangatawan. Kaya yan, nangyari, yung mga hindi natunaw na pagkain na yan, maaaring mag-ferment yan sila at mag-produce pa mga karagdagan pa po ng mga gases, ano, at magpapasakit po sa inyong tiyan. So yan ha, maganda mga fruits na lang na madaling matunaw, like papaya, ha, yung mga juices, pwede mag-juices na lang kayo paggabi, or yung mga cereals, ano po, na madali lang matunaw. O yan, huwag nyo na pong lalagyan ng milk, ano po, kasi ang pagmataas naman ng milk, maaaring magdulot din yan siya ng problema sa panunaw, ano po. So yan ha, sa mga kabayan po natin, mas maganda mag-inom din po kayo ng mga multi-enzymes. Sa mga health shop, mga herbal store, meron po yan siya. Tapos, inom po kayo ng Santon Plus Gold, kahit na 2 capsules, twice daily, pwedeng in between meals. Tapos, yung Santon Vitamin C, isang capsule po, umaga, tanghali, at saka gabi. Mas maganda, 30 minutes or 1 hour po, pagkatapos kumain. So, yan ha. Yan sa mga kabayan po natin, na meron pa po mga tanungan, just text lang, 0961-532-2110 again, 0961-532-2110. Sa mga kabayan po natin, naghahanap ng Turbo Herbal Supplements for Men. Mabibili po yan sa mga pharmacy, mga butika. Si Alvin po ito, tanong ko lang po, yung panglabo po ba ng mata, ano kayang cost niya? At ano pong dapat iwasan? Salamat. Sa mga kabayan po natin, ano, na nakaranas ng paglabo ng mata, maraming factors kasi yan, eh, pwedeng sa diet or sa lifestyle po natin. Ano? Yung mga kabayan po natin na mahilig sa mga matatamis, ano, kung ilang edad na po ba kayo, yung mga umiedad na po ng 50 pataas, yung pagkakaroon po ng mataas na blood sugar, yan po ang isang mga leading causes ng pagkabulag o pagkahina ng paningin ng mga elderly persons po natin. Ano? Kaya dapat iwasan na po yung mga matatamis, yung mga sweets. Hindi lang yung matatamis, ano? Kasama na po yung mga puting produkto ng mga puting harina or itong puting kanin. Iwasan na rin po yan. Mas maganda, unpolished na lang po yung rice ninyo. Kung mag-bread po kayo, mas maganda yung wheat. Ano po, wheat bread, tapos dapat ito toast nyo po yan siya, no? Lalong-lalo yung mga wheat bread na available sa market ngayon, kunti lang ano po yung wheat na amount niya, mas marami pa rin yung white flour, ano po, product ng white flour. Kung makahanap sana kayo ng whole wheat na tinapay, ano po, medyo matigas nga lang yan siya, pero yun ang mas magandang kainin nyo po na bread, ano. Pero huwag nyo naman ang papalamanan ng mga matatamis. Baka lalagyan nyo pa ng mga butter, ano po, mga kung anong spread, ano po, mga pangpalaman na matatamis. Hindi rin po maganda. Yung mga noodles, ano po, product din yan siya ng white flour, maaaring makapataas din po yan siya ng asukal sa ating pong dugo. So yan ha. Sa mga kabayan po natin, nakakaranas ng mataas, ano po, na blood sugar, at yun po yung nagiging dahilan ng paglabo ng kanilang paningin. Okay. Pwede po punta kayo sa mga health shop, hanap po kayo ng cinnamon bark, ano po, na powder. Yan po. Kung naka-capsule, mas maganda. Inom po kayo kahit na 2 capsules, kahit na once a day lang po, ano, pagkatapos kumain. Pili lang kayo kung sa almusal, tanghalian ba, o sa panghapunan nyo po iinumin. Tapos, inom po kayo ng Santon Plus Gold, 2 capsules din po, umaga, tanghali, gabi. Mas maganda isang oras pagkatapos kumain. Meron kasi siya mga polypeptide P na makakatulong po para ipanormal yung balanse ng asukal, ng sugar sa ating pong dugo. At makakatulong siya ipa-normal, mga kaibigan, para hindi po malapot yung dugo natin. Ano po? At nang hindi mahirap ipadaloy yung mga sustansya, lalong-lalo na sa mga ugat sa ating pong mata na napakaliliit. Kaya pag malapot ang dugo, tapos madumi ang dugo, yan, mahirap na ipadaloy. Kaya yung mga nutrients na kailangan din ng ating mata para mapanatiling matalas, nagtatrabaho ng maayos, eh, hindi na po maiparating sa ating mata. Kaya yan, nagkakaroon po ng problema. So yan ha, kahit na 2 capsules ng Santong Plus Gold, umaga, tanghali, gabi, sabayin nyo po ng 1 capsule ng Santong Vitamin C. Makakatulong yan siya para mas mabilis ma-absorb at mas mabilis maipadaloy sa iba't ibang parte ng ating pangatawan. Sabi nga ni Dr. Edirabaya, ano, it flows through the blood, ano, kaya mas mabilis ano po na magamit ng ating pangangatawan. So yan ha, available po yan sa mga pharmacy, mga local drugstores sa inyo pong lugar. Sa mga kabayan naman natin, ano, yung lifestyle ninyo, mahilig kayong mga magtingin sa mga gadgets, lalong-lalo na sa cellphone, ano. O, kasi sa television, pwedeng malayuan eh, pero sa cellphone, kailangan malapit talaga. Kaya yung epekto niyan sa ating mata, eh, hindi rin po maganda. O, tapos, dahil pagod yung mata sa cellphone, yung parang nagda-dry yung mata nyo, hinihilamusan nyo, ano, binabasa nyo agad. Nako, yan po, mas malaking epekto po niyan, masamang epekto sa ating pong mata. O, iwasan po yan ha. Kaya ngayon, eh, maraming mga kabataan pa lang, nakita mo, ang tataas na ng grado, ano po, ng kanilang mga glasses, mga eyeglasses, ano, dahil yan yung nauuso ngayon na pinagkakaabalahan ng mga kabataan natin. Ito pong mga cellphones, mga games, mga online games na yan. Kaya nangyari, mas mabilis pong nasisira yung ating pong mata, lalong-lalo na sa gabi, ano, yung madilim. Tapos ang ilaw lang na nakatutok sa inyong mata ay ilaw po ng mga gadgets. So, mas hindi po maganda ang epekto niyan. So yan ha, dapat limit lang natin yung paggamit po ng mga gadgets, ano po, or pwede po tayo magsuot ng mga anti-radiation, mga anti-rad na mga glasses para makatulong po, ano, na mailessen yung bad effect ng mga screens at mga gadgets sa ating pong mata. So yan ha, sa mga kabayan po natin, pwede po kayong mag-take ng mga matataas din sa vitamin A o sa beta-carotene, ano, yung mga yellow, ano po, yellow na vegetables and fruits, o lalong-lalo na itong kalabasa. Maganda po yan, inom kayo, tag-iisang baso ng fresh na katas ng kalabasa, umaga, tanghali, at saka gabi. No, kung may juicer, mas maganda, i-juicer nyo. Kung wala, i-gadgarin na lang po, no, i-grater na lang. Pigayin nyo po, makaproduce kayo isang baso, inom po kayo niyan umaga, tanghali, gabi. Mas maganda yung bago po kayo kumain. At syempre, sa mga kabayan po natin, ano, para hindi mabilis masira yung mga selula ng ating mata at yung iba pa mga cells sa ating pangatawan, kailangan kumakain tayo ng mga matataas sa mga super antioxidants like mga citrus fruits, ano po, itong guava. Mataas din po ang mga antioxidant properties niyan. At syempre, pag suplemento po ang pinag-uusapan, Santong Plus Herbal Capsule at Santong Plus Gold, napakataas po ng hindi lang antioxidant, super antioxidant properties ang nandyan, mga kaibigan. Kaya may iwasan po yung mabilis na pagkasira ng mga selula sa iba't ibang parte po ng ating pangangatawan. Yan ha, ating text line, 0961-532-2110. Mamaya po, patuloy po natin bibigyan ng kasagutan ng inyo po mga tanungan. Pakinggan po ulit natin yung mga kaubayan po natin, ano, na patuloy na natutulungan at nabipinipisuhan ng paggamit po yan ng mga napakabisang produkto ko ng Doc Samaritan at Yes to Health. Syempre, kasama dyan ang pag-inom ng Santong Plus Herbal Capsule, Santong Plus Gold at Santong Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C.
19: Ikaw ba'y may mayoma? Santo Plus Gold. Hypertension. Santo Plus Gold. Cyst. Santo Plus Gold. Glaucoma. Santo Plus Gold. Menopausal syndromes. Santo Plus Gold. Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ambalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santo Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag Santo Plus Gold. Mabibili sa
3: pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
20: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
21: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sanfon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
20: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
22: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
23: Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
22: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
23: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
22: Sanfon Plus Herbal Oil,
23: ang pamahid
22: na all-in-one sa presyo magkaan.
23: Sanfon Plus Herbal Oil.
24: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, gising.
25: Laging bitin,
26: ibalik ang bangsik.
25: Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
26: Mag-Turbo.
24: Oh, yes.
26: Turbo Supplement for Men.
25: May maca at lavawaska.
26: Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik ng pangmatagalan.
25: Turbo Supplement for Men.
24: Mas lalakas ka pa.
27: Sentin Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sentin Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sentin Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
28: Sentin Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine. Gustong gusto ko talaga ang Sentin Plus Coffee Mix kasi hindi ako

0: Caracas pa. Pinagaling, pinahusay. Santhong Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santhong Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santhong Plus Gold.
1: Mapibili sa pinatang lapit puti ka sa inyong lugar.
2: Gusto ko lang i-share sa inyo o sabihin sa inyo na super ganda talaga ng Santhong Plus Gold. Napatunayan ko lang yan kasi last year, nagpa-whole abdomen ultrasound ako. May nakita sa aking mga lymph nodes, sa aking gallbladder, may mga lymph nodes. Maliliit lang naman siya. Tapos, meron akong fatty liver, lumabas sa mga lab result ko. Palaging fatty liver. Pagka every 3 months, 6 months, nagpapalab chem ako. Then, nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala si Santhong Plus Gold noong April. Actually, March, alam ko na siya kasi yung papa ko, which is 78 years old, ay nagtitake na rin ng Santhong Plus Gold. Naririnig niya sa radyo. Then, nagtake ako noong April, May, hanggang ngayon. Then, June 15, nagpa-whole abdomen ultrasound ulit ako. And nakita sa ultrasound ko na, sabi ko dun sa nag-ultrasound, Dok, paki-medyo tagalan mo dyan sa gallbladder ko kasi baka lumaki na yung mga lymph nodes o namamagana. Meron kasi akong lymph nodes sa gallbladder. Yun yung huli kong ultrasound last year. So, paki-check. Tsaka, paki-check din yung atay ko. Baka, yun nga, baka namamaga kasi fatty liver ako lagi, ganyan. Sobrang shock ako nung sinabi ng doktor na wala akong nakikitang lymph nodes sa gallbladder mo. Sobrang okay siya. Lahat ng laman loob mo, okay siya. So, sabi ko, Dok, sigurado ka na wala na yung, wala talaga, may maliit na lymph nodes dyan. Wala talaga, wala na ako nakikita. Then, ang liver mo, sobrang healthy, maganda. Sabi ko, naisip ko agad si Santhong Plus Gold kasi iniisip ko na, kaya nag-okay lahat ng lab chem ko, hindi na ako fatty liver, okay na wala na yung lymph nodes ko dahil sa pag-inom ko ng Santhong Plus Gold. Sobrang effective siya, sobrang bilib ako sa kanya. And ako pala ay may irunding anxiety disorder, panic attack. Napansin ko lang, nung mula na nagtitake ako ng Santhong Plus Gold, hindi na ako ina-atake ng anxiety ko. So, siguro dahil nakakatulog na ako ng maayos and siguro okay na yung, kasi meron daw akong hormonal imbalance, sabi ng psychiatrist ko. So, ngayon, siguro okay na. So, napansin ko lang talaga na lumalakas ako at saka hindi na ako talaga inaatake ng anxiety ko mula nung umiinom ako ng Santhong Plus Gold. Then, buong family ko umiinom na rin, kahit mga anak ko, asawa ko, papa ko. So, kung ako sa inyo, pag na kayo magdalawang isip, mag-take kayo ng Santhong Plus Gold, sobrang effective. Sobrang maganda siya sa katawan.
3: Santhong Plus Gold, Santhong Vitamin C, Nature Soy Coffee or Santhong Coffee Mix, gawin din po ng Santhong Plus Herbal Soap, Santhong Plus Herbal Oil at ng Turbo Herbal Supplements for Men. Available po yan ha sa mga pharmacy, mga local drugstores sa inyo pong lugar sa South Star Drug, The Generics Pharmacy at Rose Pharmacy. Available din po yan. Pwede nyo pong i-order din yan sa Shopee at saka sa Lazada. Hanapin nyo lang po yung Yes to Health official store. Kahit saan po kayong lugar, makakaabot po ang ating mga produkto. Yan ha, ating text line, 0961-532-2110. Again, 0961-532-2110. Sibong po ito, ano po pwede kong gawin? Palagi pong barado ilong ko. Yan. Sir Bong, at sa ibang mga kababayan po natin na karanas ng ganyang problema, pa-check nyo po, baka naman may allergy kayo. Ano po yung barado, tapos bahing kayo ng bahing, or ano bang klaseng pagkabarado yan siya, may mga mucus po ba dry lang siya na parang barado pag ganyan po ang naramdaman ninyo, mas maganda magkuha po kayo ng eucalyptus kung meron kayo diyan or peppermint ipakulo niyo po sa tubig kahit na 2 basong tubig lang, tapos kuha kayo ng tuwalya. Pag kumukulo na siya, ilagay niyo yung tuwalya doon sa pinakuluan yung tubig, tapos yung singaw nun, langhapin po ninyo. Makatulong po yan siya para mag-loosen ng ating po mga

0: sinuses. Or pwedeng itong santo plus herbal oil kasi may mga essential menthol yan siya na makatulong po ano para magtanggal ng mga barado sa ating pong mga sinuses. Marirelax din po yan siya. Or pwede niyong ipahid din po yan ano sa may kilay, sa may bandang ilong po ninyo at saka sa may bandang tenga ninyo ano. Yan para makaginhawa po kayong maghinga. At sa mga kababayan po natin, dapat iwasan nyo po yung mga matatamis na pagkain, yung mga mucus-forming foods, ano, mga pinirito, kasama na po dyan, ano, ito mga malalamig masyado na mga pagkain or inumin. Ang mahirap dyan, yung malamig na matamis pa, ano, ito mga ice creams na yan, ano, yung mga lalong-lalo pag mainit ang panahon, ano, mahilig po tayo sa mga malalamig na mga matatamis. So, hindi po yan siya maganda, ano. Tapos, inom po kayo Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Kahit tag 1 capsule po, umaga, tanghali at saka gabi. May mga alkaloids kasi yan sila na makatulong po para maiwasan yung sobrang production ng mga mucuses at para magpa-loosen na rin. Ano, baka namamaga yung mga sinuses po natin. May napakalakas po siya ng mga anti-inflammatory properties para makupos yung mga pamamaga. Yung mga sinuses na yan, giginhawa ulit yung inyo pong paghinga. No? So yan ha, sa mga kabayan po natin ha, na may mga ganyang problema din, o, iwasan nyo yung lagi kayo nang kakalanghap ng mga usok. Kung nagsisigarilyo kayo, o, iwasan po muna. Ano? Or sa bagay ngayon, nakamask naman palagi. Ano? Pero kung nari, nasa bakuran lang kayo, tapos maalikabok, magmask po kayo para hindi nyo nalalanghap. Baka yan, ilan yan sila sa mga nagkukos ng pamamaga ng mga sinuses po natin. Ano po, na-irritate yung mga sinuses natin. So, yan ha. Tapos, pwede po kayong inom ng kalamansi. Ha? Kahit na kalahating baso ng kalamansi. Lagyan nyo po yung, kung may wild na sili dyan, mas maganda. No? Yung siling labuyo na tinatawag nila. Pero kung kain, meron dyan. Pwede na po yun, ano, kahit na isang piraso, i-chop nyo po, o, tapos ibabad nyo po dyan sa kalamansi. O, kahit 30 minutes or 15 minutes nyo lang ibabad, tapos inumin nyo na po yan, makakatulong din yan siya, ano po, para mag-loosen yung mga namamaga, kung sakali man namamaga yung inyo po mga sinuses. So, yan ha. Ating text line, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Mga kaibigan, dahil limitado po ang ating oras, hanggang sa susunod po natin ha, na pagsasama-sama. Maraming salamat po sa mga listeners natin. Ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas. Mabuhay Metro Manila, mabuhay Central Luzon. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
1: Suwabe ang aroma. Santhon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santhon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santhon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Santhon Plus Gold.
3: Mabibili sa pinatablapit butika.
4: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan Iwas Karamdaman.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Napakiana la!
2: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naagrabyado.
3: Napakiana la!
2: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan ang mga mulupyo.
1: Napakiana la!
2: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakarao tinig kasi tao, kundi ang pagklarula han mga isyu.
4: Napakiana dadla!
2: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napakiana la!

a las 5 o no. Mga pangyagari, Junaid, kumusta? Bat na paggabi. Ayaw pag hinulat, kadi nasuri, timprano magahong pa ito na malunggay, chispandisal, sana all. Nahadlog ginlalan at itayam nga nagpapakaburaw. Oh, na standby harayo di dahiton kabablayan anay. Ay pag hinulat pagadto na labi kir bigin reklamo ngay an sulibang ko ini gid reklamo ini kamo liwat nga nagsusudoy kamo nga mga ano kay ni iton nga itong era na kamotor nga ni nga susudoy nga pandisal an chis pandisal malunggay ayo kamo pag standby di dat sa pit bikir. Ayaw ka mo pag-stambay ni da. Dito ka mo tarayo. Kahit kumbaga naging kompetensya ka mo't bikiri, bahin ka mo laba yun. Naduroy good ko na ini. Kaluwag ko na ito lugar. Adi ko na tamsapit na sapitin nga pagtagamalunggay. Para waray sa mo, karayo. Kudi nga ni, sudoy. Uy, sige na, buhat na. Merkulis pala kita, midweek, mga kasagayan. Uy, bispiras ni Demonsipyot Palo. Kumusta mga taga Palo? Ingkasi ko mga taga Palo, ha? Advance happy fiesta. Of course, parang adakan na Sir Will Montisa. Birthday niya yan na. Likewise, nagbayaw, he redeem, he dim. He redeem to the bayra. Happy birthday, dim. Kaya matao ini bispiras gunan munsipyong Palo. Senyor San Salvador Mauricio itong Palo at masunodin din itan awan holiday kuno buwas. Oo, holiday declare itong holiday permanente yan ako no diri holiday diri pa. Purado ka man. Balitaw sige kumusta layo kung may di arog-arog kung maray adagay malabo is manline kanlaw ayaw pirita ha. Anyway, kumusta na lang yung tada kita mo pay panlaw sa pagkain ng mga oras as usual adi kita turatong taramdan ngan iyo taramdan kini ka vibes Danny Murbus Rikias sinigaton Merkulis ng edisyon sinigaton taramdan sinigaton ko pa may trabaho may klase buhat na ayaw pag hinubya di naman may ha mabakasyon na liwat. Kaya ano ko nga mabakasyon na lipat? Di ba mapasko na? Ah, oo, may Christmas break kita. Ngan may dangay unmit kuan inin ano, simbek, di ba? Oo, may simbek, pati itong elementary yan, hadtoan may simbek mga kasagayan, ang college lang. Yan na, pati elementary, may simbek na. Ah, October. Pero iba itong college liwat. Kay waray pa it college pakasunod itong kuan? Waray pa hebalik, kumbaga, bayang over pa ang COVID. Pero itong DepEd, nahibalik na. Ched, waray pa. Okay, di pala maya, titikang klase. Supposed to be sabay inhira itong DepEd, itong Ched, di ba? Pero di pala maya. Nakasabot ako nga di pala maya yung klase. Kita ka pong along, tayo ko haa daw. Napakuha pa. Anyway, sige, ano man kumusta ni Yugabi? Kaya ano kung labi na tunuugin na agahan yung tao nito Piper. Uy, may karnabal ba kami di Palo? Inaano ka mo? Kunti yun ako na din latakluban. Pati kami, may da kami karnabal di Palo. Oo, oh, may food park kami. Ha? Oo, oh, kaya no, mga kasangkayan, sirin ko pa man. Pagkanauso na tapag kaya na. Parisyo kaya lang in haddo ang pas an patron haddo inin kaudgan huygo di ba itong hantak itong karakros ba it nga giniit sa nga tulong nga coins haddo amo gurit permanente da merkado kada mo da mo ani dun may da pa haddo it nga pula puti old it nga pula puti ada pa ada lagi hapon pero illegal ito. Hindi diri amo nit paboritot mga taga CIDG. Okay ko an ito diri to game of chance gambling ito. Di ba? Labot it bingo. So yan na damo na itong mga it yan aliwat. May da na mga night nightly presentation, di ba? So amo nit sadto ra hiton.
Iba naman good kay siyempre dalaga nitong panahon nag-iiba itong kuan di ba? Okay kun hadto kuno an pag aarog kuno patron hadto labi na dito mga hurun nakadapahan palak. Ha kun hermano ka oh nakakuan ka mo ito nakabot ka mo ito kabataan di maaram kuno palak. Ha kumbaga nagaatabay adtuhin dito baga bakanting aluti. Ha nagaatabay dito hin kinawayan la temporary katapos an i atabay mga dahon lubi patin atop usahay dahon lubi katapos an pag dudurot hantun mga pagkaon kumbaga special ka ato kat lamisa pero kung di ka special palak ka. Anot palak kuno dan. Ito ba nga panit it lawas it saging ba? Lawas it saging. Nagpupulod kami ito lawas saging. Ambot nga timay at bawbaw. Nagpipili kan maupat. Tapos gintutunga-tunga na mo ito. Ang panit lawas. Amo itong ibubutangan na ito. Kanon. Kanon, sura, pansit. Tanan na ka na. Dida, kumbaga pagkaya na. Ano tawag ito? Taada na ito. Styro. Ha? Hadto palak pa. Yan, nawaray na ito. Nagpakakitiring na pagkaya na. Yes. Ano timo? Di kaya ting budget. Sige, ano wala timo? So, chess and table la. Ah, pati payong upod. Upuro ito po yung napliti na pagkaya na. Pati mga utensils. Pero kung baga may kaya, may lot pipira nga it gin-offer la, itira kuan, services surala. Ah, oo. Di ba may diyan na? Madali na aslong may kwarta ka. Di sugadad to nga. Sus, magluluto ka pa. Maaga manginang langkapan mga tao. Bislang paniros. Sus, kagul. Panhugas, imo pa. Ha? Pagluto. Takay par, di man parad to nga. Inindi paro yan nga purun at baga di pidlit. Hadto puro pa mati ugsong, puro pa mati sungo. Totoo, ginugo. Nga sakripisyo. Basta kay pag patron, lupay-pay ka na. Di ka na nga naka-entertainan ng mga bisita. Nakat ka na la kusina. Nag-iininom ka na lang maghagkot. Kay patal ka. Imo nga tanan. Di ba? Yan na, waray na. Kay tanan, ada naman. Aslo, may kwarta ka. Kay ada na't kitiring. Iran na nga tanan. Di ba? Pero ayaw, pagpirit si rin ko pumuan kung baga waray. Anyway, sige balitao, good luck nala para nga daha inin na akon munsipyo nga dito akong bungto ha. Nga ton akon mga igkasi mga palun-un. Yuri, pag nagkumbida, inot makumbida ako. sige, balitao. Oy, speaking itong palo, may da kami, may da baybas na gimbot ba? Dakula ay nga guan, dakula ay nga kantidad din siya bumakasangkayan. Sobra 5 milyones nga kantidad din sa Shabu. Gintutuhan nga Shabu durantin usa nga bypass operation han pinag-usa nga pwersa han Philippine Drug Enforcement Agency sugad man han kuan sugad man han Philippine National Police. Anay kay diri na pa open ito na ako. Arot mo upahin ni. Ha? Diri man lang computer at nagkakamang, pati naman it cellphone, siguro, kuan na yun, gastado na yun, naabutan yun, pero kami noto, so hindi na open. Kahit tumuod ka mo, diri lang tingak cellphone, 2018 pa yun. Ha? O, 2018 pa yun. It importante ko man lang din hinga, makatawag, makatext. Di na kindin hiton mga damot mga arte mga susalit kinakapoy na siguro inupipinamudlato na lang. Ito na ako nakabutang din. Ita ako di picture ita ako screen tag apo. Nagpipinamudlato. Pipinamudlato na lang akong tag apo. di na pa open. Anyway. Yan. Kaya pag nakulay, although diri mga taga-palo, in fairness, lot mga palon-on, didilaya ka sa kuti ha palo, taga-liti-liti, magtiayon, mag-asawa siguro yun eh.
ano ini na deliver possibly kay ano ha magkakadamhot tao di dia palo kaya mo manggod ini kumbaga ha init kadaman ha haton didto kay nasakot inhira nasakot inhira so kuna ay permanen niya na terabot itong kapaskuhan. Tirabot at kapaskuhan mga kasangkayan niya na sige na't sulod nga hiton mga igindidiri ito ng mga firecrackers. O, pera ka milyon na pesos ito na rekupo itong Bureau of Custom. Inaot on talot custom direct ni recycle ha. Oo. Kaya na, di ka magsusulod nga ni. Di na na kung kasagsagan na kay mainit ito. Harayo pat pasko. Sige na't pag kinasulod nga ni doon. Ha? Wait ka ganin yung mga kontrabando kung tawagon. Ha? So, para-parahin ni kun, hain itong karigodi ko, hain itong katitiro, hain itong patron. Ahad to liwa, aaton liwat ini. Kaya kumbaga, seasonal ini, mapalit ini, in demand ini, nga pagtaga siya bo, niyan. Kaya natiktikan man luat ang kapulisan. Allah, waray na magpa-open. Hindi na napa-open. So, niyan nala, niyan, ha? Ay, inin na... Kung mga taga din ini, ayaw kita expect itong mga ngaran. Kaya diri ginahatag itong ngaran. Pero mga biktima hini nga mga nagpaka-drugs, kumpletot ngaran nga ginahatag, unfair, di ba? Kaya ano kung mga biktima, di ba? May namamatay, may pinapatay, may ginirape or ginlulugos, may pinanganggap, kumpletot ngaran itong mga biktima. Pero itong mga suspect, nagkakadadakop nga ni, kaya nasisinat human rights. Amin si ring nga kung civilian nga ni kuno human rights. Ada diritsyon mga taga si Itzar. O bantay ka kuno kung mga autoridad, all rights. Agi, balitaw. Sige na, buhat na. Samtang papamulat kita nga mag-upin ito na akong cellphone. Ano't mo pa hinito? Duidok niyo kung ginaano ini. Ayaw lalot nga siring, pag siring ilabog. Ayaw, ay gamit ang pagadman ini. Ha? Sige, kumusta lang nga tarambalita o untada kita mo pa yung palawa sa pagkain ng mga oras. Otro, adik ito ratong taramdan. Ngayon, iyo taramdan!

ika-3 ng adlaw, ng last ng adlaw hiton simana, Miyerkules ng adlaw hiton impeachment trial. Ah, magpapadayon mga kasangkayan ang mga ang taga-kuwa. Open taga-kuwa kay kumbaga nagpapakatutuo lalot iya. O dapat laliwat. Kaya you know, ito na advantage sila na iya. Kaya bugado mga kasangkayan. No, si PE lawyer ini, nga dati empleyado itong auditor and commission on audit, si Frederick Wawil. So, inin bagahin alert iya, maaram iya, magpanbaton. Oh, pero, no, need man nga maging CPE lawyer ka o lawyer ka nga para ka maging witness. Kaya, you know, mga kasangkayan, itingaran nga witness, bis ka pa pumiyong. Punakan to kagod itong panhitabo. Ah, bes ka pa sumirong didit lamisa. Bes ka pa humigda, barbalik doon patpakianay mo. Kung nakanto ka kung dito, maaram ka good. Kaya si witness, maaram ka. Batid ka. Diba? O, kaya yun, know, it pag kinita ito ni mo ko, it pag kinita ito mafidibit, ginidiri ito, diba? May counter affidavit ka or may affidavit ka as a witness, diba? Dirit pwede ka, you know. Kung ako tabugado, ito nga yung affidavit guideline ito. Hindi din man nga yung tinamod ka, kiton ni mo itong di ba? So, bis magkano-ano, kunin mo ko dito kay lagi, sinumpang sa laysay. Ah, madaling istorya, ha? Ah, mo ini baya itong nga 18 nga mga inin-kargador, si senior at kargador, ah, na higin-failan hiran kaso nga perjury, nagbibinuwa hira kay Base and Investigation Department of Justice, may danira mga sinumpang salaysay, mga affidavit mga kasangkayan, ha? Nga ako in nagmapirmahining, nagsusumat itong kamaturan, nga naamog ko itong tinuod ng tabo, andyit nagbibinuwa. Naging failan, rekomendaran, fail ito, mga buhaon ito. Ha? Pero nasin itong bullsman, ilakip lang tadi nga walo ha, special tadi nga walo. Kay may danira special project ini. Ah, ay ano kuno nga ko. Kaya ano paghingad to kuno lewat itong awalo. Di ba? Ah, sir ito nung bullsman. Ah, di nga walo, it nga 18. Makuhak din na makuhan. Rapol. Makuhak din na walo. Pero pili, ungkot baga, maram good baga, itong turon nga nagbibinuwa. Ah, kaya ano, timan paghimon. Imongkot nga witness kang Congressman Martin Romaldez. Hala, kada mo din nga ranan na special good, importante good ka upay, Congressman. Oh, imo na mito nga testigos, mga testigos ito, ala kontra kang Congressman Martin Romaldez. Along para baga magmadurigun, kuha kita yung baga credible, kay bisla di pumalya, ha? Bisla di pumalpag kawalo, at least, may nadidi-credible, lagad sekretary ko din eh, it DPWH, ano man, ibunuan, kuhaw na doon, dati sekretary han DPWH, panahon ininipi BBM, panahon han Speaker of the House, ikaw niya Congressman Martin Romaldez, ngalong sir, may kaso nga plunder, warin ako, dere, i-withdraw na doon dito, ipag-file kita hinkuhan, ha, withdraw na doon tiya kaso, dito sa Sandigan Bayan, so nagkuhan hira, file hira, Sandigan Bayan, di pwede, dere pwede, maram ka mo, diri maupay iton itnay tatabaw pagkaya na ngambagan may dapasiko-siko mga kasangkayan between itong Sandigan Bayan in particular itong 3rd Division. But yun know, mga kasangkayan bisan kung 3rd Division itong bagaging papabati ha pagkaya na ni Buying Remulla bagayin kabugusan naghihapon iton diba? Okay, bagan itgawas iti statement ni with regards sini nga pagkapiansa I mean, ni former Senator Bong Revilla kay an statement ni Buying hiram at nagfile ito nga bagan na siring aging trabaho ang pag-intindi ko mga kasangkayan nga bagan naging ariglo pero firm itong stand nga dapat itong duha nga judges mga kasangkayan na 3rd Division diri, waray ito kuan. Diri kami nasisina itong kuan. Normal la siguro itong. Pero deep inside, sigurado. Kaya yun, know, or else, waray nalang kita itong.
Wari na la, diri na la, diri na la, butang ha, haliga, I mean, ha, due process. Okay? Kaparte man, it due process, nga mag-file kahit itong petition to bail. Diba? So, kuhaon na la ito, kung pananglitan, diri ngay ang pwede. Diba? Baga, ayan o mga kasangkain, ako gihapon na mo takpag-intindi. So, ganin baga nag-ariglo, or nabaydan, or what, kayo, no? May mga previous pa kan Binay or ang kan Rebilla nga mo gihapon kunin ng mga judges and naggrantan na bail or na bagan something suga dito. Magaano kita? Kay kun amo man lang nakita nira. In fact di man lang ani usa. Duha. That's why nakagrant kay sering ko pa iyo. Itong Sandigan Bayan judges mga kasangkain iba ito hiton royal ito royal iton iton ano kay ni? Iton RTC, di ba? Iton Regional Trial Court kay itong RTC, usala itong judge. Usa itong nagja-judge, I mean. Okay, it RTC, damot judge. Uusala, kada sala, usa it judge. Pero itong Sandigan Bayan, tutulo ito, kulidyal hira, mga kasangkayan. Ha? So, inindiri man nga ni Hiya Unanimous, kay usan nag-upos, ang chairman pagod. Pero wari may himo kay majority wise it dapat masunod. So since nga duha out of three, so naggrant and bail, no? But yun mga kasangkayan, normal man siguro ini nga reaction in fairness para nga rito ng bondsman. Kaya lang baga hindi rin maupay nga, di ba, baga hindi nakakahatag lang hindi rin maupay nga interpretasyon kay labi na nasiring it problema hini kahit kaso kuno ni Marcolita nga ni Nikuan, adagi hapon na third, adagi

0: credible doon. Kaya witness na mo nito, kontrak ang Congressman Martin Romualdez. Mamadaling istorya, credible para hira. Well, didi ha, Department of Justice, waray credibility. That's why nag-recommend nga file ng kaso, nga perjury. Kaya mga nagbibinuwa. When we say nagbibinuwa, waray ng credibility. Di ba? Saring ko pa, baganda rin maupay mga kasangkayan. Ano? Baganda rin maupay. Kaya, you know, di kita maaramliwat nga pag-justify na laini, mga palusot na laini, palusot kaya ano, nanonomdom ka mo before pa nga mag-declare itong Sandigan Bayan, magpagawa statement, I mean, nga igin, na-refuse sira, o, igin junk nira ang request han ombudsman nga withdrawn ang kaso, nemonian former secretary Manuel Bunuan kahimo nira nga state witness again ha kan Congressman Martin Romualdez himo nira nga witness ikaw secretary Bunuan, di ba amo iton siya nira makasangkayan ikaduha nga statement anya na lang si mana na siring gimpakyanan. Kaya with regards sinihan era Priscon, with regards kan Anligar Daliwat, magtaleroy. So, napakyaan na dito. Ano na ang status kang Bunuan? Nasiring Secretary Remulla nga, baga nag-uro untol. Nag-aro atras si Tia statement. Baga hindi re firm or di re kuhan ito niya statement. Baga nag-uuroon, nag-aalangan niya. Baga urong sulong iti statement. So, kung nasya ko nito, hindi na kayo magaga, di na namin ibabalik na mo niya. Bahala yung magbato nito niya kaso. Di ba? Kaya manandil. Once nga maging state witness ka, bagan, waray mo na kaso. Bagan, amo andil ito. Di da. Take note ha. Prior. So, kakulop, nagsiring na itong Sandigan Bayan. Nga diri. Diri na mo ni Gregrant ito. Kaya ano, na-arrain na ito niya. So, dire pwede makasangkay. Or else, mag-iiba na lang tunong kita sit up kung baga na akong pag-intindi kay pare mag-co-accuse man niya. Or else, maiiba na lang kay co-accuse niya Jinggoy Estrada. Salit na si Dire. Kay naarin na ito. Siguro, kung maray pag-arrain, pwede. Ito ba nga masaring ka guilty or not guilty? Naarrain na kung ito. Di not pwede. So, maraling istorya. Magpapabili. Pero nasin Sandigan Bayan, nga kung ano man di magiging statement, kung hino maging himuhiya nga witness or kung kang kanay, di rin ito makakapugong. Pero di diamon, di rin pwede ma-withdraw itong iya inin kaso nga inin plunder. Makasangkayan. So, siring ko, bangin pag-justify ini, maaram na kung ano magiging resulta. So, madaling istorya. Di rin, anay-anay itong birthday boys. Anay-anay itong birthday boys. Happy birthday, Sir Will. Moping aga.
1: Salamat, Manu Daneng. And sugod man na natin mga ka-vibes nga nagkikita natin Facebook Live. Ganun mamati kanira mga radio. Di natin ulap. Why natin panahon? Para yan ang adlaw, Hana Miyerkules. Ika-lima kadlaw, Hana Agusto, 2026. At aton minayoyawan minahal nga Provincial Leyte, padayon kita, makakaabat, in usahay madampog ng kalangitan, nga pwede magdara, in mga panalag sa lagi hapon nga pagtaritingan at pagdalugdog, may tukod lagi hapon ng local thunderstorm, tao sa nga dadawa ka oras, sa naman ang pwede nga local thunderstorm, kung makita ang mga double radar, at pag-asa, ma-issue, at pag-asa ay thunderstorm advisory ng kunanin barangay, bungto o syudad, malagbatan ni nga local thunderstorm, pwede tumagadan makusugay nga uran, makusugay nga hangin, nga may kaupon na pagkidlat, nga mananabula ito sa kubino sa nga naduha ka oras. Basal liwatan pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, ang low pressure area nga di rin ang Luis ano sa ini nga nahimugso di na may kaluran nga dapit kaluoy sa Diyos nahimo naliwat nga tropical depression nga tropical storm nga gintawag nga Maymay, nga local name. Imaymay na si

0: basing ang tanan nga bilabli nga data na kanina ay ilang alas 5 ang aga nakatuhiya 170 kilometros ng lura ni Tunbaglotan La Union. May daniya ni kakusgon lang ang hangin na 65 kilometro per ora haranin sintro ng pagsubas kong umabutin 80 kilometro per ora at naglalakaton pakanlura timog kanluran hin mahinay nga duro. May day ni signal number 2 na pero puro sila Luzon area. Ang sumalay doon pag-asa, inimay-may kiway ni pasinirangan, posibleng maglandfall dito ay Ilocos Sur or La Union niyan nga kulup o gabi ng kadima matraversiya dito itong landmass, itong northern ng central Luzon nga nabuwas pizza size. Imay-may gin-forecastan na pag-asa nga maupoy lahiya ka tropical storm category samtang tika harani hiya itong landmass. Katima paglandfall, imay-may mahinay nga to a tropical depression buwas itong aga nga posibli mahimo nala na low pressure area buwas na kulog diri nga ni gabi. Nang hapagkaya na bisan may bagyo waray gale warning nga giniisa ang pag-asa para yan ang adlaw din niya at repeat salit na natin mga ka-vibes ka nagpapakabuhi kadagatan pinagin pag-isda talawas kumatuha dagat pagpakabuhi basta magigmatlayan mo okay para liwat sila makalikay hinanong pa man ng mga disgrasya nga posibleng manabu samtang hirat o kadagatan nagpapakabuhi. Patigi hapon na natin mga ka-vibes ng mabiyahe yan ang adlaw, pinagya dagat, talawas kaya pagbiyahe, kay siring ko paman kanina, waray, gale, warning, nga ginis at pag-asa, tiniatropit, nga habubus, na sinirangan, han, Visayas. Anong real time yan ang temperatura, ada kita 26 sentigrado, na pwede mo putin 32 sentigrado, yan ang adlaw. Anong adlaw? Sinidlit kanina alas 5.28, matutunod niyan nga kulog alas 6.03. At atong daylight time yan ang adlaw, may dakita 12 ka oras, ngan 35 minutos.
1: Sir Ruel?
0: Sir?
1: Itong kategory, itong hini, nga from LPA, Tropical Depression, Tropical Storm, and then?
0: Ma-steady lang yung kay tropical storm, pati ma paglandfall, mabalik ka tropical depression, ng pagkabuhas soy base.
1: Dere, ang sunod han tropical depression, kuan na, storm na ya?
0: Oo, oh, tropical storm.
1: And then, makuan
0: at tropical storm.
1: Masiber. Tapos makadan at mga kategory na niya. Mga signal-signal. Up to ang pinaka-highest din ni Ann Super.
0: Oo, oh, pinaka-highest Super Typhoon. Pero din ang mga ngapot.
1: Dire.
0: Utoblay at tropical storm.
1: Tropical storm. But anyway, sige. Ano man kita hinin yan?
0: Ada. Pagpulong pagpili.
1: Alagad.
0: Basta ada. Na lang buwas.
1: Sasabuton ko na lang kung di ka mag-report na buwas.
0: Ma-report
1: ka lagi hapon.
0: Oo, ma-report.
1: Balita. Sige, advance happy birthday, Sir Ruel, ha?
0: Happy birthday na.
1: Happy birthday ngayon! Ano ba yan? Sige. Happy birthday, Sir Ruel.
0: Salamat, Mano Dani.
1: Okay.
2: Napaki-anala!
1: Yeah, mong salamat, Sir Ruel Montes, sa mga kasangkayan. Ito na itong birthday boy. Birthday niya yan, balita. Anyway, sige, saan kita mag-break? Kumanong kulay ni, ha? Sharing ko pa man, igin na junk or igin deny ito na Sandigan Bayan, ini nga supposed to be. So, waray na. Ayaw niyo pagpirita lagi. Kay anakon interpretation dati nga, kumbaga, nag-uuruntol. Kay iyo gimpipirit. Udog, ayaw niyo pagpirita. Yan na, may daniya lugod. Take na kambunuan. Kay ito nga magiging statement ni siya kontra kan Congressman Martin Romualde, statement lang ito itong ombudsman. Yan na may statement na mismo si Secretary Bunuan nga matistigo hiya ala kontra kan Bong Rebilla. Iyan na itong. kumbaga ini ayaw kita dito dirig maram maik niyo pagpirita. Diba? Kaya yun o mga kasangkayan, ito nga paghahatag itong piyansa mga kasangkayan kay di ba may ginihiring man ini. So bisan kun it kaso di available hiya kun based on pag request ni mo in motion to bail gin kukuan man gihapon ini ginihiring man gihapon ini nakita dito nga inindiri mabugat madigun magkusugan ebidensya, that's why kinanglan. So kung may daman din siguro rason, kung may daman din dapat pagbasulon kung kaya nung nakagrant yan bail may tungkol kay diri magkusugan ebidensya or kasong ginfile la kontra hiya, that's why tagi natin hin bail in the first place diri manin hiya flight risk kay nagvoluntary surrender manin eh. Ito nga mga factor ba. So kung may damanin dapat din ipagbasulon, siguro nag-filein kaso. Yung nag-filein kaso din, hindi pa ombudsman. Diri kita nagbubulang-bulang hininga duha. Kaya ada, ito public knowledge to. Kaya ada ito mga, ada social media, ada ito mantalaan. Na kumbaga, ba't siya rin itong sandigan, diri kami nasisinakan ombudsman. Na normal itong reaksyon. Kaya lang titindugan namon kung ano dapat. Kaya di pwede nga maging palayapay luwat ka muna. Ano ka muna. Anyway, stand by mga kasangkayan. Adi na, nagpa-open na. Hirayin nyo ini nagkadadakop. May worth 5 million pesos sinsya mo. Ha? Pinagin by bus. Ano, magtiayon ba ini nga do, ha? Mga taga din in likewise. Stand by. Oras mga kasangkayan, 5:33. Mabalik an. Napaki-anan. Pahinang lumanay.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, pangalan raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso. DJ Papi Abicado mula alauna hanggang alas tres ng hapon. Dito lamang sa iyong number one favorite Bet na Bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
5: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
6: Taga Santa Rita, Samar.
5: Kayo po ba nanay ay umiinom na ng ating rice coffee?
6: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
5: Mm-hmm.
6: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
5: Mm-hmm.
6: Pinainom ko na rin siya. Mm-hmm. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
5: Mm-hmm.
6: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung pagdaling ko. Pinabayan ko rin ng ano, rice capsule.
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin. Sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite Bet na Bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!
8: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising-nagising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong Night Shift Vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
9: Ang lupet!
8: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
9: Ang lupet!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Oras makasanggal 5:38.
10: Ano nila?
1: Oras alas 5:38. So, balik kita makasanggayan. Good morning, Anay. Parang nga nagkanuktor Esther Dipas sa Buyabor. So, good man ka na Ruben Brescio. Nagkikita hiyat. Ikang humunhun. Likewise si Art Berdan. Good morning si Dan Erikes Completo ito niya. Good morning gihapon. Likewise para ito ni iba pang nagpaka-tune in 100.7. Likewise sa PRTV Tacloban. Kumusta hayo tanan? Nga na din ah mga kasangkay. Naging panaad ko hayo. Taga din ba ini? Bisan ako interesado ako. Taga din ba ini? Mamay iton kantidad to be exact mga kasangkayan na nakuha iya. Worth 5,474,000 pesos hinagintutuhan siya bu. Usang high value individual at rank number 1 regional priority target list and police regional office 8 PRO 8 and aristo ginbuhat ng anti-illegal drug operation nga pinag-usa nga pwersa han police nganhan pidiya magahon didan Martes Agosto 4 kakulup ini didi ni bypass road barangay San Jose Palo Leyte. Ginkilala ang mga suspetsado nga alias Dudong 35 anyos residente ng barangay Bagabao Leyte sugad man upod din hiniya hi Ashley usa nga 34 anyos ngan hi Johnny asertin mga alias len mga kasangkayan 18 anyos. Ring itong impormasyon. Nagdumarahan bypass operation alas 3:44 madaling magahon ay larumhan pidiya coordination and control adididi itong numero nga gimpapanguluhan ini mga kasangkayan han regional police drug enforcement unit 8 nga papakikipag binuliganay han iba pa nga unit han PRO 8 PDR region 8 sugad man late police provincial office ngan Palo municipal police station maging bubligan nga aw ini durante an maong operasyon na kumpiskar han pangatikang mga suspek ang magkadudlay ni pakete gintutuhan ni Cebu digital weighing scale mga bag cellphone bypass money budol money ngan iba pa nga mga ebidensya nga may pagisumpay han pagbaligihan ni Gindi diring adruga siringan na otoridad maabot in 805 kagramo an kabugusan timbang na kumpiskar gini tutuhan ni Shabu nga may da gimbabadabana makantidad in 5,474,000 base itong valuation itong dangerous drugs board an aktual nga timbang ha laboratory confirmation in pagbubuhaton Regional Forensic Unit. Kimbuhat ang pagmarkahan mga imbentaryo nga nakuha, ang imbentaryo nga nakuha nga ebidensya mismo dito ang lugar kundi na hitabo ang maunga operasyon. Mandatory witness na kapagihapon presente during han maunga bypass operation. Kaso nga pagkasupak ng Section 5, Sale of Dangerous Drugs, ng 11, Position of Dangerous Drugs, Article 11, Article 2, and Republic Act 9165, o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022. So, nagkalungkagong kapagkaira. At persuhan, kustodiya itong Philippine Drug Enforcement Agency. So far, bagaamoy niyong pinakadako, iya na nga bulan ano nga nakumpiskar. So diri kumbaga sing pumanakimbat yan mga dayo siguro ginbabagsak lang ni nira. May siguro nira ginbabagsakan. I suppose nga may din nahiuna nga nakuhan. Kumbaga may nahiuna din hinga nakuhan siguro na dakop na siring tikang din na ni mo source. Bagin po sir gihapon hinuti mo source. May ni sir itkuan sige paging transakaya singa makuha ka otro tuturon ka kaya ni mga patron it palo singa maaro ba makuha ka sugad hindi ka bulyum kadamo amo siguro ini may ka ito kung nagsarang ito ka di merkado pero dot malilipong hituan anyway sige. Ano ka matuod mga kasangkayan nga ada media, social media siguro kung ikaw in mahilig ka social media bayan siguro nakabasa ka na hini kumita ka na hini nga may dayan na gawas sa social media nga kuno ikaw niyan Senator Bato de la Rosa in aristo na dakop or na dakop na. Pero siring hiton NBI, siring hiton DOJ, siring Philippine National Police, siring hiton na inin na DILG, mismo hi Senator Pampilo Pinglacson, nga waray. Waray hito kompirmasyon. Pero nato o kita tinatawag nga kung may aso may kalayo. In fact, hi Attorney Rookie. May daniya yan na dida social media, nga na siring may naghudas na madaling istorya may dagihapon niya information nga dakot posibilidad or may da posibilidad diba na siring kung may aso may kalayo pwede may tabo pwede mga kasangkayan kay inin magkakaadan sa hamok may experience na nira baya kan bato kan bato kan former President Rodrigo Roa Duterte ang arestohan nini nagkaadan kiyos diba. Nabangin nga niya pagkaya nahahaton na ito hadahig. Ha? Anakong punto ba? Nabangin manggun may kamator na dakop. Sige, koordinate natin. Dadun nga ito yung Bilyamor Air Base. Then, kuadritso nga ito hakuan. Dahig. And then, kung naaton na, di na kita pagpagawasin pre-statement. Barantayan, hindi. Kaya ako nagtutuo mga kasangkayan nga, kung may aso may kalayo, di ba? Kaya kung diri ito'y sabutan, nga nadakop ito, nga nadara ito nga ito, waray na. Waray na samok. Kaya yun, know. Bangin din himagkaada na lutin sabok kay natural itong mga supporter ito pagkakagawas na liwat. Di ba? O kaya in the first place, wala man ito violation. Di rin man ito kung it human rights. Kaya may da mandato, may da mandate, may da inin court order. International pagod. Di ba? Attorney Bundok may naghihapon niya pre-statement kaya lang ginkuha niya nga siring niya nga magkakasamok good kunot Pilipinas barantayan kumbaga something suot pero gintanggal niya ito nga iya post iya gintanggal niya ito nga iya post tapos amo na ito nga siguro magkakaadahin samok since nga nadakop hiba to magkakaadahin rally or what something suot dito nakikita natin. Nga siring ko, may posibilidad mga kasangkayan. Salit, barantayan natin ini, di rala itong trial niya at kinahanglang bantayan natin. How true? Ha? Oo, kay pwede may tabo mga kasangkayan. Ngayon, wala, imposible ba yan naman? Kay siring pamanakan, hindi pa mga Pilipinas. Ha? Oo. How about kung hi atong ang dirt, marada ko basta-basta, kaya ano, damot kwarta doon. Baga, baga kuan man ko no, baga double meaning man tim karog singon. Ayan, may mga ipanunuhol para ya dirdak pon dirita si ta karog singon. Kay kun waray ni mo kwarta, di ka man pwedeng laroy-laroy. Adi ka man pwede makagsuhol di dahin kung si kantuay niya. Nga pwede bisang pira. Pagkuhan sarak yan na amoy, makakasuhol ka. Diba? Pero kung waray na yung kwarta, nada kay kunain ka, haton ka lala. Di ka pwede linaroy-laroy, diba? Kita ka ito, hikuan. Kaya atong ang siring ko po man. Kaya lang bagayan magiging magkakadagitan ko andin hi, magkakadagitan comparison ano, kung pananglitan mango di ba ito na dakop andin hi, kuan waray pa. Ha? Kaya bisunan ho, doi ba tumit kwarta? Kaya lang di rin makakatupong hitsalapi kwarta makasagkaya ni kuan, ni atong ang. Di ba? Between hit may kwarta nga hit waray, kung nadakop mango di kao bato. Likewise, kumbaga, mas poderoso ko nga ni, kaya ano, naging chipin pikagun. Di ba? Oh, pero how come, kumbaga siya naman lamang, despite nga may dapa, may patong pa ulo, 20 milyonis kan atong ang, pero how come? Nga di rin nadadakop. Amod na ako nga pakiana. Ha? Pabulig ka mukhang guan, pabulig ka mukhang tori, ayaw na lang yung paggamitan ng pulisya. Ha? Ayaw na lang. Kuhan na lang, kumbaga isipan na lang niyo nga inensibilyan niya, nangaro lang kang bulig, kaya ano, may dani heartbeat detector. Pali magkunot iya. Di ba? Tamo ba yan naman dito? Regot niya bulag kibuloy. Hmm? Oo, kay... Maram ko diya nga anhi. Despite nga, waray, di na. Sinakripisyo lang kami doon. Basta ani, may dagod. Kaya ano yung pagkasabot nga ada? Ini nga akun heartbeat detector. Nga, naputok ko diya kung maghahain niya. Bagan, bagan pagbibiling hit gold, ano, detector, ano ito na. Ini hinulupi ang along dire banginit kaya to tanla ta adtong ako dire ibat ka nang tao ibat ka nang yatot basta ani gud ini may tao gud di la room waray pagkakabuan agat mang gud di la room agat mang gud di bulay la room tuna ha o pabulig ka mo kang kung kay bangin ito di mang gud di la room tuna pabulig ka mo kan general retired general Turi. Magadila naton gusto mga kasangkayan nga magtahap magduda din hinga it ngayon 20 milyonis nga reward money tinugbang arbis padat tugbang ang dida kayo no pamati ko ni atong ang dira nalang milyonaryo bilyonaryo ni o kaya na iti mga negosyo padayon pa man nagpapadayon pat mga negosyo ito na maraling ito at sakab ito at income ito nagpapadayon lagi hapon. Hmm? Malitaw ano kung pananglitan, madakop manggudi bato. Namo na init pagkakaiba. You know, bato in Venice, di rin tanto yan nga, kumbaga, waray kwarta. May deton, pensyon ito, magbiling ka lang mga 200,000 siguro bulan ito, makatara ka. Ha? O, general ko dito. Di ba? O, of course, nakakumbaga, nakapundar na ito. May mga negosyo gihapon ito. Kaya lang, kumbaga, kumpara tahadi, itkwarta tahadi, kumbaga, bagan tubod. Ha? Oo, bagan tubod ba, itkwarta tahadi, kaya ano, negosyo ito, bulang, mga kasangkahan mo. Oo, sigil at kumbaga, sigil at kung ito, nagtitinubod na ito, while tahadi ito, kambato, kung pananglitan may daman ito. Bagangin sa sakripisyo na anay, kasi siguro, pinagit iya mga negosyo. Ambot nga, hindi ko nasweldo pa ito pag kaya na. Di ba? Oo, kaya bisunan, hon, may naghihapon ito. May mga negosyo ito. Ah, mugod itak pagtahap, pagduda, mga kasangkain nga, may dagod ka maturan. Bantayan nato this week. Kaya, you know, it-travel nga to, manlad kadlaw. Kaya ibangin magpagawas mga statement nga haton na. Okay, na ako ito, posibilidad nga, sige. Kanto, anay, Bilyamor. Bilyamor, koordinate anay kita. Sing, anay, kaya waray pa. Flatpad gumatahading, aeroplano. Ah, sige, patangkopi, anay. Ah, so, waray pa pagpapagawas sa pagkaya na. Instead. May posibilidad. Kaya siya rin ko pumanayaw. Kung may aso, may kalayo. Anyway, may napakitaan 9 minutos mga kasangkayan. So, barantayan. Kaya magpapadayon niyan. Inin na dati kuwa. State Auditor. CPA Lawyer. Attorney Frederica Wawil. Magpapadayon ito niya statement niyan. Pero schedule hito na August 5 to 15, magasangkayan. So niyan, kung mahuman niyan, isasalang magasangkayan, is Celine Dion, Celine May Del Campo. Iya iton ko auditor, inkumbintiya, Intelligence Confidential Fund Audit Office. So, an initial haiya, an schedule, supposed to be 3 and 4. Kaya lang, waray pa man kahuman, ipapadayon pa niyan, mga kasangkayan. So, kung mahuman niyan, temprano, alas 10, mahuman temprano, kaya kung di nagsasayo, human naman ang cross-examination. Human naman. So, bangin niyan, an usang auditor hangkuwa, amo iton isalang a state witness. Pero nakuha, maram ka mo, iniator ni Lord Nagapunan, ano, bagan may pagkamayang niyang. aniya closing, kumbaga kagulop, aniya conclusions, camera. Basta kay kumbaga, iator ni Puan na malukinit nga, strike out ko na to. Hindi ko na pwede kaya lang, camera. Amo ko na niya last sentence, aniya kuan. Amo ko na niya last sentence sa niya iator ni Lord Nagapunan. Nga scam, kung ito scam. Ay, ba si attorney po ha? Kinakuha ito. I-strike out ko nito. Dere, ito pwede nga iya ko an interview kan attorney Lord Nagapunan. Kaya ano nga iya ko? Best pa ko nire strike out. Basta na ilakang ko nito. Bahala ko na tira. Ay, kuan lahat mga kasangkayan, ano. In fact, may danasi rin kay bagan mga anay, una bagan statement ba? Itak pag-analyze, hininga statement na pagkayana ni Attorney Puwa niya pag cross-exam, nga nasi rin niya nga. Ito nga confidential fund, aprobado ito han Presidente, han Malacanang, nasing attorney po. Lugar kay aprobado or nag-approve itong Presidente at Malacanang din. Wari, nanya liability. Tama, liwat, di ba? Nga baga, an akpagkita ba, di ba, an era lead counsel, an una, an babae, an era open, han pag-opening, han pagtikang, han kuhan. Nga igin, bagay may inputs dito nga nasa rin kay gimbotosan in 32 milyones nga mga Pilipino tao. Bagay gusto nila nga kay amo yung botos, bagay di rin na dapat igpa. Bagay wari niya liability. Bagay something sugat doon gusto pasabuton. Diba? Likewise, kundi nagsasayop. Tanong sa gihapon nga abogado. Nga bagan may ginira, ginsulod gihapon dito, ginsingit nga nasiring ang trust rating, one time nga nagtaas ang trust rating, bagan ginsulod gihapon, labot ang 32 million nga mga butante, nagboto sini, baga ang trust rating hinataas niya pagkaya na, pero gimbabaraw permanente, lugar, amo ito, kay 32 million isit nagboto si Tuaya, nga inin ano kahini, inin itiya trust rating ha pagkaya na, hataas, ano, karusigo niyo, di rin nato nalagpapadayo nini, wari niya liability, bagan something, adigin sulod na liwat, tapag kaya na. Nga aprobado ito't Presidente. Ang seriyaton nilalaro na kapunan. Lugar kay aprobado ito't Presidente, di na pwede siya magbaton, di rin siya magbabaton. Scammer. Mayang-yangin. Oh, may dan niya mga jokes actually. May common sense, kumbaga. Ha? Pero maupay ito'n kuhan. Ngan you know, in fairness ka na attorney po, professionalism aday. Nakikita ko aday. Nga kumbaga diri ka mapupungot, di ka mga ngalas, di ba, kumparan mga previous nga bagan na prepreskuhan ako, tinood la. Ha? Timhuna kung hinugod ka baga magkarit-karitan. Sabagay kay, you know. Ting pa man mga tagapaw. Bakit mga tagapaw? Pero didirasang ko lang natin kababayan, ano. So, maupay. Ay, kumbaga, hapag kaya na, singko pa man, ito pala nga naharabatalan ng mga resibo. Kumbaga, dako na ito nga points para rin na di man kita nanging influence kaya rin o kita din eh. Based lang ito natin observation, mga kasangkayan. Mamit, pero 800,000 plus ng mga acknowledgement receipt. Mamay kitun. Ha? Million of pesos makasangka and supporting documents, acknowledgement receipt. La, po Diyos por santo naman. Ano permanente ang siringhang kuwa? Waray supporting documents. Di ba? Yun o itong atem nga ginamit ni Attorney Wawel, itong taga-kuwa nga. Itong mga assumption mga kasangkayan. Once nga, mag-presumption ni mo nga, itong usang nga cash advance, nga diri mo nga ni maliquidate, consider as iginbursa ni mo itong. Hmm? Natuok ito mga kasangkayan. Kaya in the first place, maram ito hira, aware ito hira. When we see nga taxpayers money, subject ito hin audit. Permanente itong. Ano itong audit? Hmm? Ano itong documents? Supporting documents. Para itong imo na cash advance na gasto ni mga kwarta. When you see cash advance, kumuha kang kwarta tiga ng gobyerno, gasto ni mo, and then mastering, ano ni ginastusan? Basta ginastus ko ito. Diri pwede. Diba? So, an irala supporting documents, amula ito nga, acknowledgement receipt. In fact, kung di nagsasayop, it acknowledgement receipt, magandiri ito official documents ya, consider. Kaya lang, nagiging official ya, kay permado dito. Permado. Kay kumbaga, itak pag-intindi mga kabagang temporary kuan lang ito ya, para ba tahadi nga magpapapicture, at usuhan ito, kudak-kudak pa. Di ba? Ang mga parakudak, itatagan kayong resibo nga, ang bagan acknowledgement receipt la, diri official receipt, bagan amot ginahatagay mo. At to, bagan amot takpag-intindi ito, but remember makasangkayan ha, million of pesos taxpayers man, itong ginirestoryahan din, yan din, waray. Di ba? Kaya amot tak nakikita, naggasto ka, suga din ka million of pesos. Ano man ginastuhan, basta yung gasto ko. Waray na niyo labot. Kaya ano, amot sirit ko ha. Ah, waray supporting documents, waray certification, justification, kung anong ginastusanan, iraging cash advance mga kasangkayan. Anong yung pagsiring nga nag-cash advance through ito, nga acknowledgement receipt, nga ginpirmahan mismo itong presidente. Ma, may kadakmul-dakmulan ito. Sering paman ni inin, sering paman. Ito pala acknowledgement receipt pala, technical ka na. Salit kinanglan good uday. Vice Mayor, kinanglan good vice. Umatubang ka, pero diriton as in maatubang mga kasangkayan. Salit kinhanglan, maging mabinantayon kita. Kay bis pa ito nila mag-exhibition mga kasangkayan. Ha? Pero harayo, siguro mismo ito ng mga judges, mag-aalang na ganman siguro ito. Pagkaya initial pala ni waray pa kita pagkatunga itong impeachment trial. Pero may na nakita maybe conclusion, maybe not 100%, but more or less mga 30% may conclusion na kita. Diba? O ikadwa pala yung article, mga kasangkayan. Oras na sininga kutob ka din he. That's why temporary natin sa danta puso na lutin nga itong taramdan. Iyo taramdan! Engineer Ronel Angay-Angay, Engineer Jade Berino. Ini naman he, ka-vibes Danny Murbusurkes. Nagpapasalamat tani pa dahil pamati, maupay ng lahat nga aga, hatong itanan.
11: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
12: The time now on FMR. It's 6 o'clock.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis bisine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
3: Ako ay Mario Flores. Asian Tidus ang nakidan. Anak sakit, high blood. Pagkainom ko yun nga DTX, ang cooking it, matanggal naman na akong sakit.
0: DTX 500, pabali sa mga butika.
4: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
5: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number.

0: wala silang masabi ng radio.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Oras! Alas 6.
3: Panindugan karasika sa nakatan panahon, daraan mga balita, paghingaday ang pinili nga mga issues, hapulong nga masayon maintindihan, hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agud ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang, tindog og komentaryohan, komentarista, Panindugan!
2: Okay nga, aga mga kabugtuan, welcome na ito na pagkaurusa at aramdahan na Panindugan. Ang adlaw han Miyerkules ni Mother of Perpetual Help aton na Iroy han kanonay nga panabang aupay nga aga mga hinigug mamamarati an August 5 ha magati ka haran ni aday ta patron na hapalon yan na bando happy fiesta no. Wangin sayo pa ko kay diri man naka para pa matron. Wangin na amo ito ta, you know. Gin chichismis pala ini. Nga bangin na dakop i Senador Bato de la Rosa. Pero bagadi pa man natitino, no? Nga na lumugwa ang abogado ni Senador Bato de la Rosa, hi attorney Israelito Turion, nga nasringiya, baga naghihirot hiya, hita mga tawag hiti at telepono, kay maaram hiya nga bangin hiya matubay gayan, no? Aniya ma-track, ma-trace, kunhain ni mumutang itong usa nga cellphone, no? Sumalakan to yun, kung may na mga suga diton, no? Naghihirot gudhiya, no? Ha mga tawag, nan? Nga na sapong niya, nga imbis nga direkta mabatunan tawag, ay adtulalo gudhiya ha usang miyembro ang iya pamilya itong pagbato ng tawag. Inin may kalabutan hanggin sisiring pagka-aristo kan Senator Bato de la Rosa. Iba yun nga pagka may chismis ko no may aso bagabangin may gintitikangan ito't kalayo kakulop pa ini. Bang, ani na atrasar nakita ini. Kay bangin didi pa umagi sa Juanico, no? Aton ni kita-kitaon. Aton ni pamulaton nga kun kumusta ang mga update nga karahibot, no? May kalabutan hita kaaristo ni Senator Bato de la Rosa, no? May didi usang post, no? Ha Facebook nga inindako nga bato igin hahapwat ano nga pulis nga igin kakarga ha eroplano. Maunda ito symbolic ini nga usang bato in gin nga dada ginda bububligan pag alsahan mga pulis nga igin sasakayhan na Learjet ba ini na magdudulong kan Senator Bato ngadto ha The Hague Netherlands ikapronounce ko ito The Hague Netherlands, no? Ha kung nadakop kuno hiya idi diretso ngadto ha airport kay makukurian gud kami nga mag move kun dadon hiya dayon, no? Puto kun mamaluki nitin Senator Bato magpulupukubano kay dakot lawas kay ang tinawag nga bato, no? Lip lipuron, no? Lison nga na solid it braso, it mga muscles nga na mahanlas it ulo kay waray buhok. Nga na ini makita mo nga maato ko din ipag maaristo, maproiba ko din ipag dalagang kaya no. Kay di da nga nihan na nag-viral ha mga Facebook nga gidadak po na hiya nga di da yan may hagda nagparaplan na tira na dalagan good, no? So di sinyalis ini nga diri good baga mapadakop hin hikakaptan hin basta-basta nga matubyan good lat iya kalugaringon, no? Nga na ini yan ha kun madakop man, no? Paano ko magpulupo ko ini di da ha sulod it aeroplano, no? Ang lupigong kamong kusog, no? Mo pa kung may hirig tanit aeroplano ito, no? Diba, ang gina, iti kadipag diri ang good nga dadad unyang ato ha The Hague, Netherlands, in ha Orange Hotel, no? Tawag ito at presyuhan dito. Orange Hotel, no? Nalipot ka la, paglipot mo nga ato ka na International Criminal Court. Kay, it International Criminal Court, harani di da kay. Natural, kung diin ka igdidetiner, harani ka di da tukmanan para ito na imo kasuhan. Kay, inin kung di rin nga ni maka gawas, si, waray nga ni ma-aproba rin mga unang baga paghangyong magagawas, si former President Duterte, no? Mas labi nga diri good waray na, no? Adto ka nala nga da hit kahuman kaso nga kasintinsya himo hi Senator Bato. Kaya no, mas direkta it mga ebidensya, no? Hit tukhang, hit high value target, no? May pinirmahan pa nga double barrel memorandum Bato, executive administrative order or circular, no? Nga iging palusad, nga iging implementar good ang double barrel, no? Ang double barrel in usang program ng PNP, may kalabutan ng extrajudicial, connected nga itong extrajudicial killing. Waray na, siring di na nga pataya, o, oh, tinon. Pero, nakada it pamaaging mga termino, no? Nga na ito ebidensya nga may ada ginpapadulot nga programa ang pulis sa iya panahon ang pagkapiin pi direktor niya nga nagingin hinungdan nga ni hin paghipatay han mga ginaaresto, no? Ha? Yan ang gagihap ginadiwara han DILG nangalong waray hira information. May kalabutan han hurub-hurub nga kaaresto ni Senator Bato de la Rosa, no? Ha? Nagpapabilin nga ada la dida itong level, no? Doro ito pati mga katatapuran ha, mga vlogger, mga di rin na himutang social media kung di rin makapost, no? In nagpapasamwak nga naaristo na. Pero nasa yung nga nga gawaray pa kung naka-aristo ito. Diri tinuod, no? Pagkita ko kung talagang pagkabaga kaya na ako kumbaga ako good, no? Akong bas, ako baga talaga na dadak po na ito dito, ha? Di ba, pagdadak po dito Senado, pwede mo man ito pa libutan hin usa ka platoon nga pulis. Pareho dito ha man ginbuhat ha inin Davao ha kana Pastor Apollo Kibuloy, no? Pero, ba, sala man makatahap, no? Ambot kon pakyas-pakyasan, di ba, alin NBI, kay baga limitado lat ira kada moon. Pero kon mga pulis go talaga mag-aaresto, kon hadtong attack na in gimpanoyo adto, ha? Di palibutan mo, ha? di ka na kung makagawas pa, na? Pag-suga dito, ha? Dakop na, no? Pero ni masyaring amini, ganyan-nyan na hulat-hulat ito, makuri kita magtinigo-tigo. Makapayakan pa kitahin mga makaraot, hindi ba? Tigo-tigo la pagod. It analysis, di rito tigo. Kay it analysis, may basaranan ito. No? So, waray ka nga ni basaranan, ba, bangin, mga siguro, amo ada, no? Tigo-tigo la ito. No? Kung ikaw in tinutuo dit mga tao, nanay patitimtigo in makahilo kahit hunahuna itong tao, no? May tumamay kapipiray ni nga, oh, kagyot gihot na talang lan usa, Senator Bato de la Rosa, nahuli na ba, no? Richard Furunda, before handling over Bato to ICC, make sure get his testimony and any evidence. If yung ex-convict and Caldero helped his escape as a fugitive, no? May napabaga pasumbinga yan, ha? No? Turyon, kung nadakip siya, idiretso siya doon sa airport. Mahirapan talaga kaming mag-move kung dalhin siya agad, no? Kaya kung bagay pabilin pa ba, ngayon, damo pa ng mga remedyo, no? Kaya ito rin, nagdiwara nga nadakop si Senator Bato de la Rosa. Sa amin ito, balita yun ang aga, kakulop, no? Hit na nagpapadayon ng impeachment. Highlight kakulop ang mga pinaka-resibo. Ang mga pinaka-resibo, no? Pagawas, no? Nga mga urusahon nga ngaran, no? Mga ngaran nga di ba tuod-tuod? Ano hindi nga itira di pinsa ito di danga? Kay confidential na... Confidential balit? Kano naman igsusumat kung di naman gina, you know? So, waray ito di da official receipt? Waray resibo?

Iyaak-iyaak ko nini hana gahin nga pundo, no? Dapat para unta han mga tama nga paggamit, no? Di nga ni ginagamit hin orosahon ng mga nakakarawat, no? Nga na di nga niya nakakarawat in imbis para confidential fund in pamalitin pagkaon itong mga potential nga mga butante, no? Bagamo tutira baga pasumbingay iginhatag hin mga orosahon ng ngaran, no? Nga ini na alam nga naman ito ng pananglitan 125 million nga gina-withdraw. Oh, for example, ihahatag mo labay ito sa katao. So, maghihimo ka mo didahin mga papel nga nakakarawat, hi so-and-so, hi andilim. Wala, andilim na nakukuha niyo ito. Ang dilim. Amo ito didahin, ra, miregris piatos, ra... Dabo ito nga mga ngaran. Nga mga mahiwaga nga mga ngaran. So pagtotal mo itong atanan, nga mga acknowledgement receipt in kinanglan o babotin kantidad, nga piraan pondo nga gino-audit, no? Piraan im na-withdraw, no? Kay itong liquidation, nga termino inihin mga accountant, no? Ha-accounting. Pag ha-gobyerno, pag withdraw mo pananglitan hin 100 million, for example, it imo babatunon niya pakiana diin mo panggamita ang 100 million, no? Kung specific, kumbaga, may dagod baga katuyuanan kumpara diin ito, kinahanglan may ada ka ebidensya, resibo ba o mga papel nga ini nga kwarta, dito ang gagamitan, dito gud paggamita. Kay pagpakian at audit, di basiyo, waray na damon na reklamo, waray sayop, no? Kung ang kwarta in gagamiton para hin katuyuanan nga may ada purpose para in confidential fund, no? Nasaring ang testigos kakulop, diri karo iksinyon, yung baka kay confidential, no? Ini nga pundo, in bis na laano ni mo nga gagastuhon kay confidential man. Ini in dapat connected gihapon, ngantuhin, you know, hangga to yuanan, hanigin gahin, ini nga kwartaim, no? Kan, panuyo itun, nga, hikita baliwat, nga mga tao, no? Diri kay baga nag-withdraw ka lahing personal mo nga kwarta, di kang habangko, nga di rin na natin papanginlabutan kung diin ni mo paggamita, no? Kalita, ana opisina, kada opisina, may dito in charge, itong disbursement, bookkeeper naman la, no? May dadida accounting, no? Ang mga di rin na ilog dida ita surok-surok ka mga accounting, kay di rin asya ito nira pag-aram nga diri amot katutduha era ha mga era pag eskwela, no? Maiwas dida kay ana maram hiya nga ang kadadangatan ini kaso ini minus ini ombudsman, no? Now, kun ikaw in impeachable officer, no? May da ka masataas nga responsibilidad kay dapat ikaw ita magpapa si Ugda nga ikaw at modilo hin paghirot hin paggamit hiton kwarta, no? At diri naton mababasol kung it direction itang pagproiba hit prosecution in ngadto hiton direction nga ini nga kwarta in sugad-sugad nga nahanaw la ini nga diri kita makasigurado kung inihira mga andilim, Mary Grace Piatos, Alejandro Piquet, Patiting, nga mga iba pa nga mga ngaran, kontinuo din nga na-existering mga tao. Nagpabati, kakulupi private prosecutor Lorna Kapunan, nga
iya igpapasubi na himirig.

0: Respetos. Na interested kita ini. May malugwa kaya, may da kaya maabot, may makada ha Congress. Ngiti ang ngaran, may regrespetos. Ha? Kibangin ito rin ang pag-pangaran, may hintamaan ba nga himuhimon ngaran, pero naman, kay tinuod nga yan, no? Diri ini, sige naman, mausala nga tao ang nagpinanhimo ini, pero lain-lain eh. Pero ini, pinantirok ininira para pagkabot ito na panahon kung mag-audit man, no? Diri kay pawaray-waray man la, no? Of course, madipinsa kay ni, masi nga, diri nga tanan makahatag in official receipt kay paano kami magiga kaadang tinatawag nga confidential kung permiklarado kung diin paggamita, no? Amo ito ta direksyon itong dipinsa, no? Kay confidential lagi. Pero nasa rin ang taga-commission on audit. Delikado ito kay... Magulang lang pag sharing ba? Delikado ito kay... Pag-withdrawon mo, pagkatapos ba kay confidential, di isok-sok mo lang bulsa, no? So, diri sugar ito, no? But, you know, confidential, ha? Amitud dalaga ni kakulupit amitud dalaga ni kakulupan pagpresentar han mga testigos padayon ng testigos sa kuwa, no? Niyan mga senator judges in otro nga igkakampanghan pareho nga testigos. Kaya ragin na babatag-batag na itong oras sa Senado, diri ni ragin o obos, puro kanan impeachment la, na naggagahin pahirat para at ira mga trabahoon, normal nga trabahoon, it mga senador. It mga ira pagbubuhaton ha Senado. No? Iniin among aning itong hoybis ng biyarnis, igininira. Adi rin gamiton yung mga adlaw para hindi impeachment. No. Yan nga aga, matikang alas 10 na naman, kay Merkulis pa man lang yan. Pwede papamakianhan siguro antistigos nga hiwamil, no? Hit mga inin senadores, no? Kita dapat nagtuturo testing kita. Hit, you know, kung baga may natalab ba ini na naintindihan ba ini hit mga tao, no? Nanay, kung magayon nakakahibala kita, no? Baga, ato na yung baga pinapakian, hanin baga direkta kung ano't iya baga naintindihan ito, no? Kay, kinahanglan, suklon mo aray nga naintindihan. Kay kung di rin naintindihan, waray lagi ha, public opinion. Abis pa mapira, no? Daampay ni nga mga, kung tawagon, sorry ha, kung tawagon mga DDS, pamati ko mga, nila itong sarado itisip na, nakakandado na pagod, no? Pero may hindi ko napakianhan, mga running trend nga, di riliwat. Labi na itong baga mga pagkita ko diri la kay nakabati kundi nahabaro mag hunahuna gadman, no? Nga nahirain na nakakasunod itong proseso na diri ra nagpapatapod nga diri na hira mamamati lugar kung baga pananglitan may da ebidensya niyan nga makakakumbinsir ha ira pwede pa magbago, no? Hinindalagan nga mga porluminos may dapadwa katuig san o mag eleksyon hit 2028, no? May aday ni ipikto nga may daman nga ni mga nagsisiring nga pwede ni makapatabang hit kumpiyansa, no? Nga ira igin na hahatag, no? Mati kang kaman lay ni Odog baga pagpakian na kaya ano nga nagsusunod akin eh. Ano't aday ni? Kay gusto ko ang leader nga matigas. masigasig, no? Pero pag tikay ito, mapakiana hagyapit. Amo bala ini itak pag babasaran hiton akon pag ayon hin usang leader ay hiya in maisog, no? Pero mapapakiana, ano ko rang kikinahanglan ng mga Pilipino yan ang mga panahon? Pati na labinan mga pobre, no? Anong ginbibiling nira yan ang mga panahon, no? Ang makabulig, natural. Nga mahaw asira haira kapobrihan. Pamati ko, amo ito numero uno. Nga ira binibiling, no? Kaya kung pirmi konektado nga tutun ira panginahanglan, nga itong ira interes, it ira pag kapilipino, itong ira panginabuhi. Nga ada itong ira pagdahom, nga itong kapili, itong nahinga daha katong danan, dako itong kapulsanan. Nga da itong ira panginabuhi. Kay pag ginanohon, mamadong magpinili kung amotim ibutang katungdanan, di man nga ni makukuniktar nga da itong imo makapaiskwila ka. No? Ordinaryo nga mga Pilipino, kabisado siguro nato nito, ano? Nga itong hingyapit kumon nga ordinaryo nga Pilipino, in mahawas, in makuri, o diri man paburabli, magadiri hayahay nga kinabuhi, nga maitabok mo hiya nga doon baga maurupay. Hiningan inihira, naglalao mito no sahe, kay waray naman niya ng mga panahon, apira at edad, no? Tira mga kusog ng mga paniguro para haira, waray na nga nga doon nga direksyon na para haira. Kundi tira mga pangusog ng paningkamot, para na itira mga anak, no? San ira mga anak na laan na ginlalaoman, no? Maaram giyap ang mga anak, no? Hiraan ginlalaoman, nga makapabago it kinabuhi. Danay din itong pagkaturutarang ka, no? Ita mga kag-anak, no? Anay it magapanyakan na pwede talagsala, pwede balik-balik, pwede makalma, kalmado lang kayakan, pwede mahubanog, sering pamang kung mahubanog, pwede liwat inisog-isog ng matigas, pero pamati ko, dako nga bagay ito nga nakaka-influensya. Hit dalagan, hiton paniguro, hiton usanga anak. Nga kunian, makatapos man hiya, nga mahuman hiya't iya pag-eskwila, papaunahon dahayon niya ang pagbulig niya mga kaganak. Ada ito didat iya, dirilat iya hunahuna, ada ko dito tiya kasing-kasing. Kay kun hanamatan mo nga iyo kinabuhi, makuri ang bugas, nakabati ka, nga waray ka mo iparalit yung pagkaon, no? Natural, bisan pa anong kakuri, ang anak may pag-iurugop permi ang kag-anak, no? So, ini nga mga klase, in environment yung panginabuhi. Amoy nita, ginabibiling ito sa mga Pilipino, hinot mabulig haini nga amon mga kabutangan, no? Ita mabulig hain mo, no? O mabulig ha amon, inin magiging katinood ita kahimtang, no? Salit din hi, kung ito na nagpapakilala nga pwede siya maging leader, in nayayakan niya it mga ngurutob ng reklamo hakinabuhi hiton mga Pilipino. Pinamamatian siya na nalingi iya. Pero kung nag-iistorya kamohin na mga topic nga waray koneksyon ng iton kinabuhit mga Pilipino, no? Dire ito nira prioridad, no? Plus, bangin it leader, di pa nahabaro magpatawa nga na... Ito pa pagpapatawa, kaparti init package, mga kabugtuan, karisma. Kung waray ha hitsura, ada ha sense of humor, no? Pakian hira-hira babalongan ni Dolphy kung na... Idolphy good. Paano nagpakaasawahin na maghusap? Paano nagpakaasawahin na Shasha, Alma Moreno, no? Paano nagburubalin? Waray labot ito. Na mga patawa, may kwarta pa. Inin pagkakandidato ng pagsusulod na politika. Diri ini puro pagtataga bright nga tanan. Kay iton mga tao, bisan pa kung na maaramira nga iton bright in hataas iton nga klasihin kalidad hin tao, kay baltokiya, maaramiya. No? Pero di gihapon niya masakyan. Kay ang mga topic, bangin, may kalabutan puro sa mga PhD. No? Na masteral degree. No? Di niya masakyan. Kaya niya kinahanglan man la pagkaon, halamisa, mga iginahatag ang mga anak na you know. Kaya kung na nahikikita niya hataas, induro, animo, klase, kinabuhi, pagkatapos hataas, animo, hibaro, hataas, animo, aram, animo, panyakan, waray papatawa, no? Harayo kahit itong haira mga imagination. Okay? Ang nga gustuhan mga Pilipino man nga ni, ikikita kala nira haira mga bungsaran, no? Kung nahiligan ira lamisa, waray basnig, kung nawatawagon, waray mantil, no? Anira abuhan in nakilikid na, no? Kumada ka nga nito dinangan, tumangka nga nga, maiha-iha ka dinang istorya. Hapanig yung mga rural, no? Rural areas. Hapanig yung mga pobre. Diri ka na nira ito makakalimtan, no? Kaya itira ito pag huna-huna, nga naintindihan mo hira, anira kasugaran. Nga naintindihan mo hira, anira kahimtang, no? Kaya no hira nga nagpapabulad apag trabaho, nagpapaguol, mahugaw nga klaseng trabaho, nagsasamad ang kamot, no? Nagagaratod-gatod, nabubulad ang panit, no? Iniingatanan, no? Paano mo ni maintindihan? So, paano tayo ni kukuniktar nga ito nagpapadayon niya impeachment trial, no? Nga na pinipirit it mga kapot ito na impeachment nga maintindihan inihit kumon yung mga Pilipino, no? Nga ininimo desisyon in kaya kita manggihapin ni nasusugad kay ano itong gihapon mga pinipili na in nabwelta manggihapaat, no? Kung paano kita mag desisyon na pamili, no? Kunininga in for example 25 million kung withdrawon mo Land Bank, no? Dako-dakuan man itporta nga kanan opisina man ini for example hina main office in Dako nga kanan ahinsyan gobyerno. Kaya no nga ato kapaha fire exit maagi for example, no? No it. Pwede man di ka bay gre-reserba hinda ko nga paradahan di daha, you know. Di ba kaya iton security guard at bangko mali siyang pag abrihit porta haim kay adiin dako nga kantidad nga gin withdraw, no? Di ba kaya iton na tatagang kahin suga diton nga klasihin nangunguna nga pagserbisyo nga pagtagad haim mo. Pagtagad niya ni pag-asi haim. Paano ka ginaatindiran, no? Nga kaya nung ato ka pa, ha-fire exit maagi, for example, no? Oh, no? Kung parang pananglitan, ini nga, kagastos it, ini nga kagastos it kwarta, masing ka nga, ini na, tinuod ba, hindi rin lapagod ito amot punto. Kay, pero ito, usa, unsi ka adlaw la, no? Unsi ka adlaw. Million, hundred, million por lo menos, no? May da around 125 nga milyones ka pesos. Onsi ka adlaw, no? Naka paprihugan kita ini kinukurian kay aga tato na lay ni baga mathematics. Paano mo iton usa ka adlaw 24 oras, no? Ha? Meaning haunsi ka adlaw pati gabi ini na gastos mo adto, no? Kaya ini na itangkag hiningatanan in dapat maintindihan ito na mga Pilipino, no? May mga labot pan mga issues kakulop, labot lahan impeachment. May ba nagkakalugwa damo pa ito na naghahatag in reaksyon may kalabutan ito ngayakan. Nga kunhi ikaw in Pilipino, nga opisyal han gobyerno, mga nalingkod ka katungdanan, labi na kun ikaw in elected, no? And then, mga civil service eligible, mga appointed ha, katungdanan, di ito mayayakan. Hin pro-China na hira. Kay nahirot ito nira. And mostly, tubtub pananglita ng mga miyembro itong gabinete, undersecretary, at mga USIC na tinatawag, no? Mga career executive ito. Nga hindi rin mo ito nira po hindi tanggalon without cause. Meaning, inanglat tanggalon mo gan, may kaso na ito, bangin ombudsman na talaga it nagpapaiwas sa era. Pero ini nga mga secretary of the cabinet, they are at any time pwede liwanan it presidente kay waray to security of tenure nga ini in nahibutang katungdanan due to the trust and confidence hitong presidente, no? Nga therefore kung waray na pagtapo dito na pangulo haimo di dito ni mga katungdanan maliwan ako ni iba nga ibubutang haim. Pero didit mga career executive, mga civil service eligible, di rito ni Ramaya yakan niya pro-China kami nga na amoy ni Damon. Pero ini nga mga, you know, ginagamit pa ini nga political propaganda na dapat ito mga kita nga mga Pilipino ha? Pag mangiskwila kita ma relihiyon man hina iba, no? Mawaray relihiyon pero hikitagod in papriho tinututduan papano humigugma hito naton nasun. Pinapapanumpa pa kita, pinapakanta pa kita, tinututduan kita hita kahulugan lupang hinira nga kinakanta ta. Nga niton bandera, watawat nga aton inaatubang, no? Ita kahulugan ito. Mamay makikinanta ka bayang magiliw lupang hinirang, no? Nga manunumpa ka. Hiatubangan hininga bandera, no? Labi pa ikaw in hataas at katungdanan pagkatapos itong imo loyalty in adtuha China nga ginlulupog-lupog na may issue ito naton nasun hita kadagatan ha West Philippine Sea nga na may ada problema tat mga para pangisda pino problema ko din ito naton nasun yung mga panahon itong Secretary of National Defense Gilbert Chudoro, no? Pinapanakikita naton ita paniguro gud, no? Nga ita ato nasun matagan gud hinustisya magpulos itong tinatawag nga exclusive economic zone. Pero bisa paano ni nga ato na huyayag nga ka-explicar kapag ka waray gud kita ni pagkamugna in public opinion nga kakatigan at mga tao nga mahalanding lining nga mga yakan nga doon mga bungol nga mga talinga no? Nga na waray bata pakiyan ito ano tangkag naton ito naton pagka Pilipino nga sugad nga klase ini no? Bisan ka gwapo paroha paroha ako no? Pero ikaw in waray prinsipyo ha? Guwapohong ka pero waray prinsipyo. Waray mga linya ba? Waray na kung nga init sulog at ano, daradara ka la. Ano? Alasays, 45!
1: Coffee Mix. Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
2: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Alright, alasayas 47. Ano ko no? Ala, alright, ha? Light part at balita, no? President Bongbong Marcos nag-congratulate yun kan Alex Ayala na iya pagkakuha ang kampiyonato WTA. Mahusay ang trophy, Jade Berino, no? Diri ang bagayano nga trophy, bagan nakurbada nga bangan gusto mo pa inin kumbaga taas ini sumakay, no? Bagahin G Cliff. Gutay malatag bagay babaruan ang music, no? Bagan G Cliff, no? An pinakamau pa ito nila kay an premio in nabot 15 million pesos sa por lo menos. Ito nila, no? Then na basahan ko ba itong congress nga ni maghahatagin importansya good, no? Na bangin iga hatagay an resolution pagkilala na ito na iya mga na-achieve, no? Nakita ka mo ha kinabuhi. Bisan ha sports ginapapagulan mo para la makuho makamit makabot nimo itong dako nga premyo hin kadaugan, no? And makakuha kahin premyo nga makabulig ito nimo kada kan 15 million. Kami nagiininop la kami. Bisan 100 pesos aros. Pero ikaw you know, it magupay hininga glasi kay sing pamana na ko na iging katangka. Maupay luwat ini kuno kay bisan kumbaga nagugul ang ka na nagririko ka nagakuha ka inda ko nga premyo pero baga nagmiminulay ka la, no? Ngani simerin luwat ini patro iti ini luwat. Klarado ini kung diinti kang ito nira mga nahakot nga kwarta ay na mga kinabuhi. Pero ganaganda mani Pacquiao, na bilyonaryo ito natural. Pero pipira nga mga suntok ang baga igin na dapat hanawong para ka makakanto ito dito. No? Pira nga, you know, it boxing, may deton kadilikaduhan. Delikado ito, haalaw. Mauntop ka nga ni didangan, diri umilom timlawas, puy, di didayon, mamatay ka. No? Nga na salit may dadi na mga party nga diri na pwede nga sugarit ka suntok nga foul ito kay natalikod nga ni birahon mo kuan man ito liwat yan ang mga magtalaw la ito, no? No? So diri ko dito pwede, no? Ayon ka pa ito ma-terminate diri ka natugutan na pagmulay ita boxing may tungkol dito nga imo talapas, no? Kaya kung di naghihapon na ato undang na kay inin waray na di na nga ni na tusik di nga na suntok duduruhon mo pa, so di man ini ito na boxing for example in umabot nga dito na paghipatay, so ini nga mga you know na nga gari ko ini mga ni Manny Pacquiao ini Alex Ayala kinahanglan ini panguyaban hin na rikurikuhan kay kundiri baka lahinin masakay hitiya karikuhan, no? Ini nga iya pagkampiyon, mga 15 million pesos, no? Ini nakaka-inspire hit mga Pilipino, no? At least, iniin klaro nga, mamay nagtitraining ka, nagpiprinaktis ka, pipira nga mga balhas ito, no? Balik-balik, nagkasakit-sakitan ka anay, pira ka naperdi, naaluhan ka, no? Pero padayon lagi hapon, mamay kon maluya ito ni mo, inindughan iton makapira ka pa kapir di nakapira ito nagtuok si Alex Iyala kay wari niya pa maabutan niya gusto. Pagkatapos sa nakikita na namumunga na, no? Pero pareho gyud pa kinabuhi, no? Kaya may katungod magreklamo it mga Pilipino. Kung ito na ibain parukan Alex Iyala in maniniguro anay saan o magkampiyon na makakuha in da dako nga premyo. Pagkatapos si kita't iba in nawaralan aton gin withdraw. Asaring na prosecutor, no? Ha? Gin subalat era akusasyon gin scam la konoan na raga kolob na singan na dipinsas irita mga asering kamo nga inilang panahon in vice presidente in Maida confidential fund nalog hibinay ngayon asan na istorya no? Parang hibinay misinga nahalaki pak di da itong aura istorya. Kaya na nangaroon pa si pasensya ka na. No. Ay, nabaton lang kami. Parang suga dito, no? Dalagan. But haim pa ini it pinaka nakarabiti nga na bagahin nagigisa ikon magpresentarin mga ebidensya, no? Kay kun ini in waray na isasapong pangaiba amula ini, no? Na naabat naton nga iton interest na mga tao in nagminus na, no? Unlike han duhang mga impeachment nga aton naabtan, no? Panahon ni Chief Justice Renato Corona ni President Joseph Estrada out to good, no? Eh, nagtika init ko na to. Well, di ka mamakapareho siguro na ini na argument nga na presentation in evidence ni Joker Arroyo, no? Na waray la surusudlay ang buhok pero debate good, no? Pero interesting pamation, no? Amod to dira may second envelope, no? May istorya na pag second envelope waray man kunungan ni sulod. Ano ba yan? Indibatihan pa. Di na nga tuwain siya. No? Pagi ka to. Popular rin duro. I Joseph Estrada. Kaya lamang may mga maprinsipyo good yung mga senador. Nga diri baga nagkikiling-kiling. No? Era inin senador Pong Biason. No? Talaga na kuhan gurad to nga inin tao hataas na laban liog. No? Pagka mag-porsigir niya mga punto, di gud niya bubuhian, no? Na magkakabuhat gud. But di dito natapos han hi Senator Francisco Tada, ningkikit ang kugod. Ha, television na to. Mapagbuhat ni Senator Francisco Tatad, no? Na niya pangatadungan. Di ba nga, ni abogado? I Senador Kit Tatad pero may tungodan iya pagka journalist, no, columnist, commentator, maupay iya mag-analyze hin mga issue nga labaw nga tanan maupay magsurat, no. Yun na naging information minister adto, no, ni panahon ni President Marcos Sr. no? I Francisco Tatad, no, taga Catanduanes, anan istorya nga ang pag-eskwila, pira pa kilometro sa binabaktas. No? Maka-eskwila lang, makalilisang determinasyon. No? Mga naabot ha kinabuhi. No? Naugup-ugupan na ito. Inin Senador Kitatad ka na irap. No? Nga na pagtira ni Senador Biason na laping kahin argumento para abrihan ang ikaduhang envelope. No? Nabuhat na gadaan. Senador Tatad yan, may na bato. Dito panahon, usahan mga statesman nga tinataho ng mga Pilipino, bisan pa man pagliwan-liwan ng administrasyon, Senador Blas Ople, waray tingog-tingog. No? Pero pagbutos ay, irap-irapan. No? Napirdi man ang prosecutor, ito nila. Kaya pag diri gi papaabrihan di nahangadton butosay ha i presiding impeachment court adto hi Chief Justice Hilario Davide no sina nga ada pa nga dito't mga record the no votes has habit no naman suga dito ang nakadara ini kun aabrihan o diri an nadiri an mga no tay kada man na irain pabor kan irap ay dito ay siya na hanayon nga ang impeachment maihanay nga nahanayon nga ang pagtanggal di na kinanglan ang impeachment na iha nga hanay no hasta nga sumiri nga malusan na ako kay no amin no ha pag second impeachment na bumoto sa to nga diring impeach pamati ko tulula no anak nanom duman anag boto si no ha? Kontrahan katanggal ni Chief Justice Renato Corona i Senator Bongbong Marcos si Presidente Bongbong Marcos now i Senator Joker Arroyo na naging senador ha an hi Senator Miriam Defensor Santiago an iba kaud gana wala mga liwan kay man gustuhan na presidente no maliwanan no pero din hi makikita niyo diri na sausaw ita Malacañang makita mo man dida nagkakakasuhan magkaano wag ito kay inmamin ka man liwat no from na naging madagmit an you know kakuha a serbisyo kay inman kung kamanan imo donasyon inin 75 million pero ini nga impeachment yan ha no ha baga diri pareho han mga nahauna no bata di man mapareho kita ka mga Pilipino in dapat umangat-angat anaton na hibabruanan may kalabutan hiton kalidad hiton public service hinin aton public servants wala kita may himo kay di rin aton ibulag pwede ibulag it politika no? Haaton mga kinabuhi may tungo dito naton sistema hiton gobyerno dito ha amantakwa paborito ng example dito ha North Korea waray na oristoryahin mga news and public affairs kay ano man yatak na hibatian ka ni Kim Jong-un hita imo pakaraot haya di ka na mag-iha waray freedom of the press waray freedom of expression pero dinhi kay magpipili mag-i-election man kita danay pa kita nagdidirig bati mo pa kung magdibati la danay may himpapatayan pa naga kakadiferensyal kung hain ng hino ito naton na susuportahan ng ito aton na kasing-kasing dito naton ni ahatan. No? Bata diri karuyag sinyon nga kurik kita, no? No? Pwede nga sayop kita, di lang kita nagkakapariho. Pero ay man, siri nga, magkano mga kay mulay nita, you know? Pero dapat ini mga panghilalaan kasi kung paano kita man butos, no? Nagbibinalik-balik, for example, inindin, yan na Representative Congressman Jose Manuel Jukno, haya pagkandidato, pagkasinador, diri kita ito nabutos. Keno, waray man na teleserye, waray telenovela, waray pelikula, diri kita familiar, diri kita habaron, amin in example kanina, hanaton na hingikitan, diri inin awos, nga talagang maaram, nga may kapas, pero kay inin na hikita haaton panrasa, mas gusto taman artista, no? Nga na dibali kung diri makakaghatag haaton in di kalidad nga servisyo, ngaranan ko nala, Senador Robin Padilla. Kumparar naton ka na Jose Manuel Jokno, anak pa inihin legend in human rights, ha Pilipinas, no? Nga na hi Jose Jokno gin tindogan pan statua di daha inin head office iton Commission on Human Rights adat di dahira pagkatapos sa damong mga legacy na naibilin, no? Impeachment. Hadibati kung papasumpinahan o diri ang mga taga-bangko, no? Ang mga nagkakapot ang mga records. Nakita nila ang kalidad kung paano iya nga kapas maging usang senador, no? Ana aton leton gin lulurlaktawan eh ama na si mama na laki plagit karisma ining kakikita nit mga tao in negative diri ito no di ba ana bagyo ko no in may nag message didi ano an update no may gingaranan di nga may-may, no? May-may ni kung may-may, no? Nga igin pagawas nga press briefing or bulletins. Tropical cyclone number 3, no? Bagyo may-may, no? May international name nga Kujira. Issued alas 5 kaninan aga, no? Nag-kusog ni antuhin ka tropical storm nga na kikita-kita basaran mga available nga data na kada west-northwest baknutan La Union ha Ilocos Norte na ito nindoro harayo-rayoan na ha aton ganin na din ha aton na ini nga mga uran-uran itong dita panahon ng katuran mga nga katanom na adi kay kaod ganito na aton mga rice field aton mga humayan dependent ha uran it pag patubig dirihira inin puros irrigated nga tanan no and good morning Mano Felix Andrade ako na uropod hiboy Maurilio nga maki uropod gihapon no? Aton mga mga magsurunod di Mana Esther Di Paz, Himaylin Maharba Ramilo, good morning. Ani John Max Minosa, Boy Bits Asudnim, ngan he Wilman Mulito, good morning Attorney Nick Ismali, mabuhay ka. Oh, talaga ha. Thanks. Itim pag-educate het nakakaintindi ini nga naitatabo nga thank you ha and maupay nga aga din pa ha aton mga kamerkaduhan kayo mga social media account no ana din pa kadapit nga abot ito naton na broadcast no di magita naghihingya pa nga maging social media influencer kita no. Hikita in sinyuntan lang ang kadaan pa kita, ang katig naton, so radio naton, no? Sini naton pamaagi, ito naton broadcast in inihin kung paano ang radio had to, mata aton, you know, kinakatigan niya ng mga panahon. Baka, may social media na, kuro karigo, ganman kita. Kuro kariguan ta, ganman kayo, nayawat na la. Ita, you know, na nadirin mga tao nga ito nga pamaaging baga pinabundak ha radyo no? Baga diri ko nito na tugma itong panrasa din ha mga television mga you know mga magano magita talagang ganyan ang araw na itong mga iging kaupod yun ang aga Hirarunel Angay-Angay Hial Jess Villafuerte ngan hi Jade Birino ini hi Nick Ismali Attorney Nick Ismali, mga paingatak na ayon na tanahan. Have a nice day. Good morning, paingaga.

0: Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Maling isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Sanfon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perpektong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad. Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
3: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extra. Na may pinakamataas ng

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good Vibes.
1: Good Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!

0: Yeah. Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Santon Gold Coffee Mix.
3: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa marusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DTX 500. Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: Bongga ka-vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!

0: Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
3: Ew!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Magandang balita! Ang RTR Hospital ay nag-aalok ng libreng surgical consultation para sa isang hanay ng mga kondisyon, kabilang ang bukol sa suso, thyroid, hernia, almoranas, mga issues sa colon, mga problema sa parotid gland, at mga cyst. Tama! Walang gastos sa konsultasyon sa ating mga nangungunang surgeon. Kung naghahanap ka naman ng pangalawang opinyon o gusto mo lang malaman ang higit pa tungkol sa iyong kalagayan, ngayon na ang perfect itong oras. Huwag palampasin ang pagkakataong ito upang makakuha ng ekspertong payo ng walang anumang pinansyal na pasanin. Bisitahin ang RTR Hospital ngayon at gawin ang unang hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Para mag-book ng iyong appointment, tawagan kami sa 0917-324-0152. Ulitin ko ha, 0917-324-0152. Ang RTR Hospital ay matatagpuan sa Barangay 96 Kalanipawan Road, Tacloban City. Ang iyong kalusugan ay aming prioridad.
4: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
5: Pimples at rashes? It's DTX 500 mo na yan! DTX 500! Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at pagaling ng pimples at rashes.
6: DTX 500!
5: Highly recommended
6: ng mga eksperto.
5: DTX 500!
6: Mabibili sa mga butika.

0: Ang Bet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio! The Vibes!
2: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ewe?

0: Bongga ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Bongga ka vibes!
3: The time now on FMR. It's 8:02.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May